0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Mabuhi sa kagulingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamon ang atong hinaguan. Basta mo niya. Ulitaw lagi kagtingog karon Kuya Rods. Sige lang, importante nga wala magluya. Bahalag, nautro ato tingog. Importante wala magluya. Lagsik niya po si Kuya Rods, di ba? Ikaw, musta mo niya? Ha? Labi na sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, good morning.
1: Good morning!
0: Mga nakaplastada, nakapahimutang, nakapahiluna na diya. Tagsa-tagsa nila kapanimalay. O, so may mga gimbuhaton, nagkubi-kubi, nagkuri-kuri, samtang nagmonitor din ini nga tong tulumanon. Labi na sa mga katiguangan or katiguyangan, nga sama na kong tiguang. Morning ninyo laras tanan horot. Sa itong mga igsoong mag-uma, mayong buntag, murag na anay sub-sub nga mga pag-ulan. Ay kagabi eh, hangtod kadlaon, sugod, hangtod kabuntagon. Grabing inulanay. So lipay ang itong mga igsoong mag-uma. Kay mabalaka in town ta. Mikan lagi kay dako kayo ang ilahang papel. Dinhining ibabaw sa kalibutan nga na'y makaon ang kinabagang doot sa katawahan. Gumikan silang kadasig o kakugig sakripisyo. So makapananom-tanom na unta tuloy-tuloy na ni. Pero dili gihapon mo kumpiyansa gumikan kay wala pagiwala ang gitawag na sofer El Nino. So sakit gihapon kayo ang init sa matag adlaw. Pero bubintaha na lang kay doon na isagol ng mga pagulan-ulan. So, daghan kayong salamat, ha?
1: Thank you.
0: Kasi siyempre sa itong mga igsoong mananagat po may buntag, salamat na aming masudaan.
1: Thank you.
0: Matanan ng mga magbalantay sa kahapsay o kalinaw, salamat po sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nini na imong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Mercado publiko, itong mga gwapo-gwapa ng mga tindero o tindira, dias nagkadaya ng palingkis, tibok Mindanao, may buntag ninyo, dias bugasan, karnihan, gulayan, portasan, isdaan, uban pa mga parindag, panginabuyan, sulod sa merkado. Mayong buntag ninyo dia.
1: Good morning!
0: Siyempre din sa atong mga kapungango sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Mayong buntag sa walay puas, walay undang, kanunay nakaatang-atang, nakabagat-bagat, naghulat-hulat, kanun sa makatingog si Kuya Dudes. Salamat kayo ninyo.
1: Thank you!
0: Kawalay paglubad na kanunay nakasuporta sa matag karon ugon niya, niya. Ikaw naminaw karon wala kay lingaw. Pwede ka maguman-uban, kuyog-kuyog, sabak-sabak, sungay-sungay ni Kuya Dudes. Dinis ato ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Niya, dalikyati na lang po pag-like, pag-share o pag-follow. Gamay lang, God. Gamay lang ka nang muraragog. Mumho ka na ko. Okay na kay Kuana. Lipay na kay Kuana. O sa A6FM 99.7 Davao, salamat kayo ninyo, ha?
1: Thank you! Sabi
0: kang, uy, nag-una si Kuandrio. Naguna si Julius Kokoy Mural. Maulan nga kabuntagon, Kuya Dudes. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Maulan ko no. Ulan de gyapon dia sa kabadbaran, Sir Julius. Julius Kokoy Mural, gikan dia sa kaniniang Honey FM. Kabadbaran City. Maulan ko no nga kabuntagon sa kabadbaran. Julius Kokoy Mural, Mr. Bamerman ng kabadbaran. Ang tao nga lapad og abaga, talinis og kigol. Murag kasing ba, hingutok kayo, hingutok. Tungod kay sige og ino mo Kuya Dudes Bamerman, dugay kay mo tunga. Bahala mapuno og balhibong simod. Morning ni mo dia Sir Joel, may buntag ni mo dia. Likan dias kabadbaran City, good morning. Lucy Susan Vanguardia, morning ni Modelo. Kang Fei Tabaransa, good morning ni Modelo Fei. Uy, nas Kuya Yugo, dire Kuya Yugs, good morning.
1: Good morning.
0: Likan dias sa nasud sa Iran. Pauli na dire Kuya kay anniversary biya sa tong fraternity no dito sa Tibuli, karon abante na ta dito.
1: Ayari.
0: Uli na dre, kay manguha na tagbuti bakal. Morning Kuya Yogs, love you dia, miss you. Kang Ezekiel Kill dia sa Express Radio La Paz. Kang Rune Runever Lampayan, morning ni mo dia Ron. Connected 90.9 Happy Radio Asilco Talakugon. Anong na-appeal mo ni Asilco Ron? Pitok-pitok ano yung matas billing? Ayaw! Kaya ipikto ang haze ba? Ang ingon ako bitaw kagahapon ron nga magluya ka to, magluya ang tao karon gumikan sa haze nga nahitabo sa nasod Indonesia. Pero naapo dahil mas labaw sa haze yun nga grabe makaluya. O, hugno, gini mo ang lawas. Inigtanaw ni Mos Bill sa kurente ron. Nag-time stray? Labaw pa sa haze. Kalintura, God. Maris Nonggong, may buntag. Uy, naasik ko, Andreo. Ma'am Bernardita Briones. Morning ni mo dia, ma'am. Ato ang suking tigpaminaw. Grabe ni siya ka diehard. Good morning, everyone. Good morning, Kuya Dodds. Og sa tanan nga nag-online karon. Shout out ko sa tanan accounting people. Og sa muang assistant principal si Ma'am Cathy. Og sa muang kanini ang accounting officer si Sir Oscar Canillo. Og sa among budget officer si Ma'am Joy Kulot. Og sa among disbursing officer si Ma'am Michelle. Gikan na ni Ma'am Bernardita Briones diya sa Salvacion National High School. Grabe, sige, mag-ihap kwarta diya, ma'am. Nga tag kwarta, ma'am, be? Grabe ni si Ma'am Bernardita. Atag kwarta, ma'am. Sinsiyo lang. Marites Kuwang Nunggong, morning. Josie Sanchez, morning ni Modia Jos. Mary Joy Diaz, may buntag. Madag-umon nga kabuntagon. Shout out kang Ate Girlie, kang Janet Armosa, kang Noel Rabe, Royal Castro, kang Sansan, kang Ma'am Ibiang Pod, Lopez Family, Biberle, good morning ninyo dia. Kang Jonathan Kiamjot, shout out po sa taga Purok Anturium, San Agustin Talakugon, Agusan Del Sur, sa mga Husay, Burgos, og Sipada, og Tanduyan, Digurio, Kiamjot, Fumar, Bervon Family, gikan na ni Jonathan Kiamjot. Morning ninyo dia. Inaot ko nga namos, may pagpaminaw. Marilyn Herida, maulan-ulan nga kabuntagon, Kuya Dudes. Morning ninyo dia, Marilyn. Morning.
1: Good morning!
0: Kan po ni siya, Sklaver. Og kang Kuanpod, kang Tabar Limasa. Morning ninyo dia. Kanini ang Inday Kikay. Inday Kikay ba ni? Kalimot ko ato. Basta kay mauna siya. Gikan dia sa 90.7 Radio Sofremo. Klaver, good morning ninyo dia. Salamat. Basilisa Pagubo, good morning.
1: Good morning!
0: Aras tanan, Hurot. Tuman ako panimbaya, ha? Katunga man sa kong oras na, Hurot. Hindi na nabali. Basta kay giusikan akong panahon. O niya, giusikan po ko ninyong panahon, oras. Samtang magprograma ko. Bahala, importante nga. Testing mo dito na mag-live uban. Mahuman na lang programa. Digid mo i-shout out. Dari na Kuya Dulz, basta makitaan. Sigurado. Sigurado, way magmahay. Way magmahay, sigurado gina nga makatilaw gin mo tanan ako. Morning Kuya Dulz, kining hupong ba? Nga tiil. Siya nga ito maroon. Babae. 75 ang edad. Madrid. Kuya wag tig so. Kining hupong nga tiil. Unsay angay tumaron? Babae, Madrid, 75 ang edad. Daghan mahinungdan sa pagpanghupong. Posible nga nanghupong ang usa ka tao kay nay renal failure. Ato na lang isgutan gihapon. Kagahapon adlaw. Ipasubay sa ninyo daan. Diba si Ogduna mo'y kanini ang kidney problem or CKD, chronic kidney disease? Isa na. Ikaduha, grabe po makapanghupong kung taas ka og uric. Mura ka gibiribiri. Naapod na. Normal ba na siya manghupong pero klaruha sa tanawa sa unsay resulta sa laboratory. Posible nga dunay problema imong atay. Makapanghupong na, dili kayo kaihi. Isa na diya ang dili kayo makaihi kay dili man na manghupong ang imuhang tiil kung maayo ang dagan sa tubig sa imuhang lawas. Una, pasingot. kanang pagpasingot ladaan mo na siya gitawag nga kanini ang proper detoxification. Aron nga katong mga hugaw or tubig sa ato ang lawas makagawas na siya proper or natural detoxification. Dili itong detoxification nga humol-humol sa tiil na nay makina ibutang. Natural detoxification na ang pagihi. Natural detoxification gihapon na sa una ron pagkahurot si mong tubig si mong lawas o sige mong pugong sa ihi wala na ipasingot nga mahitabo ha? Kaya nga naman sige na walang taglingkod sige silpon. So wala na ma tawag niya ang gitawag nga natural detoxification. Tanawa ng naas bukid nga nagpuyo magbaklay og tagpila ka kilometro maglukdo pag isa kasako nga balanghoy. Excuse me. Maglukdo pag isa kasako nga balanghoy grabing binaklayay dagko kay singot mananggi mang hurnal. Asa mo kitag tao hupong og tiil ang iyong nana ulay kasagaran sa mga hupong og tiil kulang og irsisyo o lakaw-lakaw. O, isa na unya makapanghupong pod kato akong giingon kulang ka og gapon kulang ka og giingon ako gapon sodium potassium muluya imo ang lawas imo kaunuran ya di man kakaihi. So ang resulta na dito ginapaingon nga nung tiil ang una mo hupong mama na yung pinakaubos nga parte sa atong lawas morabag diabetic. Kung diabetic ka isa na makapanghupong na. Kaya kung unsa kadaghan sa tubig nga imo ang ipasulod, dapat mao po na kadaghan sa tubig imong ipagawas. Karon og nainom kag tulo ka baso, dapat tulo pod ka baso imong ipagawas. Karon kay imong napagawas isa ra man ka baso, asa man paingong uban? Tiil pa lang na siya nagsugod ron. Imanay na akong gingon ha, si Piat ni Lugaslano tra tiil pa lang na nagsugod karon. Ayaw hulata nga musaka na asnaong padulong sa baga. Kay mo na say pinakadelikado. O nga nung tiil kayo, lagi pinakaubos. Sa mga diabetic, basig diabetic po, gawa mo po nimo gingon, rin sa resulta. Sa siyaro, sa 75 imong edad, wadyo ka kapalaboratory. Sa imuhang gibati, imposible. So, isa na sa akong mga pangagpas. Ha? Isa na sa akong mga pangagpas or duda nga posible na akana nga balatian. Taas kag cholesterol, taas kag uric acid, na kay kidney failure, or na kay CKD, kung chronic kidney disease, or di ba ka ha, na kay diabetes isa na siya kay kung wala ka na ang mga sakita hagas manghupong ang tiil staw. Ah di ba hagas so natural lang ehersisyo kay kung kanang hupong sinong tiil inyo ng panggaon ah, kamura po gihapoy magantos maglisod na maglakaw na kay bugat na tubig nga di mo na pwede buslutan na ito tiil para muawas tubig dia hulaton pa na sa doktor. Hulaton pa na ang imong tubig muadto sa baga. No, di ba? Pag muadto na siya sa baga, ay dito pa na siya suyupan. Kaya wala man ko kakitag tao, sa kadugay na nako pagpanambal, sa kadugay o kataas na akong eksperyensya sa pagtuon may kabahin sa panglawas, wala po ko kitag tao nga gisuyupag tubig nga gituslok ang tiil. Hupong tiil, paghupong tiil, daghang kig tubig. Wag ko kita nga gitusdikan ang bagtak para muagas ang tubig. Wala ay. Ulat pa na siya nga muadto sa baga. Pag muadto na sa baga, adito na sa suyupan kay sayon ra man na siya dayon kay dire ra man ayagi sa kilid. Sa imo ang gusok dito na ituslok ang tubo para nga makuha tong tubig sa imo ang baga. Unya kay di man na may solusyon. Magsige ra gyapon tag suyop. Pareha ba sa uric acid? Oh, kani. Taganta mo basihan gyapon muna mga revelasyon. Muna gingon nga kaning gipang saysay ni Kuya Dodge duol sa tinuod. Muna usip piat ni Lugaslano tra. Kabantay mo tawo gikuha og uric acid sa tuhod. Oh, sa may gibuhat ana. Gisuyupan. Kay nanubra na daghan na kay uric acid ni hubag nagmayo iyang tuhod. Di na siya kalakaw. Dili gout ha, uric. Nihubag ang tuhod, murag yapon siya gibiribiri. Kaya grabe na nga uric. Tusloko na, tuhugo na dito. Binisaya man ato sloko na sa dito murag tukog kadako silhig dagom. Suyupo na ang yurik na nubra. Para nga makaginawa maluag-luagan manormal ang yurik sa ihang lawas aron dili magsigig ngulngul ang ihang tuhod. Mao ba nay solusyon? Dili. Pagkapila ka buwan mubalik ra gyapon na. Kay mo ino mukaon ang gyapon ang tao pareho ra na sa nagsuyop og tubig sa baga. Kana kini hubag imong tiil. Dili pa na siya masuyop. Ibalik ko na ko, wapa ko kitag tao nga gisuyupan og tubig nga gitusdikan ang bagtak. Hulaton dyo na siya nga musaka sa baga. Unya kay delikado naman ang musaka na sa baga. Malingin ang naong sa tao. Burot ng naong. Kabalo man siya gwapo nga solusyon. Balik ko na ko ha. Muragya po nga sa kaso ni Nick ba? To yaig suon man siguro to nga naa sa... nasa dipulog. Kinanglan makaihi og tarong. Mura gina sa solusyon gud. Para nga mahurot ang tubig sa lawas. Kaya usa sa gipa mapasanginlan gud kung mamatay ang tao may kabahin nga na nga sakit. Dili diabetic, dili mamatay sa diabetes, di mamatay sa kidney failure. Kabalo mo sa ibutang kasagaran ana sa kaning death certificate sa tao mamatay may kabahin ana. Ang ibutang bitaw dito kay due to renal failure. Correct me if I'm wrong. Meaning due to renal failure, but pasabot di na siya makaihi og tarong. Muna akong giingon sa mga naminaw ron, ayaw hulata nga muhupong mo. Ayaw hulata nga di mo katarong og ihi, ayha mo inom. Mintras nga naa kay pungango, mintras nga naa kay binahian, pangihi jud og tarong, niya ayaw gid mo pagpugong sa ihi. Okay pa na ron nga kaya pa ninyo mapungan, pero pag-abot na sa panahon, diha na ang grabe nga mga pag-antos. Unya karon pa lang daan naminaw ka 40 na imong edad pataas, labi na 40 anyos ka, unya na na kay daghan kayo mga drug maintenance. Minaw ha, 40 na ka, unya wa pa kay 50 niya daghan na kay kag mga maintenance, high blood, cholesterol, uric acid, diabetes, para sa kidney, para sa baga. Unya wala kay depensa sa imong pantog. Wala nimo hinlui imong pantog. Gabantay mo sige mo ginom og antibiotic, sakit kay iihi. Ngano man malumos naman imong kidney. Nakaagi mo og kaning namoy grabe nga sakit. Unya grabe inim nanay ninyo mga drugs and synthetic and antibiotic. After 72 hours ninyo nga inom, sakit na kay na ipangihi. Unya ang alisngaw sa inyo ang ihi nanimaho ng tambal. Meaning, bot pasabot, nibigay na si kidney, di na kaya niyang i-filter. Unya, sige na kag-inom og mga maintenance para sa diabetes, para sa high blood, para sa cholesterol, para sa imuhang uric acid, niya, way limpyo-limpyo imong pantog. Matingala na lang ka, pila ka buwan, pislita ang imuhang tiil, di ba kay mulubong imong tudlo. Nga naman, di naman ka katarong, makaihi lagi ka, pangutanon ka, nakaihi ka, nakaihi ka nay, nakaihi ka tay. Oh, kaihi man ko. Normal lang yung mangihi. Kaya naman yung agianan sa ihi. Ang problema, ang pangutana, ang kadaghan nun, unsa kadaghan. Oh, di ba? Unsa kadaghan? Kaihi lagi. Murga tulo-tulo ra. So, mura to gihapon, kang Nick, kaso ni Nick kagahapon. Nga gingnan siya gingnas doktor to yang uyuan iya ba to iksuon taga dipulog nga mora dyan na imo kamatyan dong nag-all po taon gigiin lang mawin ang mat mao gini kamatyan nag-all po taon mawin kamatyan o mapasagdan pero di po to mao ang istorya ay ang grabe ya pong doktora po mapasagdan so muna siya ang kuan taga Madrid babae man ka. Tarong. Baklay-baklay og tarong. Paningot og tarong. Para nga mahurot ang tubig sa imong lawas. Unya control sa tubig nga gidaganon. Unya balanse ang imong sodium og kanini ang electrolytes, potassium. Wala gani na kasignify kay kalimot gani and kahook up sa Malaysia. Okay ra na. Okay ra, boss Rolly. May problema diri sa ato, boss. Di man istrikto ato GC. Dito ta sa uban, kasabaan din mo dito. Kiras Kuya Dodds, eh. So kana lang, babae man, so, inom o Kuya Dodds ka to. Prostitab, tapos buntag, parisi o Kuya Dodds kidney repair. Babae la, pero ito ay prostit ang bae. Importante, mahinlo, malimpyo yung pantog. Dahil untog hapon, continuous ang Kuya Dodds kidney repair. Oh, kana lang. Kung sa lalaki na ipaghubag sa prostate, apili o Kuya Dodds Anton. Oh, muna timan na. Kaya kung mga gipangingon, timan dayon palita, inuma. Hindi man pwede nga magpapitok-pitok na natong mata niya. What ay aksyon? Gusto tang nga maulihan sa atong sakit niya. Why aksyon? Kaya nagtinihik. Hadlok o palit. Di mo na pwede nga ang imuhang kwarta, ibutang nimo baso, butangan nimo tubig, imong tumaron, ipalit yun na nimo tambal. Ah, di ba? Ana lang. Naiha na rama dayon ng patambalo, grabe na. Layo pa, dipinsa. Munang giyon ako, apa mo'y problema, bantaya dyan na ninyo. Tiil dyan ang una maipiktahan. Parasgot sa diabetes. Ana, diabetic ka, klaro nga diabetic ka. Asa mo kitag tao nga diabetic na putlag dalunggan? Ulay. Ang una gid maputulan na tiil gyud. Tudlo. Kay siya man ang pinakaubos nga parte sa lawas sa tao. Dito siya maguna magpundo. Mutukar imong yurik. Wala mo kitag presanang mutukar imong yurik no. Kaniyo. Mo ni revelasyon ni Kuya Dodds mga basihan ba pero duol tinuod. Si Piat ni lugas lanot ra. Magsugod ang yurik sa tao, tiil gyapon. Kaning kumagko sa imong tiil. Kumagko sa imong tiil. Mapilo-pilo man na. Diha siya magsugod. Nga kadaghan man untag lutahan sa lawas sa tao. Tikod. Diha siya magsugod. Ha, bantay, balikon ako. Magsugod ang yurik sa usa ka tao. Yurik ka, example, tiil. Sa ubos ginagabay, tiil dyan na. Kasagaran, kumagko sa tiil. Karan ako bang tudlo? Na mapilo-pilo. Diha dapit, diha siya magsugod. Diha mamilit ang mga granules nga naman. Paus-us man siya, paubos man siya. Kaya wala pa ko kitagtaw nga nitukar ang yurik, ang ilong ni hubag. Umagko dyan na sa tiil. Ah, di ba? Ikaduha, sa diabetic, pag magka-problema ang imuhang lawas, una dyan na dito sa tiil, masamad, mulagom, maputol. Kaya wala pa ko kakitagtaw nga giputlan og dalunggan tungod sa diabetes. Tudlo jud na. So isa na siya nga basihan. Kato lang. Simple ra kayo. Gikagubtan jud na siya maayo ron. Kipertigyong hanutuya si mong ihi. Wantayan nimo mga tulok adlaw. Di ang manggawas mo, muanso imong ihi, glamog-glamog, puti-puti, balas-balas, madala. Niya, grabe ka sungot sa imong ihi. Isog pa round up. Uyak ka ka, mangihi itong sagbot, patay din itong sagbot. Nga na, kasidik ang lawas sa tao kung dili siya matawag nga alkalinized or refreshing. Ang imuhang lawas, kidi kay kahinginom og tubig. Ang uban, mahadlok minom og tubig, kay kuno makatambok hagas. Tubig is zero cholesterol. Tubig is zero cholesterol. Ang grabe makapadako, grabe mga patambok, Francis Foods, ang sobra nga pag-inom or pagkaon sa mga commercial sugar nga mga pagkaon og imnonon, munay grabe makapadako. Dili tubig. Ana ha? So inom jud og tubig, unya, ayaw mo pagpugong ug ihi kay grabe na kadili.
2: Marika ka jud kay gimingaw ko pag-ayo sa imo.
3: Sabad yata nyo? May parang gubuni mo. Gali!
4: Eps! Si naangay maglalis. Aniya na ang sulbad sa problema ni Mr. Pamirman. buto, kanunay, pamirman. Pinot hanay, isak asa, isak kanunay, basta nakapamirman.
5: Agay, kasakit!
3: Nausagatan niyo?
5: Na-slide ko! May paning banyo, basa!
6: Mga bishi og mamshi, nagkonsensyon ka ba sa imong naong nga nag-itom-itom sama sa milasma, bugas-bugas, acne, bungansingot ug baho sa imong lawas? Ani ana ang tubag sa imong problema? Anis Beauty Soap, makapanindo sa imong kutis ug makapahamis kay aduna kini glutathione and milk, honey extract, collagen, arbutin ug vitamin E. Anis Beauty Soap.
7: Kuya Dodge Bronchoid, ang Kuya Dodge Bronchoid alang na niadtong mga tao nga nagka-problema sila hang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dos Bronchoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodge Bronchoid, dako kini sa ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodge Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanunay yung inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge Bronchoid. Alang niya itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule. Kuya Dodge Colon Cleansing, katong mga tao, bata man o tigulang o idaran nga magkaproblema sa ilahang pagbawas. Dakog ikatabang para nga mahinlo ang ato ang ginhawaan kung digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas imong hugaw sa matag karon ug unya. Yang hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw, ang pinakauna diha kaning ato mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinloan ang ato ang ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay pag-inom og Kuya Dodge Colon Cleansing, duha ka tablitas lang buntag utog hapon kanang wala pay kaon. O matabangan, matabangan na malimpyuhan pa ang ato ang ginhawaan sa natural nga pamaagi, pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dodge Colon Cleansing. Kuya Dodge Cocutane, alang ni niyantong mga tao nga dunay problemas kasing-kasing ka na bitawang murag kumuto ng imong dugan, hangakon ka or hangusun ka, kadalihok hangos, bisag pagpanilig hangos, makabaklay gamay hangos, kalihok-lihok gamay, mga gibuhaton diya sa balay, halos mag-apas na ta sa atong ginhawa. Kung nakasinati ka nga murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag, niana nga problema ha, Kuya Dodge Cocutane. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na. Daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, kay wala na may hangos. Wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka o Kuya Dodge Cocutane. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dodge Cocutane.
8: Na problema ka ba sa imong buhok nga nipis na kayo? Tungod sa bughat? Pasmo ug tungod sa nagkadaiyang medisina nga imong gigamit? Doon na naisulbad ni Ana. Kuya Dodge Hair Grower, makatabang sa paspas na pagtubo sa imong buhok. Ang Kuya Dodge Hair Grower, adunay sangkap nga makapabalik sa imong buhok nga himsog. Kuya Dodge Hair Grower.
7: Kuya Dodge Liver Care Forte, alang ni niyan mga tao nga nagka-problema or naguba na daot ang ilahang atay, naghubag ang atay, nagka-liver cirrhosis, or nawasan sa abdo, basta kay tanan nga kadaot sa atay, gumikan kay kining atong atay, muna siya gitawag nga processor sa ato ang organ kung digestive system, tigproseso sa mga pagkaon. So atong ampingan atong atay, kasi ang una matamaan kung manubra ang atong pagkaon nga dili na namao. Niya itong mga tao po nga nagka-problema sa atay, mabagsak sa ilahang medical, dili makapasar, dili maka sa pag-ipang-applyan diha nga trabaho, dili makadayon og kanin apply tungod kay nagka-problema ang atay. Kahipa na, hipa A, hipa B, kanang mga ingon-anak nga klase sa kaso. So atong ampingan ang atong atay, atong amumahon ang atong atay, kay balikon ko siya ang pinakaunang mutrabaho, muproseso sa atong pagkaon. Kung dili niya kaya, magka-problema jud. May pektahan ang tanan nato nga mga vital organ. Vital organ mo na siya mga naguna. Nga mga organo sa atong lawas nga dunay kalambigitan para nga mamahimo kitang himsog or baskog. So unang-una, atong protektahan, amumahon ang atong atay nga dili na dili madaot. Kanunay ang pag-inom sa Kuya Dodge Liver Care Forte. Duhangad to sa 4 katablitas buntag o tuhapon kada human kaon. Usbon ko, katong mga tao nga nagka-problema sa ilahang atay, para nga mubalik og kahimsog, balik og kabaskog, katong mga daot o nga dunot ng atay diha, ayaw kalimot, inumi ka na siya og Kuya Dodge Liver Care Forte.

0: Chega. Ao ver.
1: Niana Vital, Deliana Diha.
0: Aperta lá, Guedes. Deana.
1: Shimó. Ai, tem no quintal, Shimó.
0: Agora.
1: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka?
0: Agoy, kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Simba.
2: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy. Pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun, o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.

0: Lulu, gato takilid malagi ka na kao. Buro magibog atan lo.
1: Sobra pas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
0: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsaon na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pangalkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha-cha-cha-cha-cha. One. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: Grabe si Lulu ah. Abog-abog ramang agi kung maka-cha-cha. Daw bilo, ang rayoma.
1: Impas nag-rayoma apo. Ni aroma di ay ne. Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Wag tang ang rayoma. Tuhod kondisyon ah.
2: Pwede nang mo-cha-cha.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
2: Kadako na sa imong kausaban. Dili na ikaw ang kanhing lalaki nga anda mo unong kanako. Labi ng pag-ukumali ko.
0: Oh, hinaot na masabtan ko nimo.
2: Masabtan? Nga onsa? Nga luya ka na? Ugwa na'y ikabuga?
1: Tabata pa nimo?
0: Ula ginoy. May pangwati. Mukito'y pagmaputol. Pero kini, bisan paglabtikan. Di na yun mapuslan. Ikaw noy. Pero may mga makapanghampol si Manang. Unsa may sekreto?
1: May lain pa ba? Sama sa ilang gigamit nga akong gigamit ug murag ikaw nalaywa pa kagamit. Kenedo Bummerman.
2: Kadako sa imong
0: sa akong kausaban?
2: Nausab lagi ni. Ngano man ni?
0: Tungod kay dunay ko isaligan. Ang epektibong kaabag na mong kalalakihan.
2: Onsa man ha?
0: Kiniday, ang Bummerman. Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Wow! Busa kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuga. Bummerman, Bummerman!
2: Dung, bombahi pa kubi.
0: Bummerman!
3: Aray! Kasakit sa akong tiyan! Lulu! Lola! Tabang mo!
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali!
4: Ay, shush! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Yehey! Maayo na ko, Lulu!
1: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
3: Oh, Lulu!
1: Oh, it's a miracle!
3: No, Lulu! It's because of Kuya Dodds Herbal Oil!
5: Vamos!
0: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan kayod sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
2: Dehang tapita, pislit-pislita.
0: Ganahan ka?
2: Oh, kalaming paminahon. Init-init og halang-halang. Nga mo dapat sa imong panit. Og, humot.

0: A tung doon. May gigunitan siyang suwat.
1: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
0: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang idiyong bagoon. Napromote siya sa trabaho.
0: Nihilak malagi ka, Nay.
2: Luha sa kalipay, Ada.
1: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
2: Oo, Ada. Tinoda ba nag akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong mata? Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
1: Kaipiktay po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
2: Apan tungod sa Kuya Dudes Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padanaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: Ni ang ako sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Oo lagi. Ipagani.
1: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
0: Giihap pa. Murag magkaklaro.
1: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
0: Isakto na oy.
1: Ay kog ilara kardo ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na day?
1: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
0: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
2: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kaniba masabot sa akong gipati. Taluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
1: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Daperming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay niya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
0: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
0: Unsa? Dili ko musugot.
1: Kritikal na kayo, imong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
0: Unsa? Kiduo ko.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
4: Mapalit nining stasyon.
5: Kanang lapad na ang imong ulo? Sakit ang likod? Naapay hapdos na pamati? Naglisod na og bangon og paglakaw? Dungagan pa jud og stress? Kaya pa dud? Kung di na ganit kaya, tumar na og Kuya Dudes Herbal Capsule. Abilisab og healthier lifestyle and diet. Dude.

0: kang Kuya Dudes, ang banggiitang herbalist sa probinsya sa Bukidnon. Kung kamo nangitag anti-inflammatory, anti-cancer, anti-oxidant, makamintinar sa blood sugar, blood pressure, ug cholesterol ug dugang sustansya sa imong kalawasan, ani ana ang Kuya Dudes Herbal Capsule. Nganong magtumargag tag isa-isa nga naa na may power combination ni Kuya Dudes Herbal Capsule. Kuya Dudes, ang banggiitang herbalist sa probinsya sa Bukidnon.
1: Uy! Oh, ikaw! Ikaw na nagtakiang sa kasakit! Murag patong-patong na imong balatian ba? Sama ng high blood, diabetes, arthritis, uguban pa. Timbako palayo sa mga grabing sakit nga ikabalda nimo, o di ka ha, mamahimong hinungdan sa imong kamatayon. Pag-ehersisyo, kaon og balansing pagkaon, ug sabay sa pagtumar, ug Kuya Dudes Herbal Capsule. Para lipay-lipay permi, tumar na. Ug Kuya Dudes Herbal Capsule. Dili na ta, kang Kuya Dudes, ang banggitang herbalist sa probinsya sa Bukidnon. Sa among minahal nga higala, todo paningkamot kita sa matag adlaw ug gabi. Aron matagaan natug haruhay nga panginabuhi sa atong pamilya. Apan, wa ta madamhan na atong kalawasan di ay naghinay-hinay nagkadaot tungod sa klasik-klasing bulhaton sama sa bisyo, dili balansing pagkaon ug dili ensaktong katulog. Busa, ampingin nato ang atong lawas kay kinira ang atong kapital sa pagpanginabuhi ug ubani sa pagtumar og Kuya Dudes Herbal Capsule aron makabot ang hayag nga kaugmaon. Kuya Dudes, ang banggiitang herbalist sa probinsya sa Bukidnon.
2: Aguray! Kasakit!
3: Lu, naunsa ka man? Murag kagain na naman kadira sa CR.
4: Ay, ingay apo. Dugay na dako kay problema. Kaysa matag-ihi dako, may pangpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
3: Lo, ayaw nagka-problema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan. Ang Prostate Tab.
5: Kung ikaw naghambin o balatian sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
3: Wow, si Lolo O, gasaysayaw naman.
4: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusong pas inyo gripo na ay.
6: Ang Prostate Tab, mapalitin ni ining istasyon. Nasayod ka ba nga ang prostate cancer ang ikalima sa mga nagkadagang kaso sa Pilipinas? Kinibase sa pakigsusi sa International Agency for Research on Cancer, the Global Cancer Observatory or the GLOBOCAN 2018 survey, natala nga ang prostate cancer ang top 5 sa ranking sa nagkadagang kaso sa Pilipinas ug ikapito sa nagkadagang nangamatay. Kung ikaw naghambin o baratian sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o operahanan tungod sa prostate cancer, ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan. Busa ang mga manoy, ampingi ang imong kalawasan, maintain proper and healthy diet uban sa pag-ehersisyo adlaw-adlaw. A friendly reminder from Prostate Tab.
7: Anyang! Marika ka diyot kay gimingo ko pag-ayo sa imo.
8: Saba diyan nyo? May parang bubuni mo. Gali!
9: Eps, eps, eps, eps! Sinaangay maglalis. Aniya na ang sulbad sa problema ni Mr. Bummerman. Buto, kanunay, Bummerman! Pinuthanay, bisag asa, bisag kanunay, basta naka-Bummerman!
7: agay! Kasakit!
8: Nausa ka tanyo?
7: Na-slide ko! May paning banyo! Basa!
10: Mga bishi og mamshi, nagkonsensyon ka ba sa imong naong nga nag-itom-itom sama sa milasma, bugas-bugas, acne, bungansingot ug baho sa imong lawas? Ani ana ang tubag sa imong problema? Anis Beauty Soap makapanindo sa imong kutis ug makapahamis kay aduna kini glutathione and milk, honey extract, collagen, arbutin ug vitamin E. Anis Beauty Soap.
11: Kuya Dodge Bronchoid, ang Kuya Dodge Bronchoid alang na niadtong mga tao nga nagka-problema sila hang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma, or mga hubakon. Kuya Dos Bronchoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya ito mga taong kusog kayo mo tabako. Or hinabako, or kanunay expose kanunay sa mga chemical, sama sa sigarilyo, o chemical, mga pesticide and insecticide, nga dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodge Bronchoid, dako kini siya ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodge Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabasko og kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodge Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge Bronchoid, alang yadtong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronchoid herbal capsule. Kuya Dodge colon cleansing, katong mga tao, bata man or tigulang or idaran nga magka-problema sa ilahang pagbawas, dakog ikatabang para nga mahinlo ang ato ang ginhawaan kon digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas imong hugaw sa matag karon ug unya. Kay ang hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw, ang pinakauna dia kaning ato mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinloan ang ato ang ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay paginom og Kuya Dodge colon cleansing duha ka tablitas lang buntag utog hapon kanang wala pay kaon. O matabangan, matabangan na malimpyuhan pa ang ato ang ginhawaan sa natural nga pamaagi pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dodge colon cleansing. Kuya Dodge Cocutane, alang ni niyadtong mga tao nga dunay problemas kasing-kasing kana bitawng murag kumuto ng imong dugan, hangakon ka or hangoson ka, kadalihok hangos, bisag pagpanilig hangos, makabaklay gamay hangos, ka liok-lihok gamay, mga gibuhaton diya sa balay, halos mag-apas na ta sa atong ginhawa. Kung nakasinati ka, murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag, niya na nga problema ha, Kuya Dodge Cocutane. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na. Daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, eh wala na may hangos. Wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka og Kuya Dodge Cocutane. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dodge Cocutane.
12: Na problema ka ba sa imong buhok nga nipis na kayo tungod sa bugha? Pasmo ug tungod sa nagkadaiyang medisina nga imong gigamit. Duna nay sulbad ni ana. Kuya Dodge Hair Grower makatabang sa paspas nga pagtubo sa imong buhok. Ang Kuya Dodge Hair Grower adunay sangkap nga makapabalik sa imong buhok nga himsog. Kuya Dodge Hair Grower.
11: Kuya Dodge Liver Care Forte, alang nini ato mga tao nga nagka-problema or naguba na daot ang ilahang atay, naghubag ang atay, nagka-liver cirrhosis, or nawasan sa apdo, basta kay tanan nga kadaot sa atay, gumikan kay kining atong atay, muna siya gitawag nga processor sa ato ang organ kung digestive system, tigproseso sa mga pagkaon. So atong ampingan atong atay kay siya ang una matamaan kung manubra ang atong pagkaon nga dili na namao. Niya ato mga tao po nga nagka-problema sa atay, mabagsak sa ilahang medical, dili makapasar, dili maka sa pagipang-applyan diha nga trabaho, dili makadayon og kaning apply tungod kay nagka-problema ang atay, kahipa na, hipa A, hipa B, kana mga ingon ana nga klase sa kaso. So atong ampingan ang atong atay, atong amumahon ang atong atay kay balikon ko siya ang pinakaunang mutrabaho, muproseso sa atong pagkaon. Kung dili niya kaya, magka-problema jud, may pektahan ang tanan nato nga mga vital organ. Vital organ mo na say mga naguna nga mga mga organo sa atong lawas nga dunay kalambigitan para nga mamahimo kitang himsog or baskog. So, unang-una atong protektahan ang mumahon ng atong atay nga dili madaot. Kanunay ang pag-inom sa Kuya Dodge Liver Care Forte, duha ngadto sa 4 ka tablitas buntag ug tuhapon kada human kaon. Usbon ko katong mga tao nga nagkaproblema sa ilahang atay para nga mubalik og kahimsog, balik og kabaskog, katong mga daot or nga dunot ng atay diha, ayaw kalimot, inumi ka na siya og Kuya Dodge Liver Care Forte.

0: Chega, chega. Aware.
1: Ni ana bitao. Dili ana diha.
0: Hapet lagi de. Hindi ana. Hindi ana.
1: Shima. Shima. Ay, tingog in town. Shima.
0: Agoy. Nagasakit sa akong sampot, Shima. Agoy.
1: Naon siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahagbong pag yun ka?
0: Agoy. Kalit magbigulgol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngulngul nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dod sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
4: The time now on FMR. It's 9 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Partners sa kahimsog.
5: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
6: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpaligon sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang nimo nga ang turmeric o luyang dilaw taas ang kapasidad sa anti-inflammatory o antioxidant properties. Both pa sabot, paspas mo pahiyos sa tanang klaseng paghubag-hubag sa kalawasan. Tungod sa antioxidant properties, kita mas maprotektahan kontra cancer, stroke, cardiovascular diseases. Ang turmeric mas gipakusgan tungod sa chemical nga curcumin o ang nature's natural pain reliever. Sa matag tumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan ng mga balatian, maalibyuhan, mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Hello sir, good evening po.
8: Okay, good evening po ma'am. Taga saan po ito?
7: Taga Kalbayog, Samar po.
8: Sige ma'am, o sige pangalan ni mo ma'am?
7: Kwan sir, Donna Salazar, 52.
8: 52 years old. Nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o confirmed?
7: Kwan na sir, ang ako napalit ang kape pa lang kay namiling man ko sang capsule, wala man din sir.
8: Ah, nahutan.
7: Opo.
8: Kumusta man imong pag-inom sa Pito-Pito Herbal Confirmex, ma'am?
7: Kwan sir, ini nga. Okay man kay, di rin siya tamis, ura-ura, sakto la.
8: So may pamati ni mo, sa dihan nakainom ka?
7: Kwan sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos, okay naman ng kwan, lalawas, maluya, magaan sa lawas na.
8: Ma'am, kining agdaha ang mga taga Samar karon nga moinom sila Pito-Pito Herbal Confirmex, ma'am. Go ahead, ma'am.
7: Oh, san mga waray pa nakainom san Pito-Pito Herbal Coffee Mix. Palit na kam kay marasa para mag-upay yung pamati kay kung may da kami naabat sa'yo lawas nga diyan maupay. Pag-try kang pag-inom san Pito-Pito Herbal Coffee Mix para mag-upay luwatan niyo pamati sa iyo lawas.
8: Yes, hello. Maayong hapon.
9: Yes, sir.
8: Ano si pangalan, Palihog?
9: Mary Jean Pakabi, sir.
8: Taga-asa ni Palihog?
9: Ormoc, sir.
8: Asa ni Pita sa Ormoc, ma'am?
9: Asa airport, sir.
8: Okay, ma'am. Nakapalit na ka o Pito-Pito products?
9: Oh, nakatulo ko kabak sa Pito-Pito coffee o sa kakoan. Imo po ang plus o Pito-Pito capsule, sir. Nakapalit po sa iyo.
8: So, wapak ka nakainom o Pito-Pito Confirmex o capsule, naakida ang mga ginakapi sa una?
9: Naakid. Lahiragid ang koan. Lahiragid ang Pito-Pito coffee, sir. Nagsasay kalahian itong para sa uban.
8: Naapod kay mga ginabatyag kaniad do?
9: O, kung nandili ko katulong, isarong. Wala rin ako makoanom sa unang ako ang mga kapi. Parang kanilis ko nilang nakatulog sa usahay kay Rick naman din ko natulong sa gabi iba na parang kay Lesnig. Kaon
8: lamang ko. Sige, sige. Ma'am, kining imogang yes. Napamatunan nga epektibo gyud ang ato ang Pito-Pito capsule of Confirmex.
9: Yes, sir. Napamatunan gyud nako, sir. Duwayan naman gyud nako.
8: Okay, Ma'am Jen, unsa may imo ikasulti karon sa mga tao o sa mga taga Leyte nga wa pa gyud nakainom sa atong produkto? Agdaha sila, ma'am, aron mo inom sila?
9: Oo, ako di siya ilagi na awa mo sir nga. Ila gyud suwayan ang kuan ang Pito-Pito coffee, sa bay coffee, ang Pito-Pito capsule nga. Masalay mga anak nga ang kapaan ni Fruit Blast ilang sila ilang lang sabat sila nagpalitin kay Aaron mo. So yan sabi nga ang sila sabi si makainin kung unsay palahian sa uban.
8: Okay. Salamat kayo ma'am.
9: Sige sir. Thank you kayo sir.
8: Okay. God bless.

0: Alpha. Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Regala, kumusta? Kumusta, Mindanao? Mayong adlaw sa tanan, welcome na usab mga palangga. Dira sa to ang paraguban ning programang Gulong ng Palo. Welcome sa to ang tulumanon mga palangga. Ang tulumanon nga sa kanunay ninyong ginaatagan. Ang tulumanon nga sa kanunay ninyong ginapaminawan Lunes hantod Sabado. Sa managlaing mga radio o sa managlaing oras sa inyong paboritong mga radio. Asa ka na pitamino kung mga palangga, nabaka kami ginaila, nabaka og agusan dilusor, surigaw dilusor,

0: sa Adapita. Ang tanang-tanang probinsya dire sa Mindanao, larason na lang nato. Aron walay mahay, maayong pagpaminaw. Oban-oban na pod ta, mga palangga. Oban-oban na pod ta, ha? Lingaw-lingaw na pod ta. Dire sa tuang tulumanon, kasama niyo ang nag-iisang dramatista, DJ Uniok ng Bayan sa inyong mga radio. Atong pasalamatan ang ato ang major sponsors, ang Melvin Food Supplement Distributor, ang Original Lebenapod. Asa ato ang mga hookup FM station. Dili na ko maisa-isa pa. Salamat kay ninyo mga partner FM station, labi na usab sa mga nag-attendance sa GC para ma-monitor na ko. Monitor na Melvin kung kinsa ang nag-a-attendance. For the record lang. Okay, salamat kayo sa inyong pag-update nga kamo nag-a-play sa tuang tulumanon. Yeah, sa GC na to, ha. Salamat ninyo mga partner FM station. Kamog yun ang number one diris kong programa, mga palangga. Kaya ugwa mo, unsaon na rin ang ningatong tulumanon, ugwa mo mga palangga, di ba? Muna nga, happy yun si DJ Uniok, basta naagid mo sa kanunay, nagasuporta aning akong programa. Kantong wa pa magkakuha sa atong hotline, pwede ka makontak aning ato numero 0965 239 3505. Again 0965 239 3505. Mauna mga palangga ang ato ang hotline for Mindanao. Oy mga taga Mindanao, pag text na mo kung asa mo dapit na binoron, taga-tindang san mo eh. Pamansin san mo na ko, DJ, na ako na mino dire, DJ. Oy, happy na good matubag atong tigmo ba? Pero sa ito ba ka? Kuwang para ba mong premium honon dito sa Visayas? Kulbaan ako mga palangga kay bitaw ay kumidsara na, ha? Okay, kung matubag ninyo, siyempre makahulbot na putag 6,000 mga palangga. Size mil na ang premium na to. Arang takuan na sa premium. O niya, naano po yung nasuko na ko. O nga, gitawag mga palanggag parinte. From Davao. Bahalag mangluod yun mo na ko eh. Ingon sila, di na ko maminaw sa mong programa di, Niyok. Di na ko maminaw sa mong programa, Niyok. Imang kamo, mutudlo anang imuntig mo. Pasinsa yun. Walay parintihay aning atong tigmo. Ako, di nyo ko magpatubag kung tigmo o parintihan. Makaingon pala ng uban. Parintirang uniyok. Inabawal yun ang ako, diris kong tulumanon mga binating tigpaminaw. Gusto ko kininga premyo para goodness sa inyo. Ako, gisugal na lang na ako ang akong kaugalingon mga palangga sa inyo, ha. Bahalag awayon kus kong parente. Bahalag wa na marente na ko. Tungo lang ng tigmo-tigmo. Itaw, muna itinuon mga palangga. Wala nga, bahala o gamayrang na marente na ko. Importante mga palangga, daghan mo nga naminaw. tugaan kita mong tatidig. Alam mo, kamong mga parente de Junyok diha, huwag niyo akong galitin. Kasi pag nagalit ako, patayin ko kayo. Huwag niyo akong subukan. Masisira ang buhay niyo. Pag makauwi ako, hanapin ko kayo, spain ko kayo. Wow! Anong sinasabi mo, ha? Sipain mo ko? Wow!
1: Sipain mo ko! Walang makatatalo sa akin dahil ako si Master Pogi!
0: Daw shout out sa tanang mga parinti nako. Shout out sa tanang mga parinti nako, mga Karyo, mga Polinar, mga Asiniero. Mauna ang akong mga parinti ha. Karyo, Polinar, Asiniero, Chungko o kining Gura. Kining lima. Pero kining kuan, kining Karyo o Polinar mo ning mo nang apelyido sa kong mamagpapa. Okay. So Karyo, Polinar, Asiniro, Gura, Tiongko. Tiongko. Mo na ang among mga kaliwatan, mga binating tigpaminan. Kasi na ay mga kapilido na ko dere. Basin o kini ang ugat rata ninyo o dugo sa dugo rata ninyo. Ila-ila ta ninyo. Ila-ila ta. Sige, sige. Salamat kaayo mga binating tigpaminaw. Okay. Tigmo na to mga palangga. Daghan gud nagtubag nga duol gud kaayo ang uban lang gud mga palangga nagkayagaw, ang uban lang gud pod kuwang-kuwang. Napoy uban mga palangga is kanang tamok man kadig abon mangugoy. Nabusog ko pito-pito ko Firmex. Before ta ni programa, inom ko daag pito-pito herbal Confirmex aron doon ay focus mga palanggaon niya. Dali na po, pito-pito capsule. Amo, nakainom na mo. Panginom, sad mo. Digmo na to, nagsunod-sunod. Pero dili magkitaay. Magsagubangay, pero dili magsultianay. Sumbingay ra ni siya, ha? Sumbingay ni siya. Onya dili ni mo ni siya makita. Pero makita ni mo ni sa uban. Hala! Klo na yan, ha? Pero nako, balik ko. More to. Klo na to. Basta abtik lagi nagdalunggan ng mga naminaw ron. Kakuha yung saktong idea. Resa nito pagkaroon, ha? Okay, mga palangga. Basta tag mga mensahe, be. Kanang pito-pito kapsul ba? Unsa may matabang anak kamo palit ko og sulay. From San Miguel. Okay, ang atong pito-pito kapsul makatabang ni sa tanang mga sakit. Dili ni tambal, pero inanay ang pagkawagtang sa inong mga balatian. Kay ang mga herbal nga tanom, mao man kini ang atong panambal sa unang panahon. Pero sa mga eksperto, dili guni sa tambal. Pero kahibulungan tungod kay tanang sakit mga palangga natabangan ni pito-pito herbal capsule. Alusa gid nga mga sakit mga palangga natambalan o kana bang natabangan na alibyuhan. So unsa man inyuhang mga ginabati diha, Oh, inom mag pito-pito herbal capsule kay moon nimo protect mga palangga nga dili gyud magka-weak o magkababa inyong resistensya. Sugakod gyud mo. Lahutay gyud mo pag makainom og pito-pito herbal capsule, ha? Ayaw gyud mo pawala ani kay nindot kay nes pamati lawas pag makainom og pito-pito capsule. Adto gyud mo sa butika, inom mo paglangan diha, lakaw na mo karon agpas dayon pagdali. Okay. DJ Maayong Buntag. Ako di ay si John Mark Agramon. 42 ang edad, taga Pres Rojas, North Cotabato. Ang akong tubag si Muntigmo, DJ, mga pultahan sa balay kay nagsunod-sunod sila gikan sa sala, paingon sa mga kwarto, padulong sa kusina, nagsugataay, dili magkitaay, magsubalangay, dili magsultihanay. Kay mga pultahan lang man sila, walay mga ba-ba. Grabe, abot naman ganoong pultahan. Oy! Be, op! Hello sa mga taga President Rojas, North Cotabato. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan din ang dapita. Tubag na ko, anong imunting mo kanang anino? Og imong kaugalingon kay og maglakaw ka magsunod-sunod manang aninos imuha. Pero dili mo magkitaay kay ang anino walay mata kay anino ra. Onya magsagubangay pero dili magsultian na kay ang anino walay baba og ikaw ra ni baba. Dili gud mo magistoryahan ay Joseph ni Naminaw San Francisco Agusan del Sur. Atong tanawon. Whoop! Onsa may clue ni mo, DJ? Amo na to ganina. Lingaw mi, mamati anong imong programa. Dire sa Malangko Tabato. Idol kayo ka na mo. DJ Onyo, user cost Mimo Pro Plus. Okay? Lamat kayo. Good morning, DJ Onyok, Marilyn Minyusa, New Bataan, David Oro, motubag ko sa imuntig mo. Akong tubag kay ulo o likod sa tao, kay magsunod-sunod man sila o mulakaw ang tao. Dili sila magkitaay o dili po sila magsultihanay. Nagsagubangay sila sa kalisod sa ilang kahimtang, kay dili man sila mag-istoryanay. Kay dili man sila magkitaay. Salamat din Junyo. God bless to your family and more power to your program. Salamat kayo. Salamat kayo diha, Marilyn Minyosa, New Bataan, Davao de Oro. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Marilyn Minyosa. Atong tanawan, Marilyn, ha? Be? Oop! Uy. Oop! Dili mao, pasensya gid, di gid mao. Akong tubag idol onyo kay nagsakay kag kabaw, unya nagguyod kag balsahan. Nagguyod kag balsahan samtang nagsunod-sunod, dili jud magsakit anay sa kabaw ang balsahan. Kay giguyod raman niya ang balsahan. Daghan na magbalsahan. Ano? Bisan nagsakay pun ka sa kabaw, nagsagubangay pun mo, dili mo magkaistorihanay, kay hayop raman na sila. Ako si Luciano Corsiga, taga Monte Vista, Davao de Oro. Grabe, ginumutubag na si Luciano. Paniguro, good ba? Uyawan ko ba sa magtubag ng tawanan eh? Salamat sa pagbasa, Idol Onyok. Basta imuhan ng programa, kuya. Kay ako ang mga silingan diristapia volumean nako ang radyo. Magtapok jud mi dire sa amo ang balay sa balkon, maghigop-higop mi og pito-pito coffee. Wow. Salamat kayo. Salamat kayo dia. Ato mga abilisena from Davao de Oro, salamat ninyo dia oi. Salamat kininyo dia. Samtang nagprograma kita, Oh, nagtapok-tapok sila, no? Samtang gahigop og pito-pito herbal coffee. Kar, salamat dia, Luciano Corsiga.

0: Pag, hi Idol Onyok from Davao de Oro. Kumusta o salamat sa imong pagpalipay, Didyo Onyok, o sa imong mga tambag. Buutan ang akong mga anak. Thanks, Didyo Onyok. Okay? Salamat kay mamati yun inyong mga anak na kos kong mga tambag, ha? Huwag niya akong ginaingon nga, mga anak, tahura o gigugmaan ninyo inyong mga ginikanan. Kaya moabot ang panahon nga mahimo sa mupuhon o ginikanan. Dili good permaminting bata raka, di ba? Pamino ni mo, dugay ka matigulang, di ba? Sama ragon na mo, sa unang panahon, gadadua pa may karon. Oh, nanay,
1: ay,
0: badlungos balay. Anak ka sariling pamilya.
1: Ay,
0: makainom doon biya kasuon ng panang katong bata pa ka, wakay kay problema. No? Ay, mong problema ra, duwa ra ka. Marama na itong problema sa itong bata pa ta. Karun, oh, daghan na kag problema, kaya daghan na kag utang. Diba? Tanan mo siguro ng giminyo ron, doon nagay mga utang. Mubiya ang uban, pero ang utang, di gano'n mubiya. Probeda na yung mga utangan. Moro mo ninahimong forever sa mga tao ron, utang. Kung may forever sa love life, may forever sa utang. Laban lang sa buhay, mga ginikanan. Okay, dirita. Padayon ta sa atong tulumanon, og ayaw kalimot mga higala, Merkules man karon, ayaw kalimot nga kining atong programa. Gihatod ka na to sa Mimo Pro Plus for Kids.
1: Oh!

0: Good morning, taga-asa ba ni Palihog?
1: Linaw, Urmok City, Liti.
0: Linaw, Urmok City, Liti? So may pangalan ni mo?
1: Jaime Tampos.
0: Jaime?
1: Oh, Tampos.
0: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
1: 72 years old.
0: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Cofamex?
1: Oh.
0: Ong kaps-
1: wala ko'y gamit ron.
0: Capsule pod?
1: Huwag ka nang mimo po plus para sa akong apo.
0: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mga nakainom kong pito-pito herbal Cofamex?
1: Ibarag nyo doon na dito yun. Murag mawa ka kung kakapo iba sa gikan ko sa trabaho. Magamit ko sa kape.
0: Kato na yung kape na mo sa una. Wa dito nakatabang ni mo?
1: Wala ko anman. Mag-inapdos na ako babasatay.
0: Nag-hapdos. Sige, sige.
1: Pag kinilbaon mo kukuha itong kape nga, kuhan, kainon.
0: So wag nyo ka mo angay ato?
1: Wah, karong murag na, ayon ko na mga kuhan pa lang ko kapinbuhan pa kung gamit ani.
0: Kapinbuhan pa? Tay, kineng imong apo ni mo, gipalitan ni mog Mimo Pro Plus.
1: Oo, oh, ano ang apo?
0: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
1: Kinigiti kayo, bata!
0: Oy, very good. Kaniadto di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
1: Adi man, ipagkayo kay... Waman, nagitin ka suga ako da ng mga vitamins na mahalon. Nakanala ako kay Kwansi. Parang nagkakuan lang ko, nagkabati lang ko, pero nisa ay mo kuan si Bia.
0: Naadi ay say vitamins ka niya to, pero wa mo angay?
1: Naa.
0: Diri ra sa...
1: Minus. Minus ba nang iya? Enerhiya ba?
0: Okay.
1: Kaya wag na kong tanan nga nagpati ka rong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus. O bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hot good dahil
0: nag-resulta. Okay, tay. Salamat, tay. God bless you. Mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan nun. Salamat, tay, Jaime.
1: Oh, thank you, Paul.
0: Ang Mimo Pro Plus for Kids, mga idol, doon lang mas butikay mo kauaw diha. Kitang tanan, no? Doon na magkintay mga problema sa mga kabataan. Na yung mga tayong mga igsuon nga, lisod, kipakanon mga bata. Oh, mingoray ba? O niya, naku ma, lami na gulay ang sudaan. Napayuban, basag lami ang sudaan, igin mo kaon. O niya, lisod na kayo mga pagkaon karon tungod kay wala na kuan, wala na mga vitamina, kuwang nag-nutrients, no? Bisagun saon at pagkaon sa mga bata, bisa pagdaghan na gikaon sa bata, kuwang na yun sa nutrients. Muna, kinahanglan ko na to, mga ginikanan, nga mupalit og Mimo Pro Plus for Kids, ha? O, gini, dapat ato ipamintain sa mga bata. O, kung na mo'y bata diha nga nag-edad og 1 to 12 years old, lalo na sa mga elementary level, kinahanglan yun nga mo'y eskwela nga kondisyon ang mga bata. Kinahanglan nga mo'y eskwela ang mga bata nga doon ay focus. Kinahanglan mo'y eskwela ang bata nga way gibati sa lawas aron kondisyon ilang lawas og dure focus sa pagpaminaw sa klase o panahon sa exam nila mga palangga. Makataron gud og pagpaminaw ang mga bata basta ilahang unahuna walay stress. Ilahang unahuna mga palangga labas. Pero ang stress gani ang bata minus gud na mga palangga sa exam. Muna, mga ginikanan, kung naamoy anak diya karon, nga gipa-eskwela ninyo og elementary, kinahanglan magpainom una bago maadto sa eskulahan og Mimo Pro Plus for Kids. Ay mo pag kinureport diha. Ayogon mo pag gitawag og kini ang pagbagulbol kung papaliton mo og kini ang Mimo Pro Plus. Sa bagay, kamo man gud ang magdesisyon. Pero halusa bi ang mga kabataan karon masakiton. Halusa mga bata karon wa na sayo kaayo igsuon nga stroke kabantay mo atong naki-MGS. Ang bata mga palangga nga stroke na tungod kay ang mga gipangkaon sa mga bata puro na mga unhealthy food o nya magsigig bilar-bilar magsigig cellphone. Oy, gusto mo inyong anak himsog? Gusto mo inyong anak mga palangga? Ha? Kana makahuman og eskwela kinahanglan gud nga ang ilang panglawas mga palangga pirmi kondisyon. pinaagis, pag-inom, o Mimo Pro Plus for Kids. Isabay gin ni mga palangga, igin mo paulahi diha. Do almost butika, pangutana mo diha, Mimo Pro Plus for Kids, ha? One year, ngantos, dosi anos, babae man, lalaki, pwede gin mo inom ane. Si Mimo Pro Plus na ang bahala sa mga kokolongon. O sa mga pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon ngadtos mga kabataan. Mo bright inyong anak o niya gana ang kaon o niya nindot ilang panglantos mata o niya labaw sa tanan himsog kanuna ilang lawas dili-dili mataptan og sakit. Mo man atong gusto di ba sa palitig Mimo Pro Plus. 249 mga palangga ang atong Mimo Pro Plus. Onya, kita pong mga katigulangan, mga hamtong, pag doon ay balatian, kinahanglan magpito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Coframax. Ang atong pito-pito capsule, taga 17 to 18 per capsule, 170 to 180 per pad, 17 to 18 ang per box, na pulo kapad ang sulod. Onya, ang atong coffee, taga 18 ang sase, 180 ang per box o na pulo kasase ang sulod. Onya osbong ko kung mupalit mo og Mimo Pro Plus for Kids. Mimo Pro Plus for Kids, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Coframax, may tatak Melvin Food Supplement Distributor. Bisita na sa mga suking parmasya o dinhi sa mga istasyon ng inyong ginapaminawan.

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya. Mayong adlaw sa tanan. Labi na sa imong mga avid listener o mga fans nga naminaw sa kanunay nining imong tulumanon. Balipayon ko nga nagpadala ko sa kuwang sigilanon aron makabati ako sa akong dramas kinabuhi o sa imong mga tambag, DJ. Kuya DJ, ako si Marlon. Minyo, may tulog ka anak, pulos kini babae. Oga, ni amin nagpuyo din he sa pigkawayan ko tabato. Daghan na mati din he sa imong programa. Labi na ng imong tigmo nga daghan good nga mga adik. Dito niyo, kining akong sugilanon, mahitungod kini sa akong pamilya. Mahitungod kini sa akong asawa. Dili na mo hisabdan o dili na ako isugod sa sinugdanan ng mga pangitabo.

0: naunsa man ang tao ning tawhana. Sige pag hinuktok di asputahan. Hoy, Marlon! Hoy, naunsa ka?
1: Good morning, ma.
0: Oh, good morning po.
1: Nangapi na ka, ma?
0: Naunsa man ka, oy. Sa'yo pa man kayo spunta ganong kahinoktok man ang taong ka diha despultahan. Sa'yo problema ni mo.
1: Nagpaabot ko ni Joymie, ma.
0: Asa man ni si Joymie?
1: Nanangid mo din. Si Joymie na ko kagabi nga. Mauban sa siyang barkada nga. Mamartbe sila.
0: Anong mamapog ka mo, kuyog?
1: Malisod kayo mo, kuyog, ni mga bata. Na'y klase.
0: Ay nabali na hinoon ang kalibutan imbis ikaw may maglatagaw, imong asawa na hinoon naglatagaw.
1: Oo, ay may problema sa kuama kung mamartbe siya. O amang kukukahibawa nga dili.

0: Dini na ra ba nagpaabot ni mong bana ni mo, alas 9 naman sa buntag, karo ba maka nakauli?
1: Ma, ay magpangita, ay namo kabalaka na ako.
0: Ayaw kabalaka, imong bana nangita ni mo.
1: Dili mong kaingon nga walay buot para nga sige mong pangita na ako. May tulok anak na ko. Ako na magbuot kung mula ka ako bisan asa, wala magbuot na ako.
0: Ay, hinay-hinay sa imong istorya, Jebe. May bala ka, may anak ka. Dili ka na dalaga.
1: Oo, bitaw, ma. Dili na bitaw ko dalaga. Dili na pwede mo laag na miskan na ate anak, ha? Namartir ako.
0: Why problema ko mamartir ka? Ang ako nabot pasabot, mabinyo ka na. Nga nung wa man kami uli, unya wa ka mananghid si mong banan mo.
1: Birthday na, ma. Natural, lagi na tagay-tagay. Natural, lagi na shot-shot. Lagi na banding-banding sa mga barkada. Pero miingon mo na ako nga nagbiga-biga ko.
2: Wa na mahitabo, mama. Wala na mahitabo.

0: So nagduda ka na ko.
1: Jamie, wala ko ingon nga nagduda or nagbinuang ka na ako.
0: Saan si Buto sa bati mo? Nangabit ko? Ha? Namardir ako, Mylon. Uwa ko nagbinuang ni mo.
1: Ako raman gusto maging honest ka. Ako raman gusto nga. Murespeto ka na ko. Wala ko ni mo ginarespeto. May tulog anak na ta. Karoon pa ka nagbinako. Karoon pa ka naging unanan ako.
0: Saan so, sabot-pasabot ni mo? Oh, kay karon. Iduga man ka na kauli. Nagduda man ka na ko. So unsa day pasabot ni mo? Unsa day sunod ane?
1: Taski ka garbo. Taski ka garbo. Maskin pagpangayag pasinsa o pasaylo. Di mo mahimo.
0: Oh, sorry na!

0: Uy, mau bening bana ni. Uy, pre, hape ca pre.
1: Pre.
0: Wala man kaglaw, magkaya mo ginuhuda, di ba? So, problema, di ba?
1: Wala man, pre.
0: Ay, kagaduko-duko, magalagaw-lagaw, eh. Mapandulo niya ka na, pre.
1: Wala.
0: Sige, pre. Iingat, pre, ah.
1: Salamat, pre.
2: Ikaw magdesisyon. Kung

0: og kining pula nga kanila. Aro magkahibaw daog. Gabinuhan bang ang imong asawa ni mo? Unsang adlaw sa ni Adto? Adtong birthday.
1: Adto miaging adlaw kon.
0: Unsang adlaw?
1: Adlaw nga Lunes.
0: Adlaw nga Lunes. Okay.
1: Unsang result call?
0: So nagkulbaan ko. Wa ko masayod og muning ginabuhat si mga asawa di mo.
1: Sibot pa sabutin niyo, Kol.
0: Ang imong asawa, wala miya doon sa birthday.
1: Wala miya doon sa birthday?
0: May kuyog ang imong asawa sa laing lalaki.
1: Unsa?
2: Diin kagikan, Marlon?
1: Dito ra sa... akong... barkada?
2: May istorya ka?
1: Wala. Magpahuwayas ako.
2: Noon sa ko, Hoy, Marlon! Lonsa ka?
1: Sige. Mag-relax ako.
3: Ayaw sa pagtotoo ng tag-antagaan.
1: Nga naman di pa.
3: Dili tanan managnaay o mga binisaya. Makasubay sa sakto. Pero kana, doon na kay idea. Dili 100% ha. Kana 5% ra na ang giingon sa managnaay. Naarabay o bandiha nga managnaay nga abot-buot ra. Kanang imo, pwede ra ka, ikaw mismo musubay. Kibasin mo oran na hinungdan nga magkabuwag mo sa mga asawa ni mo. Tungod lang anang mali nga subay anang imong abini mo. Maskin ako gaduda naman sa imong asawa ni mo. Ako maluoy ko sinong anak. Sige naman lang naglakon ng imong asawa. Kinapasagdan naman lang na ni mo.
1: Pa, dili maminaw kung asawa na ko. Dili maminaw.
3: Kabalo ko pinangga kayo ng imong asawa. Dili ka mahimo sa makabiya niya tungod kay love ni mo siya.
1: Kung una ganun ko pa nga, mapalayo na lang ko.
3: Ayaw na buhat ah. Unsa na lang imong anak. Ay kung ignag kami ng imong mamay mo, imo at imanan imong anak ni mo.
1: Sige pa. Salamat. Palagi ka matuhog.
2: Marlon, malakas ako.
1: Malakaw ka?
2: Nag-text ang akong amiga nga. Dili ko nubo ako ng litsong kung dili ko maadto dito.
1: Ganyan no?
2: Birthday niya.
1: Birthday na saan? Gabiin na. Alas 8 no? Tulog ng mga bata.
2: Marlon, best friend ako ni nga babae, kauban ako ni sa honest trabaho. Sige na, Marlon. Tuguti ko nga. Makaadto ko. Magmahayon niya nina ako, Marlon. Makahulam-hulam rabag kong kwartaan ni niya.
1: Nagsabaon tagka kanina?
2: Marlon, sige na. Tugtan ko ni mo dili.
1: Ito na lang ka.
2: Ayaw na, Marlon. May tiil ko kahibaw ko. May kauban ng mga bata din, eh.
1: Sige. Muli ra ka dayon.
2: Marlon, birthday ba yan?

0: Elon, may tagay tagigid na.
1: O, sige.
0: Sagot na ka?
1: O, ano kayo may mo? Kung may mong gusto ni mo. Medyo nagkitugtan ako akong asawa para mapalidan ako siya. Dito DJ, sa dihang nilakaw na siya. Pulo ka minuto ang milabay. Gisundan ko ang akong asawa. Oga. Nagmotor siya. May bike man ako, DJ. Sundan ko siya kung asa napita. Nabarkada ngayon giingon. Pag-abot ako sa unahan, may nakita akong tindahan na doon ay nanggiinom. Huwag tinuod man na may birthday. Panda kong katingala lang na ako, DJ. Pag-abot ako dito, nakita ko ang akong asawa. Nag-iakbayan siya og lalaki. Dito na ko natingala ni Junior. Nangano ang akong asawa doon ay miakbay ng lalaki. Samtang naglantaw ko, nagkurugo din siya, nagpuno ko sa kalagot. Itinood ba niya kung nakita? O dito, pag-abot ni Joy May.
2: Sa bawat tumag,
1: kanta-kanta siya, gugiyak bayan sa lalaki.
2: Kanaking
1: anak ko, basinda. Pag igagaw ra niya o parintira niya.
2: Mula ikaw,
1: o sa kauras ko nga nag-atong dito,
2: wa
1: yun makakita si Joy Minako.
2: Ang aking
1: pag-ibog dito na grabing sayo-sayo nila. Hantod nga niabot ang alas 12 sa sayong kadlawon.
2: Kahit ang mundo ay puno,
1: huwag natingala ko nga ang motor sa kong asawa mismo ang maong lalaki
2: pagbaba,
1: ang miakbay niya ang mi-drive sa motor ug misakay ang akong asawa.
2: Bago
1: huwag dito, DJ.
2: Ang kabutihan,
1: isundan ako silang duha.
2: Mo'y di nagbabago.
1: Bike na gani akong gamit, DJ.
2: Sa bawat
1: pag-abot sa maong poblasyon,
2: sandali ikaw ay tapad,
1: nakita na ko akong motor o motor sa akong asawa.
2: Ang iyong pag-ibig
1: dito sa Osaka Lodging House.
2: Kaya walang hanggan at sapat.
1: Huwag dito, DJ. Tungkol sa kong kalagot, gibilin ako ang kong bike. Huwag gitapad na ko sa motor sa kong asawa.
2: Kabutihan ng Diyos ay
1: nibaklay ko pa ulit, DJ.
2: Yaking nasasin.
1: Sabi na mo, DJ.
2: Sa bawat sugat mayong kagaling.
1: Alasayos na ko sa buntag niabot sa balay, nagbaklay ako. Kagibilin ako akong bike para makahibaw si Joy Minga. Nangita ko niya.
2: Sa bawat luha,
1: ang bike nga akong gigamit, gitapan na ko si Hang Motor.
2: May bagong pag-as.
1: Huwag sa dihang.
2: Ikaw o Diyos.
1: Nipauli ang ako.

0: Nga nung na-addict yung bike. Marlon? Ma, nangita ka na ako kagabi eh. Marlon? Pwede ko ma-explain? Nagpahuway lang ko.
1: Oo, nagpahuway ka. Pero kaubanin mo yung lalaki niya ba? Ayun na ba makak? Huwag ko na ba makita kagabi eh. Nagsandanti ka. Nag-atong ko. Samda na kanta-kanta ka lang may miakbay si mo ha. Hantun niya at ko mo sa lodging house.
0: Mayroon.
1: Jimmy, tama na.
2: Tama na imo pagpamaga. Tama na imo pagpangilan di man ako. Sakit na kayo, Jimmy. Sakit na kayo.
0: Mayroon. Pero, Mayroon. Sorry.
2: Sorry? Pumansa tanan akong kaayo ni mo. Naningkamot ko para sa tong pamilya. Naningkamot ko para sa tong mga anak. Tapos mo na yung mag-ibuhan ni mo na ako.
1: Tama na, Jimmy. Karoon nagka-desisyon ako.
2: Nagka-desisyon ako, Jimmy. Magbuwag na lang ta.
0: Marlon,
1: tama na, Jimmy. Tama na. Magdilig ka kalakaw ng bahay. Ako nalang mula kauban ako mga bata. Dahiloon ko mga bata para maka... para matagbaw ka ng lalaki ni mo.
2: Di, Junior.
1: Mila ko ako kauban ako kung tulog ka mga anak. Oga, nagpakalayo-layo ko.
2: Di, Junyo.
1: Tama ba niya akong gibuhat nga? Gibiyaan ako akong asawa. Galayo na ako akong mga anak na dun eh. Palihog tambagi ako. Napuno na magugo niya, DJ. Onsi maayong buhaton ako ani DJ. Palihog tabangi ako. Ug unsay angay kong buhaton. Dagang salamat.

Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melven Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Mga mami o mga daddy, isip ginikanan, usara gina nga tuang pangandoy ang makita nga himsog, malipayon o bright ganadong atong anak sa eskwela. Apan kabalo ba mo nga ang edad 1 to 12 years old, mao ang pinakaimportante nga chapter sa development sa ato ang mga bata. Ani nga panahon, paspas kaayo mo dako ang ilang mga utok, lawas ug ang immune system. Dinhi gina-form ang pundasyon sa ilahang learning, focus, resistensya ug overall growth. Apan sa tinuod lang, dili pirmi kumpleto ang nutrients nga ilang makuha sa matang adlaw, na ay mga bata nga pihikan sa pagkaon. Dili ganahan mo kaon o gulay, isda o uban pa nga mga pagkaon nga healthy manunta, na ay usahay dali ra kapuyon o dali ra pud matakdan kana bitawong sipon o ubo nga makuha sab nila sa ubang mga bata. Bisan unsa pa natog paningkamot sa paghatag sa balanced diet, usahay naagi hapoy nutritional gaps. Maayo na lang nga dunay Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, usa ka food supplement nga specially formulated sa mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old. Dili kini tambal, usa kini ka nutritional support nga makatabang sa ilahang development. Unsa may naa sa Memo Pro Plus for Kids, dunay DHA nga importante sa brain development. Aduna po'y Bacopa Moneri nga nailhan nga makatabang sa memory o focus support, na ay vitamin A, vitamin C o zinc. Ang vitamin A makatabang sa maayong pananaw, ang vitamin C o zinc nga musuporta sa ligon nga immune system. Doon na po'y taurine nga makatabang sa overall growth o development. Sa early years, grabe ang brain development. Mauna kung mahatagan na itong sakto nga nutritional support, tapos suportado ang ilang learning ability, focus sa eskwelahan o cognitive development. Syrup form kini nga dunay strawberry flavor. Karon mas sayo ni painom o mas ganahan gyud ang mga bata. Kabalo mo mo kung sa pay mas makalipay sa pagkakaroon mga mamagpapa, ang Memo Pro Plus Syrup adunay introductory SRP nga 249 pesos lang, mas affordable kumpara sa mga leading competitors sa market. Sa presyo nga kaya kayo sa budget, makahatag yung kag daily nutritional support alang sa brain, immunity, vision o growth sa imuhang anak. So mga mami, daddy, mamag, papa, ang kaugmaon sa tuwang anak, magsugod sa mga desisyon nga atong pagabuhaton karon. Ang paghatag o hustong nutrisyon, usa ka na ka-investment nga di masukod sa kwarta. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, available sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto kayo sa budget, pagdali. Kaya ang SRP nini nasa introductory price nga 249 pesos lang, hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga momshies o popshies o sa tuang mga kabataan. Alang sa mga nangutana, kung asa man makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag na sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon, mao kini ang programa ninyong Mommy Knows Best, dinhi lang sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Ako ang inyong makabayan JJ, basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag Memo Pro Plus na!

Okay, mga palangga, wa naman tayo igong oras mga igsuon aron magpadayon sanahan. Salamat din niyo mga taga Mindanao sa kanunay nga pagsubaybay aning atong tulumanon. Daghan og daghan kaayong salamat. Og manapod-apohon mag-uban-uban og ayaw kalimot nga kining atong panag-uban hatod ganatos pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal confirmation. Mimo Pro Plus for kids and pito-pito mineralized swap, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. Naagin ni sa tanang mga butikas din ng mga lugar ang atong mga produkto. Manamatay oras aron magpadayon sunahan. Nagangking salamat mga palangga ug manapuntaan long Webes kita mag-uban-uban dito sa tuong tulumanon. Og ako na lamang mag-iingon sa tuwang letter sender. Daghan hanga ang mga bana ni mo karon. Yung mga ipamatunan nga dili lang ang mga bana nga gabinoang imong napamatunan nga doon na po di asawa nga gabinoang. So, ang ako lang yung tambag ni mo is kinahanglan na ni mong i-let go, kinahanglan na ni mong i-give up, i-surrender sa Ginoo ang tanan. Pero sa inyong relasyon, pwede tamuhatag og second chance o depende sa imong heart, sa imong kasing-kasing ni mo. Kung sakit na gyud sa imong heart ni mo, sakit na gyud sa imong hunahuna ni mo, grabe na gyud tungod kay saksi na may gyud ka, gibinuangan gyud ka sa imong asawa, harap-harapan gyud. So, ang ako lang matambag ni mo, ispilion na lang ni mo yung mga anak. No? O ipabati, good, sa mong asawa ni mo, unsa kasakit ang binuangan ka. No? So, kanang nilakaw ka, so, isabot si Lord, anak, nga ni-give up ka sa mong asawa tungod kay grabe na ang ibuhat diha sa imong pamilya. Sa imong mga anak. Dili lang ikaw ang gibinuangan, pati na pod ang Ginoo, o pati na pod ang imong mga anak gibinuangan sa imong asawa. So, stay strong, ampo lang kanuna sa Ginoo, o higugma ang imong mga anak. Ayaw nagkahigugma sa mga tangwa na paghigugma sa imuha. So, kana lang, letter sender, nagangkeng salamat kanimo, nagang salamat sa mga naminaw, dalay ko ng Diyos, kanatong tanan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Lilian Basage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na o Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsik ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutikang aduol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
7: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ko gibati o kasakit.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutikang aduol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Karisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kaayong tabang si Magnum C sa ako, labi na ako ang working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
4: Magnum C.
3: Para hindi magsisi,
4: mag-Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
4: Magnum C.
1: Nagsugod ug ina mog Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay ug katin-aw tungod sa Magnum C.
9: Lolit Agusti, Lagao General Santos City.
4: Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
10: 1024.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglog.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.

0: use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa puro 5-6. Sa una mang good, nakatimang ko sa kumbana nga bidreding. Hinda ko akong dire, hinda ko murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa ng balatian. Nagpalit ko, musios, kaloy sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tao, pa nakatulay na yung Magnum C, tulay na mo kay nakatisting ko sa akong balatian nga naayog yun. Epektibo pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Farmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Ahala lang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Makipiesta at makisalo na kasama ang Encore, dahil hatid namin sa inyo ang Encore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Encore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Encore Festival.
12: Encore Festival.
13: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit Encore Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

ang gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo ma-connect. Why? Halan na.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Aba naman ka makabuhay, kumusta? And welcome once again sa atong tulumanon sud sa saka oras. Again, makato na sa kasalain pa mga butang mga isgutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto o ang atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Badud.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: patience is a virtue, matod pa nila, kamakabuhay mo na magpaabot yun kasi mong torno. Dili ni mo dali-dali o na matabutang sa kalibutan, kaya kung magdali ka, masok ka, amodra ka. Nadyo ka dapat pasensya. Naman na sa right timing. Kung dili pa para ni mo ron, di gina mo abot para ni mo. Bisag pag-usaw na ni mo plano, kung di na para ni mo ron, ay gid pamugos kay magdugo. Pero din sa itong tuluman nun ka makabuhay, dili na kinahanglan nga magpaabot kag dugay. Kay ako unang ipabuhagay ang mga information para nimo, nimo, labaw sa tanan, nimo. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Batod, nagpapasalamat naman po ako noon sa banta ng aking ama sa mga kasama namin sa bahay nila, lalo na sa kapatid kong bakla at sa mismong lolo ko. Kahit papaano po, eh pumanatag naman ako dahil alam ko, takot sila sa kanya. Pakikinggan nila ang sinabi niya. Susundin siya nila? Pero magkagayon pa man, Lady Batod, hindi ako nagpakampante.

0: Kampante ka na, Mayani. Kay sure man nga mikinto sila si Abon ug ang imong lulo sa bahad mismo si imong amahan.
1: Banjo.
0: May bahad si Papa mo. Nga pa ka naugon silang tanan din hi, kon may buhaton silang dili maayo di animo.
1: Dili gyapon angay nga mo kumpiyansa, Banjo.
0: Ha?
1: Ikaw na nag-ingon. Ang mga kontrabida, andang buhaton ang tanan. Masilhig lang nila sa ilang dan ang bida.
0: Aw. Kana lang hinoon.
1: Dili lang ginunta ka na mahitabo. Kay makikamatay yun ko. Bisan mga kadugo ko pa sila.

diba, sa pakiwari ko po noon, ang pangit ng aking paligid. Sa halip kasi na maging masaya ako sa tunay na kahulugan nito, hindi ko rin naiwasang mag-alala at matakot na rin noon. Ramdam ko po kasi ang pagiging desidido ng aking kapatid sa ama at ng aking lolo na gagawin nga nila po ang lahat, mapalayas lamang ako. Nag-isip ako noon kung papaano ko silang mapaamo.

0: unhacking eh.
1: Ikaw lang ang gusto ko mo ablayin ng gabing box. Sir.
0: Unsa ba kining drama mayani?
1: Manginaot ko mauyunan mo kana, sir.
0: Ngano ba? Unsa ba kining?
1: Dili kahilig ana, sir, pero punta. Dili nimo ilabay.
0: Heart nga pendant sa kwintas?
1: Ugmay mo mong ukbon ka ng heart nga pendant.
0: Unsa?
1: Nadia ang taong labing ikamingawan mo, sigurado ko.
0: Unsay?
1: Nakita ko kana sa usa sa mga old posts ni Papa sa iyang social media account. Kana ang picture ninyong duha sa imong asawa. 5th wedding anniversary man tingalin ang picture ninyo. Gipabutang ko kana diha sa kana nga heart na pendant.
0: Normalita.
1: Manginaot kong dili mo ka na ilabay. Manginaot kong imo ka ng tipigan, sir.
0: Normalita, asawa ko, gimingaw na kayo ko nimo. Normalita.

0: Maayo kay sayo ni mga human ang pagpanghinlo sa kong kwarto, Teban.
1: Di man sab gubot ang imong kwarto, Mamabon.
0: Pero nakauyon ko sa bagong arrangement nga gibuhat mo dito sa suod.
1: Dito akong ideya, ma'am.
0: Ha? Ikaw ang isugo ko sa pagpanghinlo sa kong kwarto, unya dili nimo ideya ang bagong arrangement sa mga butang sa tanan didto?
1: Di man bitaw ako. Iya kadto ni Daymayani.
0: Oh.
1: Maay na lang nauyunan mo, Mamabon.
0: Si Mayani?
1: Sige, ma'am. Magawas una ko din sa bahay. At imanon ko pa ang pag-trim sa mga buwak sa gawas.
2: Salamat kayo. Wa mo ikasako ang pag-apil-apil ko sa trabaho ni Noy Teban.
0: Husto ang imong termino. Apil-apil. Ako na rin mangunay sa pagbalik sa arrangement kung gusto ka. Ayaw na. Huwag din ako gusto mo suod ka pa sa kwarto ko, ha? Ayaw na pag-apil-apil. Kay bisan unsa pa'y buhaton mo, dili ti ka mauyunan, Mayani. Oh. Ha? Hala, uy, maldita gid ang uyot sing. Syoldeta kayo si Manang, di ba? Anyway, oh, kamakabuhay una, ikaduhog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Mayani ang atanabati. Pero mamalik taon niya uman sa pipila ka mga painumdom sama sa itong naandan. Kaya ito pa ipadaan ang pagbasa sa iyong revelasyon. Napaikatulog katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 5 sa iyong istorya. Kanang-kanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangka, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Dagay salamat Ate Ann, and syempre husong yang gisulti ka makabuhay mao na nga everyday ginatong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kung doon na kay tambal yang gikan na bitong gihimo nimo maintenance, ayon pag isi-ii baliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay tingod kay dekang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kay daghang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon nagay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapit ang epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab ka makabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og walo kabuok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial o kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review po sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod po sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level o duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review na ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020 na diskubrihan ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa mong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay makareduce sa inflammation. Muak na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagan kay tag makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Ug makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab dunay anti-cancer properties matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo mi-conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matayik na nimo sa imong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Ug labaw sa tanan, ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga mosud sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang na tungod kay na idaot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadiha sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon palang daan, daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka muinom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuhaan na. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na ipagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay ng ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas, mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin kan bitaw masumasubrahan po kag kanang intake anang caramel, di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take nato og caramel. In moderation lang ha, kanang dili nato palabian kay too much of something is bad enough. Di nato palabian kanang eksakto lang. Ang caramel ka makabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapapaspas ang imong metabolism. Ganyan, ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Kunya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usap, makapabusa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiyang mga kalaban. Like bacteria, virus, anak, o mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas, ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pwed sa atong kabukugan ang caramel. O niya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
9: Lady Bato!
0: Huwag karon sa ikatulo katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 5 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani ni Ana Kamakabuhay. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ibatod lahat na ay ginawa ko para matuwa sila sa akin, pero sadyang ayaw po nilang aminin ang kabutihang ginawa ko. Sa halip, pinairal pa rin nila ang galit at pagiging disgusto nila sa akin. Gayunpaman, Lady Batod, pinigilan ko na lamang ang aking sarili na mag-react sa kagaspangan nila. Pinili ko na lamang din na magpakumbaba. At the end of the day, mga kadugo ko naman talaga sila. Padayuna na lang ng paglikay mo sa pagtubay sa ilang dili maayong naratibo mayani. Total, wa may mawa ni mo kun ibaliwa mo lang. Mausab ito kinihuna-una ko ni nugnog. Mag-usik lang ko sa akong panahon kung makig-away pa ko nila. Unya, pamilya ba yung ihapon ako sila?
1: Maayo. Ayaw na lang kung sila tubay. Pasagdi na lang. Makalikay sa kagubot kung dili mo na lang sila tubayan.
0: Pero kung below the belt na sab, diligi ko makapugong sa akong kamaldita.

0: Wa lagi ko kakita di papa ni mo maya ni.
1: Ako sa bitaw banjo. Duha ka gabi na siyang wa makapauli.
0: Unsa kay gika bisihan? Di kontak ba ni mo siya?
1: Dili mo reply sa akong mga text. Di sa butubag sa akong mga tawag niya.
0: O busy lang tingali sa mga transaksyon sa negosyo pananglitan.
1: O busy sa laing babae.
0: Ha?
2: May pagtuo kong may lain na sang babae si Papa. Wa ba lang niya ipailang. Pero nahibaw kong doon na.
1: Bagong karelasyon.
2: What would you expect? Able o capable pa siya. Normal lang kay lalaki siya. Dili siya mabuhi og way babae.
1: Husto ka.
2: Og may mga babae sabgyod na mutik advantage kang Papa labi nagnahibaw nga dato siya.
1: Mauba.
2: Sama sa imong inahan nga kaning katabang din sa bahay. Nag-ilusyon nga pakasla ni Papa. Naning kamot na may mahitabong sexual nilang duha. Nagpabuntis gyud. Pero pakya siya. Kay wa siya punita ni Papa. Maman bitaw ka na ang rason nga nag-iskandalo siya. O gipatuon niya ang tanan nga gilugos siya.
1: Unsa?
2: For sure, lahi nga istorya ang gisugilon sa imong kundatan nga inahandi ni mo. Gikapagawas niyang biktima siya, dili ba? Dili ba yung anghel si Dorothy Mayani? Demonya siya nga mikawas gikan sa impyerno.

Ibatod sa kauna-unahang pagkakataon na sampal ko ang nakatatanda kong kapatid sa ama na isang bakla. Nabuwal pa nga siya noon sa lakas ng sampal ko sa kanya. Hindi ko po kasi tanggap ang pambabastos niya sa aking ina. Yun ang pinakaayoko. Ninais pa niyang gumanti sa akin pero itinulak ko siya sa pamamagitan ng aking kanang paa. At saka ko siya binantaan na sa uulitin, hindi lamang yon ang aabuti niya sa akin kapag nilapastangan pa niya ang aking ina. Na sa pagkakaalam ko, inaapi nila noon lahat

0: kung imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
4: Dagan salamat ka makabuhay. Yun, dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka yung mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday. Kagihin mo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang Moringa Oleifera. Kay bao ka ba ka makabuhay nga ang Moringa Oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili, ang Moringa Oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang Moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, nga makaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang Moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang Moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, isag dili mag-lotion, glowing kaayo, ganyan. Unya, dos ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties, usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O di ba? Dili lang makaayo sa mga balati at makapanindot pa sa atong skin ang Moringa. O ang Moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic,

0: o naga-acid reflux, dili mabalaka ka, dili mo tukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton. Sabarag na pingis lang ang peg. Or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghaw ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom, kamakabuhay sa atong EXL. Coffee mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa. Sa atong EXL coffee mix 17-in-1. Pag-usan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman. Nadiha ang ginatawag na toon, Arabica coffee beans. Ang Arabica beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas tailhan nga ka na pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo nang dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom ni mo sa atong EXL coffee mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay? Og EXL coffee mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
1: Lady Bato.
0: Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, bugtong proteksyon sa itong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, cancer, hypertension, rayuma, arthritis, kakapoy sa lawas, sakit sa kasing-kasing, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical na ha, pagkalimtanon, depression, insomnia, UTI, constipation ug daghan pa. Para protektado ta kanunay everyday, mo na tong partner pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Capsule. Kamakabuhay. I-maintainer lang gina kung ikaw adult, usang ito sa doka capsule imong pag-imnon. Kunya ang tubig nga imong imnon sad ka ng warm water, kanang inadlaw, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw na anay balatian, na kay sakit, mas tas-an na to ang dosage. Mamahin mo ng duha nga to sa tulo ka kapsula, unya katulo na asaw sa kaadlaw. Unya inadlaw nga tubig gihapon or warm water ang imnon, dili bugnaw. Sa dili ka pamukaon, pwede na sad nga after mukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, una ka mo inom. Diba? Sama na akong sa uban pa, mo inom na kita. Di gid ta mo palya, di gid makalimot, ilang kay kun mahinumdum ra. Everyday gyud nga himo na tong partner o atong imnon o tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. And as well as ang atong pag-inom mismo sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. We can never go wrong kung kanang doka produkto. Maoy ato ang imong partner everyday. Protektado ang atong kalawasan. Bonggang-bongga ko natay balatian, inanay nga ato mabalik sa kani ang kahimsog sa atong sistema. Ug mas mapaligon pa nato ang atong immune system para may mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili maayo nga mga balatian nga mutakboy sa atong lawas. Kung matakboyan man galing ta, dili gid mo lamay og dugay. Mawagtang dayon kay gidabudabuhan na sa atong immune system. Kay kun weak ang immune system, dali lagi kang masakit. Mo nang mag-EXL Makabuhay Plus na.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Labati na taugan niya ang kinatibok ang Chapter 5 sa Revelasyon ni Mayani. Again, wapami-end dito ang tanan, kamakabuhay mong sundan nato ang iyang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, atong hisgotan og lakbitan natong nabati nga kinatibok ang Chapter 5 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder ni Tamalimot, smile, smile, smile and everything. Ting ng bonggang-bongga. Cheras, ariat kayo. Sa makaariat sa mga kontrabida. Cheras. Anyway, oh. Smile lang gita kay Nindot. Tingnan ang motivation, no? Kamakabuhay, balik-balik na ko na ang pagka-istorya para mo suhop gud sa atong panumduman nga dili daotan ang mo smile. Di na to idao sa atong kaugalingon ang piliun nga magpakapositibo sa kinabuhi. Aron nga kun dunay mga problema nga mohasmag na to, magbarog lang gihapon ta. Di ta, mulok ka pa. Ganon. And God bless us. Anyway, Mayani, salamat sa pagpadangat once again si mong kaagido patamatapos sa pag-feature sa tanan apata sa Chapter 5 sa imong kasaysayan. Pero kung basihan nato ang Chapter 5 sa imuhang revelasyon, ganahan ko kay bisan sa imong kamaldita nga naasa katarungan, kamaldita nga naasa rason nga tinuod, kabalo na kang mupugong, kabalo ka mo adjust, kabalo ka nga mukontrolar sa imong kaugalingon, pero maorsad lagi, di ka mapugnan sa imong kamaldita kun ma-provoke na kabalabi na kun bastuson ang imong inahan, no? Kay unfair man sab gyud na, no? Labi na sa tao nga wala sa atong atubang ni atong dautan, maghisgot ag dili maayo, di ba? So makalagot yun na, labi na siguro ako na, ni akong mama imong bastuson na, makatilaw jud ka na, uwingig jud ka, magmahay jud ka nga nabuhi ka pa, charos, ganon. Di kita magpalupig, labi nagdata sa katarungan. Pero dili po daotan nga piliin nato nga magpaka mahinahon, magpakumbaba, umintindi, lalo na alam natin saan nagagaling yung mga tao. Pero mo saan lagi kapag below the belt na gani, di po pwede nga muduko lang po ta permi. Di ta magpabutan buutan. Kay, huwag na may bakante nga luna para patukuran o ribulto nato kay kintay hero ta. Di ba? O magpakasantos baron, di ba? Kinalang usukol once in a while to teach them a lesson, no? One or two lessons sa kinabuhi para makaamgo nga ay ang paglupig nako dili maayo kay nasakitan siya, misukol siya, ganon. Kay kung padayon lang tang sila tagduko, yes lang nang yes, oo lang nang oo, dawat lang ta sa pagpangabusar sa ubang tao, mas abusaran kita hangtod sa hangtod, di ba? Usa na sa daghang mga pagtalunan nga akong nakapunan karong adlaw, labi na sa Chapter 5 sa Revelasyon nimo Mayani, di ba? Kamakabuhay nga dita magpalupig, pero ibutang nato sa husto nga panahon og gayon og lugar ang atong pagsukol. Ganon. Kay, di ta kinala magpadasan sa atong mga emosyon kay masayop niya ta, makabugna ta grimen, niya ang pagmahay na arabas uwahi. Actually, nastunga. Ang uwahi ang pagkatuto. Charas! Di ba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Daghang salamat sa pagpaminaw mga taga Siargao, mga taga Surigao, mga taga Bukidnon, mga taga Cagayan de Oro City, mga taga Tibuok Davao Region. Og asa ka man karon nga giabot sa to pagsibi ikaw mismo din nataka usa-usahon diha kamong tanan kay tingali madlangan pata. Pero ni mga special mention din kang Shervin and kay Ken kay ano pangalan nito, John Rail. Ryle pala, Ryle. Salamat sa pagpaminaw, mayong hapon. E siya nahadlok man ko. O, labi na kong tinuod nga ungo. Papa raman di ako. Labo pas ungo ang iyang papa. Labo pas impacto iyang papa. Ana Arthel, maraming salamat kay Marie. Maraming thank you din. And kay Galan, kay June. Basta Junior, dili sure. Charay. Si James, maraming salamat tayo din sa Laguna family. And kay Dexter, thank you. Kay Lloyd. And kila Michael, maraming salamat. And kay Brian. And kay Bong, and belated happy birthday kang Hannah. Huwag ka na tong tanan, maraming salamat po sa pakikinig. O eto na nga, ang espesyal nga mensahe karon mismo. Kamakabuhay matod pa, ilhon nato ang Ginoo. Muanhi gayod siya kanato sa mga muabot gayod ang kabuntagon. Muanhi siya sa mga ulan. Sa ulan panahon sa tigpugas nga mubisbis sa yuta. Kana nga special nga mensahe atong mabasa sa Oseas 6, versikulo 3. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang tak na og ning istasyon og daatong tulumanon. Ang tambagi ko Lady Bato. Salamat kay sa kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa pagsuporta sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Bato para sa again EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Bato. Tambagi ko Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:03.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

Ayo ngunto ka pamilya ka vibes. Happy adlong Miyerkules kada tutaran. Welcome na sa Ka Vibes sa inyong paboritong request program. Ay para tong request sa Ka Vibes sa oras sa pod nga panag-uban sa kahanginan. Sa oras sa pod Ka Vibes nga kamo ang masulod sa playlist Ka Vibes. Dere lang sa inyong paboritong stasyon ang 96.7 FM Arda de Oro. Your favorite music radio, Ka Pamilya, Ka Vibes. Sa mga ka-vibes na ito nga, naka-tune in na karong ito ha, may pagpaminaw, may yung pa-tune in sa may mga katikaran, mga tirada na ito karong mga ka-vibes.

0: Pamiling ako ka ba? Siyempre, pwede ka mong padala sa inyong greetings, requests, pati baya. Ulit-ulit. Text ka na sa numerong 0951-220-0478. Siyempre, alang sa itong ka-vibes nga naka-online karon, gusto magtanaw sa itong Facebook Live, i-search lang sa Facebook ka-vibes ang itong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Oh, siyempre, usap sa mga ka-vibes sa itong nasa layo nga dapit nga gusto kaya pong makapaminaw. I-download ka-vibes ang itong mobile apps. I-search kinay sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang FMR Davao de Oro. Bagong adlaw ka-vibes sa bagong adlaw ng Miyerkules. Bago, siyempre, bagong opportunity ka-vibes. Napod ang niabot, bagong rason para musulay pag-usap. Isa ang nahitabo ka vibes sa mga niaging adlaw. Ah, kalimti na kato ka vibes sa mga pagsulay, kalimti na kato. Ayaw tuguti. Nga mao ka na ang imong madala sa tibuok imong adlaw ka vibes. Babalik pa ang matag bagong adlaw ka vibes sa ka bagong pahina or bagong page sa istorya sa imong kinabuhi ka vibes. Kung napakyas ka kagahapon, bangon karon. Kikapoy ka, pahulay kung nasakitan ka pagpaayo. Pero huwag yun kalimot ka vibes, hindi mo padayon sa mga hagit sa kinabuhi. Ato nadunggan ka vibes ang Palagi by TG Moon 30. Kumusta ang mga ka-vibes sa durang permenting ka o ba nilang palagi karon? Sa mga ka-vibes sa to, lahi mo itong palagi akong nailan. Palaging tulog. Masa ka-romantic ka, OPM song ka-vibes ka naghatag sa mensahe sa commitment, reassurance o pagpadayon sa paghigugma, misinunsa pa ang mga pagsulay ni niabot. Sa huli. Ang palagi murag murag saad ka vibes nga
1: parin sa yakap mo mahal sa huli.
0: Ang palagi ka vibes murag saad sa usa ka tawo nga to sayang higugma. Abinsa bisan unsa pa ang mahitabo, naa ra ko diri dili ti kabiyaan.
1: Ulit-ulitin man.
0: Unay mga kasagarang madunggan sa mga lalaki nga hilig kayo mupasa sa mga babae ka vibes. Morning ang klase sa gugma nga dili lang kutob sa mga nindot nga moment. Apil ang mga adlaw nga lisod, mga misunderstanding, mga panahon nga kinahanglan ninyo piliyon ang usag-usa. O siyempre sa mga ka vibes sa tong anay mga palagi dra. Pagaminaw, may pag-tunin ka niyo, dratanan ka, pamilya ka, vibes. At syempre, sa mga ka-vibes na itong always good nga nagpaminaw sa matag programa diri sa itong sibihanan. Nagang salamat ka-vibes. At syempre, appreciate ka na muna yung kanunay nga pagpaminaw sa itong matag programa. At speaking of TG Monterde ka-vibes, si TG Monterde o saka Pilipino singer-songwriter nga ang gidanggid og naong ni Angelo Centellas. Usa ka singer-songwriter nga nailhan sa iyang romantic ug heartfelt OPM songs. OPM songs. Nailhan siya sa iyang emotional vocal delivery. Songwriting nga kasagarang nagisigot sa gugma. Relationships, commitment og personal experience. Nakatukod og pangalan isip singer-songwriter sa modern OPM scene. Nakapagawas og daghang romantic songs nga naghimong paborito sa mga Pilipino listeners sa ato mga ka-vibes. Nailhan sa iyang heartfelt songwriting o acoustic pop song. Nakabaton og strong following pinaagi sa digital platforms sa mga sa radio o sa live performances. Ang iyang songs ka-vibes kasagarang gigamit sa wedding, dedications, anniversaries o romantic moments. Mga ka-vibes, ato nga na sa simana karon, no? Pero ayaw na una nga ulahin na ka-vibes. Wednesday is another chance. Wala ni mo nahimo nahimo sa Monday o Tuesday. Napay Wednesday ka-vibes. Napay Thursday o Friday. Ayaw kumpara imong journey sa uban. Ang imong ang importante ka-vibes na kay progress, bisan hinay, at least kanunay. Usayang atong breakthrough ka-vibes. Dili mo abot tungod kay kinahanglan atong maghulat. Abot siya tungod kay wala tami hunong. Wala tami hunong sa paglakaw, wala tami hunong sa pag-aginod ka-vibes. Maong padayon lang ka-vibes, your story is still being written. Mga ka-vibes, alang sa iyong request, akong Usbon nga, pwede ka mong mag-text sa itong numerong 0951-220-0478. Og syempre, para sa itong Facebook Live, i-follow in taon ninyo, i-share na itong Facebook Live, ang Facebook page, i-like and follow. I-search lang sa place, Facebook, ang 96.7 FMR Dabo Audio. Og syempre, sa mga ka-vibes, ang mga single, ang mga taken, ang mga broken hearted. May pag-aminaw, kaniyong tanahan, og syempre, happy birthday sa tanan ng celebrar silang adlaw nga natawan karon. Happy birthday kaniyong tanahan. Inaot nga tagan pa mo og maayong panglawas sa kalipay. Syempre ubandra ang kalampusan. Og daghang blessings nga moabot sa inyong kinabuhi. Sab, happy birthday kaniyong tanahan. Sa ato mga riders karon nga nagbiyahe, hinahinay lang sa dalan, kayo pagdali kay delikado, importante nga safety ka. Safety first kita itong unahon ka vibes. Kaya sa itong pagbiyahe, sa itong paglihok matagadlaw, imanay ka vibes nga wala agay replay. Ayaw pag-text o paggamit sa cellphone samtang nag-drive ka vibes. So, kanunay na mag-observe sa mga kanto, sa mga traffic rules o sa mga ka vibes sa itong kanunay nga nagbiyahe ay tungod kay aduna sa layo ang trabaho. Always kin magamping ka vibes kay timani nga adunay naghulat sa imong pagpauli ka vibes. Sa ato mga construction workers, sa ato mga farmers, dra delivery riders, street workers, o sa ato nang trabaho, ilawom sa adlaw amping kanunay. Kung nahimo, kung mahimo, magdala og tubig ka vibes. Pagpahulay kung kinahanglan, og likay ang sobra ng exposure sa ini. Mga ka-vibes, init kayo ang panahon karon sa hydrate kanunay. Inumog igo na tubig, likay ang dugay nga. Pagpabilin, ilawom sa grabe nga kainit. Kung dili kinahanglan ka-vibes, ayaw pagpainit o kung nakisinati o pagkalipong. Grabing kahuyang sakit sa ulo o kalipong pagpahulay dayon o ga. Pangayog tabang ang kinahanglan ka-vibes. Atong lawas, atong ampingan kapamilya ka-vibes. Kaya oro yung taon na ikapitan. Magkaroon ka-vibes, gigan sa gugma nga palagi. Ato na po nga, ipadayon ang kilig o good vibes. Para sa tanan nga in love, secretly in love, happily in love, huwag nangandoy nga ma-in love. Next song ka-vibes, in love ako sa'yo. By Darren Espanto. Enjoy the music ka-vibes, diri lang sa 96.7 FMR Dabo de Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya, ka-vibes.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: kaugong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Pulso by Zach Tabudlo. May pagaminaw sa mga nagtanaw or nag-text karon. May nag-text dari ya. Kuya Jason, shout out na ako si Ruth Rimultanio dara sa may Tamia Compostela. Ako di ay secret admirer. Irot may nag-text dari Ati Ruth Rimultanio dara sa may Tamia. Mga daning secret admirer. May pagaminaw ka ni Mudra Ati Ruth Rimultanio na sanawal kayo na secret admirer. Basin, kung ano na siya te, basin humot na ni. Ito, may pagaminaw ka ni Mudra o may pagpaniudto ka ni Mudra Ati Ruth, kang Bibi, si mong mga kasilinganan, si mong anak Ati Ruth, may pagaminaw, may pagtunin ka ni Mudra. Kang Ma'am Dalia Upamin, paano susap, may pagaminaw ka ni Mudra. Ma'am Dalia, always salamat sa always kapag paminaw. Tara sa may Barangay Kabakungan. Siyempre kang Kuya Rek Rek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda. Sa kong lolo tara kang Florencio Yoy Orbuda. Nagitik-gitik to sa iyang gitara karon. May pagpaniyot to kanimo tara tayo sa kong papa tara kang Flor Dilito Orbuda. Kang Manong Jimmy o kang Christopher Damikanik Longlong Orbuda. Kang Ati Sally Paha kang Nakol Prang Paha nga di mo ino. Iligor. Inaw ganin mo tara Tay Prang Paha kang Shari kang Kisi. Kang Shari o kang partner ni Shari Jan ang James Shop ng Barangay Ugao. Sabi ka di ko bensaan kumunulag basketball ka ba na sa yatanan, pwede mo dala o bula. Pwede kong imong palupuson. Ayaw po kayo malupos. Kumuha siyang patirahon ng tres. Grabe. Lupig, murag wainet ka, vibes. Murag kumutira si Champa. Si Shari Jan, James Up ng Barangay Uga. Tagsaray Sipyan. Pagaminaw ka ni Moderator. Mayong amping kanunay sa mga dulang panalay nga dula ka ni Mudra, ping always sa imong dula. Okay palabi yung score kay nagay pong chance imong mga kauban. Kay kada dula ninyo, ito nakakatanaw ko, ano si imong hatanan ng score. Nagay pong chance imong mga kauban. Usahay, kadula ni mong pasapasa po. Igo lang katigpasa ba? Ayaw kayo haguay mong kaugalingan. Wala na kaya nga'y patunayan. Kay kabalo na ang tanang tibuok Barangay Ugao. Ayog yung kamudula. Ayay! Siyempre kang hayo ni Nino Orbuda, kang TBB, kang Alejandro Orbuda Jr. O kang Alejandro Orbuda Sr. Junjun Orbuda. Kang Anan, huwag silang duha kaanan. May pagaminaw ka niyong dra, kang ating mamay dra sa may Barangay Pangutusan. Kang Boss Jepre, huwag lang tibok pamilya yung mga anak ko sa. May pagaminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan. Siyempre sa mga kabayb sa itong naka-tunin ka roon, pumagi sa dahil nga 96.7 sa lang radyo. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, may pagpaniugtong kaniyong tanan. Siyempre sa mga naminaw sa atong mobile apps, may pagaminaw kaniyong tanan ka-vibes. Sa mga wala pa nagka-paniyod to, paniyod to naka-vibes.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
2: Guerrero da Col, 23 years old. Kanyete yan ako sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, magnum si kapsul o magnum si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat yung Ginoo nga, mo ni guide sa nalanginan ng magnum si, na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong kape. Basta magnum si, si Chivo, ratu.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butica de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butica

Kapamilya! The vibes, ano yung naging kita sa katapusan sa itong programang Favorite Mong Request? Wednesday program ka lang. Sabi, nagang salamat sa iyong pag-uban ka na ako sunod sa isa ka-oras ng programa. Nagang salamat sa iyong paghatag o time. Sa pagpaminaw, siyempre sa iyong pagpadala sa iyong request greetings. Ini si Kuya Jason Kabayb, sino nakauban sunod sa isa ka-oras? Dili sa programang Favorite Pong Request. Sa itong mga radio listeners, sa itong Facebook Live viewers, sa itong mobile app listeners, nagang salamat sa iyong walay hunong nga pagsuporta ka, Vibes. O siyempre ka, Vibes, bagong adlaw, ang bagong opportunities. Kung wala ni mo nakuha ang imong gusto kagahapon ka, Vibes, demanding, dili ka kanahanglan nga musurenya. Kung napakyas ka, bangon kung ikapoy ka pahulay. Inawadan ka paglaon, pangita pag-usabang rason nga nung magsugod ka pagbalik. Kinikinhanglan ka, Vibes, ka nakudayo ng imong progress. Bisan gamay nga lakang sa padulong kasaktong direksyon, progress gihapon na. Sa itong mga ka-Vibes, ka nasa relasyon karoon, kung duminga ang tinuod nga gugma. Hindi lang ang pagsulti o mahal kita. Kundili, naarapod nga, huyog tapirme. Sa itong mga drivers, riders, sambing kanunay sa dalan. Huwag pagdali o kaya pag-text hanggang nagbiyahe. Magsunda perminti ka, Vibes, ang traffic rules. Palikay ta sa mga kakulian, siyempre sa disgrasya. Sa itong mga workers, construction workers, sa itong mga farmers, sambing kanunay, grabe kainit sa panahon. Sa itong mga delivery riders, sa tatanang naning kamot. Saludo ko ninyo ka, Vibes. Ang init ng panahon, inumog daghang tubig. Pagpahulay kung kinahanglan, huwag siyempre amping sa inyong lawas. Sa mga ka-vibes sa ito, nga nag-celebrar silang adlaw nga natawa, happy birthday pag-usap ka ninyong tanan. Inaot nga dungagan sa Ginoo, kinabuhi, taas ka kinabuhi. Kalipay, kalampusan, o daghang blessings. Salamat usap sa tanang nagpadala sa ilang song request, dedication, or greetings. Huwag siyempre sa mga ka-vibes sa ito, nga nagkapaminaw pamagi sa radyo sa balik-balikon ka ba? Nagang salamat! Always, always yung kaninyong tanahan. At mga kabanan, tristasyon usap kang Jessa Adornakang Koya Tolitz Budipas. Ako si Kuya Jason, ukini ang paboritong tambayan sa music. Request, greetings, so good vibes. Favorite mong request ka ba? Sila yung mapaminawan sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMRW. Your favorite music radio, Kapamilya. Ka-vibes, sambing kanunay, mga ka-vibes, sinong magtubig. Kahulay kung ikapuha. Ayaw yun, surrender sa kinabuhi. Bagong adlaw, bagong oportunidad, o bagong paglaon. Ngayon itong last song, ka-vibes, para sa programang Favorite Mong Request. Requested ni Ma'am Dalia Upamin Panos. Kalapastangan by Fit

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
5: Di ugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ngayon ako 23 years old. Kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, mag-si kapsul o mag-si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo yung inanay pagkawala sa akong kasi. Basta Magnum C, kitiwo, rato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Matanao Davao del Sur, Mirna Drug Store, Butika Duldulao, Merce Pharmacy, Samalalag, RLC Pharmacy o MB Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Willing Yunis, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Kumbag akong tuhod, karoon nga, nagamit ako sa Magnum C ang kapsul. Nawala na, makalakaw na ako, wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Hagunoy Davao del Sur, Alia Pharmacy, Melson Pharmacy, Pharmacia RKY, All in One Store, o Mary Meds Pharmacy.
8: Ang Magnum C, gila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay gila nga superfood, miracle tree o tree of life, ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo, makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga nagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C, mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Aliosa North Cotabato, RJ Pharmacy, Jamilu Pharmacy o FJNK Pharmacy.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon, bisan bughaton, wag yu reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel, natural nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas, para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel, kalma sa lawas, gasa sa inahan.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
10: Daghan karon ang nagka-irritate, nagkasunog ug nagkatalumtum tungod sa harsh ug dili hustong whitening products. Kung sobra kaisog ang formula, madaot ang skin barrier, mas sensitive ang nawong, ug mas dali mo gawas ang pimples ug pagpangito.
2: home. Mas nindot ang gentle ug balanced na skincare sama sa Mutya Intensive Whitening Set. Naay papaya extracts ug kojic acid para sa gradual brightening ug aloe vera ug glycerin nga makatabang sa pag-hydrate ug pag-calm sa skin. Hinay pero safe nga paagi sa pagpahamis ug pagpahayag sa naon. Mutya Intensive Whitening Set.
11: Mutya Intensive Whitening Set available na sa tanang butika ug pharmacy ug grocery store sa inyong lugar.
12: Magnum C, epektibo, barato.
13: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong September 26 para sa Magnum C Caravan Day. At ang tibuok team sa Magnum C kadong September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kinapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o mo apil. Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kinapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawag na kita sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Di atangki ko, Juan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Basta Magnum C, efektibo wala to.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa Barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy, o Holy Queen Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatangduha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, din mga pitatilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, oy.
5: Ay, siyempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
7: Magnum C, epektibo, barato.
8: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C karong September 26 para sa Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: At ang tibuok team sa Magnum C karong September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapa Tawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalo ng inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Magnum C,
0: ang pinakasta sa mga senior citizens. Puso, basko o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
9: Love, sex, marriage, and career.
10: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Captain Jacob, si Mommy Lucky. Maayong
10: Wednesday
5: hapon sa inyong tanan. Wednesday.
10: Yan, magandang Wednesday po sa inyo mga kaibigan. Sa sige na magprograma ako nabantayan. No? Murarag ka ng ang Wednesday, murarag ka, murarag ka tunyaging Wednesday, murarag ka gahapon lang o sa kadlaw lang. Ha, Wednesday ni Greet Mamig. Ako ma-remember mo ni greet man mo happy Wednesday mo bag-o ra magyuga ito din.
5: Tapos karon ni greet pug kag
10: yes,
5: happy Wednesday.
10: Yes, murtaan na ba no?
5: Meaning Captain Jake ang ato ang
10: siguro inana ta ka busy kay
5: inana ta ka busy, yes.
10: Yeah, kay ang oras para sa to murag paspas magyugayo. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Simulan na naman natin ang ating programa sa loob ng dalawang oras. Magandang araw po sa lahat ng mga lugar kung saan tayo mapapakinggan. Sa lahat po ng mga taga Surigao City, Claver, Butuan, Gabadbaran, Hinguog. Magandang araw po sa inyo. Pabduong na diris may Agusan del Sur area. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga taga Agusan Sur, isang magandang araw sa ating lahat. Mga taga Bayugan, Trento, Santa Josefa. At sa lahat po ng mga taga San Frans, may pagpaminaw, may paglanog-lanog, mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
5: Yeah, sa mga taga Dioro naman, taga Captain Jake, marami salamat sa mga namina, mga taga Compostela, taga Nabunturan, taga
10: Mawab,
5: taga New Bataan, mga taga Compostela. Marami salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo na taga Nabunturan, taga Mongkayo. Hello, may pagpaminaw sa inyo diha. Kamusta naman mo karon? Mga taga Tagum, mga taga Panabo. Kamusta naman sa mga kaganapan to karon?
10: Mura jugad konsihala ba?
5: Isa man ato mga problema din sa atong barangay karon. Kaya gusto ipadangat.
10: Magandang araw po sa lahat na lamang po mga kaibigan. No? Mga taga North Cotabatan. Speaking of North Cotabatan mga kaibigan, Sabado na, Wednesday po ngayon. Bukas Thursday na. Sunod na araw, Friday na. Sabado na po, mga nanay, tatay. Sa lahat po ng mga nakikinig sa amin sa North Cotabato, magkakaroon tayo ng Caravan Day. Opo, Sabado na. Markahi ang kalendaryo kasi malimot ka na, itay. Sabado, alas 8 ng umaga, dyan po sa Kidapawan City ang atong Caravan Day. Alas 8 sa Barangay Sudapin, Covered Court, mga kaibigan. Barangay Sudapin, Covered Court. Diyata magkita-kita ninyo kung taga Matalam ka, taga Mlangka, sa Kailag Tricycle. Pahatod lang sa Covered Court sa Barangay Sudapin. At tuwa lang, kaya rin maka-appeal mo sa tuwang Caravan Day. Dalaha mga basiyo sa Magnum C Products, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Diacare, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, tanang produkto sa Magnum C, dalahan ninyo. Para maka-appeal mo sa itong paraffle, kaya natin TV nga. 22-inch LED TV mga kaibigan. At meron din po tayong portable speaker na pamimigay. May radyo. Meron din tayong mga plastic wares na pamimigay. May payong, may t-shirt, may mug. Sana po magkita-kita tayo niyan sa araw na yan.
5: Ayun. Yes. So, syempre, dili lang ka ng Captain Jake. Dili lang ka ng amo ang bit-bit. Bit-bit po ng mga Tibok Team sa Magnum C. Kung asa, maghatag ni kalingawan, kalipay sa inyong tanan. Misan duha lang ka oras nga mawa ang atong problema, ang atong stress. Kaya ang atong jackpot price po, Captain Jake, sa pera o Magnum C kay niabot na sa
10: 30,000 pesos. 30,000 po, mga nanay, tatay. Basin, lihas, kinapawan ng makakuha sa jackpot price. Kay dito mi sa Santa Josefa, ang nakuha 10,000 lang. Pag-abot naman namo sa Trento, I guess mga 4,000 lang ang nakuha. So, wa makuha ang jackpot prize. So, hopefully po mga kaibigan, dyan sa Kidapawan City, makuha ang 30,000 pesos.
5: Sa jackpot prize na ito ay magkalimot ay ng adlawa ha, karong Sabado na, September 26.
10: Sabado, yun.
5: Sabado, alas 8 sa buntag. O syempre, ayaw mong adtog sayo-sayo kaayo ha. Kanang,
10: alas 6, sana.
5: Alas 6, igo lang good nga ka na bitaw. Basta importante, before sa ato ang adla, before sa oras nga gitak na, anang adlawa, muabot na ka, mutungha na ka anang adlawa.
10: Ayun, okay. Alas 6, good, muabot na. Oh, nice. Ito ang mga namina sa programa. Live naman tayong mapapanood sa Facebook ngayon. We have 39 live viewers, mga kaibigan. 39 po. Mamimigay na naman kami ng papremyo ngayon. Karon, adlaw, ipadala itong ubang t-shirt. Yung kanao,
5: yes.
10: Kanao, may kwelyo, nga gwapo kayo ang t-shirt.
5: Mm-hmm.
10: Karon, adlaw, manghatag na po big lima kabok t-shirt nga naitatak Magnum C. Oh.
5: Ayun. Manghatag niyo og lima kabok t-shirt nga naitatak nga Magnum C.
10: T-shirt na may kwelyo,
5: t-shirt.
10: Ha?
5: Gwapo siguro, Captain Jake, ang maang ano, ang t-shirt, butang po na ito, ano, tatak sa likod. Ang tatak sa likod, naong imo.
10: Konsihal, udagan pagka-mayor. Anyway, ato ang butangan o guwan, magnum silang niya. Gwapo kayo na nga t-shirt. Di mo mauwa mo suotan na nindot kayo na nga t-shirt. Panghatag na muna sa lima na po na nga ito ipanghatag garon. So mapapanood dahil sa Facebook Live. Hanapin lamang po ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
10: Yan, ato ang Facebook Live, Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick ang follow, mga kaibigan. Huwag na na po tayo ipaitagna o ipatagna sa inyo nga word mamaya. Guess the word, mga kaibigan. Matay Scrabble word o Scramble word nga mo ipatag na sa inyo, ha. Tapos makuha niyo ang tamang tubag, mamili si Mami Lucky, or pinakauna makakuha sa tamang answer mo ay makadaog og t-shirt, mga kaigsoonan.
5: Oh, gahapon naglistod gid sila sa itong mga words karon.
10: Ah, mas sayon, palistan sayon daw, eh?
5: Mas palistan pa nato ang mga words karon.
10: Sayon na daw kay Mami Lucky, eh.
5: Karon na.
10: Unsa sa motay lisod ninyo? Kasisiyo.
5: Atong sulayan unya taud-taod kung unsa bagyod, kung hard bagini sila mo guest Captain Jake sa atong ipag-guess nga word.
10: Yeah, mamaya buyan, mga kaibigan. Syempre ngayon muna ay magkakaroon tayo, or it's time para sa ating values na nakakayaman.
5: Values na nakakayaman natin. Ito, tandaan natin, hindi porket hindi gumagana ngayon or hindi nag-work ngayon ay titigil ka na. Values na nakakayaman sa araw na ito ay persistence.
10: Oy, persistence, mga kaibigan.
5: Ah.
10: Ang tawag sa tao nga dun ay persistence kay persistent.
5: Persistent is a word nga ikaw usa ka tawo nga persistent.
10: Ayan.
5: Ibig sabihin, kung wala man iliho karon ang para sa imo, ha, muundang nakadiritso. Try and try until you succeed.
10: Aba, try and try until you die.
5: Aba. Naipon to.
10: So persistence, mga kaibigan, napakaganda niyan. Ingon nga, may kasabihan tayo, the river cuts through rocks, not because of its power, but because of its persistence. Ayon.
5: Yawa sa mga
10: the river cuts through rocks, mga kaibigan, not because of its power, but because of its persistence. Ibig sabihin, ang tubig kuno sa suba or tubig kuno sa sapa, kayang mubuak, kayang mubutas, kayang muguba or mubuak sa usa ka bato, not because sa iyang kakusog, but because sa iyang pagka-persistent. Kanabang, kanabitong,
5: Sige lang, padayon. Oh, tama. Gwapo na siya kaya, nindot nga example, Captain Jim.
10: Kanabitong, tulo lang sa tubig. Kabantay ba mo kanang maigo sa tulo sa tubig kanunay? Bantayan ninyo na, nga mubangag na sa even semento. Ah, tanawa rago na ninyo ng mga balay. Kung asa bitaw mutugdong ng tulo sa kung muulan, tubig, tanawa nyo, di ba, na hinahinay mabangag. Inana, bisan man o unsa kagahi, because persistent man, consistent, persistent. Di muundang mahala, padayon rin hapon. Yan, so muna, nga mudaog kagyod sa unahan. Muna
5: yes.
10: Inyo, bangag maganin ng tubig, nga tulo ras tubig, mubangag ganin, nagbato. Oh, ibig sabihin, dili because kay kusog siya or kanang powerful kay ang tagaktak sa tulo sa tubig, but because kay persistent man siya. Kanunay ba? Kanunay. Oh. So, muna ito ang kuwaon na ito nga prinsipyo. Kanunay lang abantis kinaboy. Persistent or persistence, mga kaibigan. Kung naka sa imuhang career karon nga glibo ka sa padung, apadayon, ragun sa unahan gihapon.
5: Correct! Mungi na siya kapinig. Dili man kinahanglan nga perfecto ang progreso nato. Dili kailangan perfect ang progress nato. Ang importante, dili ka mohunong.
10: Ayun. Ang dili paghunong, mo na'y sinyalis nga dunagi paglaog nga mudaog karagyod puhon. Ayun.
5: Yes. Kung ikaw naman kasi sitwasyon karon nga murag ang imong nahuna ka nang murag wa naman ipadungan. No, eh. Pero ayaw gundang kung dili consistent, persistent ka dapat sa unsay pwede pa nga mahitabo.
10: Ayan, persistence. Mo na'y pinakanindot nga word. Mo na ang values na nakakayaman.
5: Nga hatod ka na to sa
10: Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule, mais bughat, pamuypuy sa kaunuran, pamuypuy sa kalawasan, labi nagkulang kas pahuay, kulang kas tulog, bagong opera. Magnum C herbal capsule, may nana. Labi nagnay mga operasyon niya, human na gitahi. Magnum C herbal capsule, maayo kay nana. Maunay nindot nga food supplement nga inumon. Nindot sab kung dunay anemia, lack of iron. Alam niyo ba ang Magnum C herbal capsule, mataas sa iron, mataas din siya sa calcium. Pagka medyo may edad na, dali nang mabako or mabaw nga itong kabukugan. Weak na siya, Mami Lucky. Huyang ng kabukugan kay tiguang naman, mauingon nila. Pero nindot kayo kung naka Magnum C herbal capsule ka, kay nga naman ang Magnum C Herbal Capsule taas og calcium, 4 times more calcium kung ikumpara sa calcium makuha sa gatas. Maunang makuha nato sa moringa olifera o malunggay, 4 times more calcium kung ikukumpara sa calcium makuha sa gatas. Kung nindot kung nakamaintain kag Magnum C Herbal Capsule dahil mataas ang calcium nito. Dakong tabang sa medyo nakakaedad na medyo daghan ng ibatis kabukugan. Ayan, huyang na ba? Sakit na, daghan nagbation. I-maintain rin ko ng Magnum C Herbal Capsule Naitay. Nindot kay 11 pesos lang na sa mga nagadaiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Pero sa uban nga mga lugar, 12 pesos yan. 12 pesos lang sa ubang lugar. Sama sa North Cotabato, sama sa South Cotabato, 12 pesos yan dyan. Pero diri sa may Davao de Oro, Davao City, Rojon Pharmacy, Tanang Felcris Supermart, taga ng HB1 Pharmacy, makabarato mo 11 pesos lang na diha. Available po ang product na to ha sa Tanang Rojon Pharmacy, sa Tacorong, sa Marbel, sa San Fran, sa Tagum, bisan asa man po. Basta na'y Rojon Pharmacy, pangitaan lang ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, mga kaibigan. Ibang kwento na naman po ng buhay ang ating maririnig. Mamaya po, meron na namang ipapag-guest si Mommy Lucky na guess the word. Ito ang Scrabble word. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page. Pakiclick ang follow, mga kaibigan. At pakicomment lamang po sa inyo mga greetings para mabasa natin sa pagpapatuloy ng programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
9: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Ayorin po kayo nakikinig sa programang Love,
2: sex, marriage, and career.
1: Ang ganda-ganda ni Mami Lucky ngayon. Hana siya nga kadali ha kay Mang Lipstick sa ako.
2: Nang lipstick yung tawon ko kay para di ta masawa yan.
1: Nga luspad lang ang agi.
2: Gani kay may nga napos kapindig ka. Sa makapang lipstick po dito po dooy.
1: Mapapanood po kami ng live mga kabihan. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Pag nahanap, pakiclick lang ang follow mga kaibigan. At syempre po ay pwede kayo mag-comment para sa inyo mga greetings. Anyway, sa lahat po naman naghahanap ng Magnum C Herbal Massage Gel, Haplas. Doon ay mga sigi pangutana, naabay Haplas ang Magnum C? Yung gani ko na ay naalagi Haplas ang Magnum C. Pag muad to gani mo butika, pangutana mo sa butika nga, aside sa coffee, aside sa herbal capsule, doon na pabay laing product ang Magnum C? Mm-hmm. Mutubag man na sila, na may vapor rub. Napod mi ka ng kuandrinay, kining Haplas. Doon na pod mi refreshing oil para sa kabuhion. Kana mo biyahe ka, niya dali kang kabuhion, kasukaon. Magnum C refreshing oil. Ipahid mo na sa imong ilong, ipahid mo na sa imong alimpatakan, ipahid mo na sa imong pusod. Ay, kanang kabuhi, mawaragin na. No, Magnum C refreshing oil, mga kaibigan. Available na po sa mga dagaday ang butika pharmacy sa inyong lugar. Haplas at dua lang ang butika. Inglangan na mo'y Haplas sa Magnum C. Naakayo ang kanindo trabaning Haplas sa kay epektibo na
2: barato pa.
1: 95 pesos raoy. Mabito ng tingala ko nga. Wa sila kahibawag na Haplas ang Magnum C. Naay Haplas ang Magnum C. Barato kay 95 pesos ra.
2: 95 lang. Dili lang ka na. Captain J, kay dili lang massage oil lang natin, napuntay ka tong rub, napuntay ka tong refreshing oil, ngibutang mo sa imong ilong.
1: Yeah.
2: Sunod na, puntay lahat mga produkto, nga kanang inhaler.
1: Ayun, napa-inhaler. Si Nanay Yuhen Sandes Trento, nakaantabay sa programa natin. Hanggang ngayon, Magnum C user ako, lunas sa ating karamdaman. Malusog ang katawan. From Trento, Agusan de Sur. Salamat.
2: Nakoy kanta, Nanay.
1: Mm.
2: Hanggang ngayon.
1: Aba.
2: Magnum C gihap.
1: Nanay Yuhen San, maraming salamat. Si Ififania Espaltero Montes, shoutout po sa kong husband na mina sa inyong programa, si Bads Montes. User po ng Magnum C Herbal Capsule and Barley Coffee. Diyan po kami umiinom at bumibili sa Mom's Option Pharmacy sa Bayugan, Agusan del Sur. Naka-picture o naka-purchase ko, Kapitan. Salamat po, Nana Ififania. Nana Ififania Montes, marbuhay ka. Maraming salamat.
2: Ayan. Mamila Estal, maraming salamat sa mga taga Madrid, Surigao del Sur. Si Ma'am Liza Esperon. Mami Lucky, jog vitamins pang bata. Wajay pa.
1: Wajay
2: pa.
1: Nanay Nilda Bantolio, maraming salamat po sa ino na si Edmar Rama, nakaantabay sa programa. Nanay Nilda, pagpalit o radyo nay, kung naalang ko'y radyo diri karon, padala ang tataka niya, pero wak man may kapalit o radyo. Nanay Nilda, pagpalit o radyo para makadungog ka sa mga sa radyo.
2: Ayaw.
1: Si Raul Bagatnan, ayon, salamat sa pagpamino ng Mawab. Si Jeffrey Birbalde sa Bislig City, Infinite FM, maraming salamat. Mami Lucky, magkuhan na ta?
2: Sige, mag-first word na ta.
1: First word.
2: Excited na biya kay ko, no?
1: Ayan.
2: Oh. First word na to. Sayon-sayon na to gamay.
1: Sayon-sayon
2: siya, pero lisod-lisod.
1: Laruhag na. Laruhan na.
2: Sayon-sayon, pero lisod-lisod.
1: Sayon-sayon, lisod-lisod.
2: Okay, ang atong first word nga i-guess ninyo ha, ang letters kay T-A-L-I-M-A-D.
1: Sa daw?
2: T-A-L-I-M-A-D.
1: Saan mo na siya pagbasa?
2: Talimad.
1: Talimad?
2: First word, ibutan na lang ako diya. Ang first word na to kay...
1: Talimad.
2: Talimad. Unsa kaya ni nga word ang talimad?
1: Padali lang, talimad. So, unsa ni? Kinsay una makatag na nani na sa kabog t-shirt.
2: O, magkakabalo na. Unsa ni no?
1: Wala. Si Meridel Il Gloria. Maraming salamat na Monte Vista. Salamat po mga taga Davao A+ sa Maramag Bukidnon. Maayong pagpaminaw, maayong paglanog-lanog natong tanan dias Maramag Bukidnon. And mga taga Valencia, Wao and Labaw Nagyo dias mga taga Malaybalay, mga taga Quezon. Ayun.
2: Ay, nanag-comment ko, nakadaog na.
1: Kinsa nakadaog?
2: Ang tamang sagot kay Maldita.
1: Aba, talimad, Maldita.
2: Sa mga makasawa ay talimad, makain na. Maldita, congratulations kay Rizel Elentorio Benlot.
1: Aba.
2: Congratulations. Maldita. Kasi yung ginaing nagmaldita. Klaro ano na, Ben?
1: Ingon pa ni Boss Joel Sumalo in sa tamad. Layo aras tamad, doy. Layo raman kay Boss Joel, si Tata Siano. Shoutout po, Gavin Jake, Mami Laki from Bislig. Thank you very much sa inyo, ha. Ayan. Dugay, kinakatubag ang uban. Si Brian Arrocha, watching from Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur. User po ako ng Magnum C. Salamat po sa inyo.
2: Ayun.
1: Magnum C available din po sa Digos, nandyan sa Hagunoy, Sulo, Padada, Kiblawan, Magsaysay, Matanaw. Available po dyan, mga kaibigan.
2: Gusto ka, next word ulit ko.
1: Next word.
2: Next word, Captain J. Kumato, congratulations sa ato ang next win. Sa ato ang winner, ha. Okay, ang next word na to kay Yumato.
1: Oy.
2: Yumato.
1: Di ka ni Tumoy? Yumato. Unsa man ni Yumato?
2: Unsa kaya ning Yumato? Oy, tumanga taga Duhali, marami salamat sa pagpaminaw. Si Maria Cecilia. Wala pa man kay padung mga sa exciting part ka. Pinahinay lang. Unsa kaya ni ang Yumato?
1: Ay ba, Yumato. Unsa kani Tumoy? Unsa man ni?
2: Yumato Kudasai.
1: Lucanas Ana, marami salamat ng Santa Josefa.
2: Tumayo, hindi ito. Mora nindot kayo, wala ka mo Bisaya ba ni English or Tagalog?
1: Nangita ko parang makakita na ko sa inyong live. Si Lucanas Ana, marami salamat. Si Eleni Villarino, Captain Jake, Namino Bulmidri sa Tagum City. Shoutout po sa ko ang mga bagong miyembro sa Hiyang International, mga bagong kabuhayan. Partner na to sa Tagum City, si Ma'am Floresita Cuerda Melicor. Ma'am, congratulations. Isa ka ng ganap na kabuhayan partner sa Tagum City.
2: Congratulations, wow, ating kabuhayan partners.
1: O sa mga Mami Laki, wala nakatag
2: na? Mali mo na inyong answer, tumayo. Ano ang tumayo?
1: Aba, mali din yung tumayo?
2: Mali! Ayan. Mali, good. Parting mali agyod.
1: Si Boss Melver sa bando di Haza.
2: Ako bang gikapipaste rin mo? Gikapipaste ka rin. Mali pag rin gikapipaste.
1: Matuyo. Tumayo, matuyo. Mali, mali.
2: Mali, mali, mali. Tumayo.
1: Si Ubaldo Casildo, Magnum C user, Yugo Haplas, since nagalipong-lipong ko. Salamat, Tatay Ubaldo Jr. Casildo. Salamat po sa'yo. Matuyo daw, Mami Laki.
2: Hindi, hindi.
1: Mali po daw, Nay. Sayangan, Nay. Oy. Nanay Mila Style, ayan. Matuyo po, maldita po.
2: Hindi, mali.
1: Tomato po.
2: Tomato? Kaiwai niya, tomato? Second word na to, ha? Yumato.
1: Unsa ka ng Yumato? As Yumato, unsa ka na? Matuyo. Unsa man lang. Unsa man yung sabay lang answer diri. Uyamot ko no, nay uyamot?
2: Asa, kisa nagingon?
1: Si Kwan, asa, nay uyamot diri. Nay uyamot diri si John Bronze Leon.
2: Kisa na, dili na ako makita diri yung mga
1: na,
2: answer.
1: Nakita na ko.
2: Okay, Nana, ang correct answer kay Uyamot si John Bronze Leon. Ayan. Nakuha sa tong team. Actually, nagtanong mag-ura tong team karon.
1: Congratulations!
2: Congratulations!
1: Aba. Napa, isa ka lito. Isa ka word.
2: Sige, isa pa ka word? Sige.
1: Sige daw.
2: Kani. Ang next word na to kay...
1: Kanang lisod-lisod pod?
2: Kani, lisod. Parting lisura ni.
1: Sige daw, babe. Sige daw.
2: Kani. Bantay lang mo ha. O, dili mo maka-answer ani ha.
1: Tumayo. Elani, wadyo ka katag na Elani. Uyamot ang answer.
2: Third word na ta. Third word na to ka na. Baghutan.
1: Uy, baghutan. Baghutan. Nahutdan siguro ni Mami Laki.
2: Baghutan.
1: Baghutan. Unsa may but pasabot aning baghutan.
2: Watching from na.
1: Si Pearl Alyaba. Ayan. Ha. Eleni Villarino. Magkaila siguro sila. Nakita din sa chat.
2: Eleni, mo man siya ang atong kuan.
1: Si Pearl. Atong ano po. BDA.
2: Dito sa Tagum. Kani si Pearl mo ni siya sa to asa. Bisling mo nata ni siya.
1: Si Jenry Virano. Bughaton kuno ang answer.
2: Mali.
1: Si Jerilyn Along, nabughat ko no.
2: Nabughat? Kisa man na?
1: Si Jerilyn, ato si Jerilyn Along.
2: Si Jerilyn Along ang atong winner, nabughat.
1: Nabughat, di ay.
2: Nabughat. Okay na to, nakuha na natong mga answers, mga winners. Ang duhaon niya, napod.
1: Sa'yo na naman yung mga...
2: Ang akong ikaduha, Captain Jake, ang last two kay lisod-lisod. Ayan. Kaya mga four words.
1: Sige. Kaya ng four words, guwapo na. Kaya na kayo para dili, challenge ba? Si Isabel Villarino ng Tagum Branch. Ayan, salamat po sa inyo. Mamaya kaya, Mami Lucky, try natin. 1,000 pesos for mga 3 words.
2: Ah, 3 words.
1: Ah, ano mga 3 words.
2: Pati, nagawa na kayong mga pilanin.
1: Sila yan na doon. 3 words.
2: Kasi mabot na 1,000 ang atong viewers.
1: Maghatag-tag cash on niya, 1,000 pesos para makatag na 3 words mo, Mami Lucky.
2: Mm-hmm. English, Tagalog?
1: Bisagunsa lang. Ayan, shoutout po Mami Lucky from Bislig City. Ayan, si Jerilyn, taga Bislig din si Jerilyn.
2: Si Bislig.
1: Ayan, anyway, napay greetings din ni Mami Lucky.
2: Ayan, salamat sa pagpaminaw kina Victoria Lagmay. Og naminaw po garon sina Maria Cecilia Felipe, mga taga Bakali, Duhali, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po sila Edmar Rama. Ang mga taga Prosperidad Agusan del Sur, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Roslyn Munoz, ang mga taga New Corella, Davao del Norte. Thank you very much po sa mga taga Tagum. Naminaw karon sa tosin na ni Yuhensan. Naminaw po sila og LSMC Captain Jake. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Si Elsie Joy Donato Valenzuela. Ang mga taga Bulunan, Midsayap, si Ariel Valenzuela, maraming salamat po sa pagpaminaw. Si Ana Hamero, si Hannah Talusay, mga taga Talusan, mga from Lutayan, Sultan Kudarat, marami salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Joshua Bartolome. Ayan, ang mga taga-tanda, Prime FM, thank you very much. Of course, si Mommy Pearl! Perlita Rinobles, marami salamat sa pagpaminaw. Naminaw po sila Janet Conura. Ang mga naminaw po sa, naminaw sa Facebook, naminaw po sila sa Radyo Karon. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Si Janet Conurado, thank you very much po sa inyo, mga taga Matlong Lamba, South Cotabato, Banga, South Cotabato. Si Jenny Galeza, thank you very much po sa inyo. Ang mga taga Barangay Unidad, ang mga Orias family from Charisma Orias. Thank you very much.
1: Ayan, salamat po si Nerissa Abuseo, Mami Lagin, Captain Jake. Magandang araw po sa inyo.
2: Nakutaw do'y lauto.
1: From Bukidnon, Maramag, Nerissa Abuseo. Ayan, salamat po sa inyo.
2: Sa muka sa inyong pag-guess na
1: napukaw.
2: Nakutaw man akong ulo, ani.
1: Punya, mamaya ba, 1,000 pesos yan.

lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lamang po sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento, Kapitan, at gusto ko lamang pong hingin ang inyong pagpapayo, ang inyong payo at sa inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man simulan ang pagsasaysay ng aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daisy. Ang kwento ko ay tungkol sa karanasan ko ngayon, sa mga pinagdadaanan namin ngayon ng aking ka-live-in partner. Bago kami magkakilala ni Anton, Kapitan, ako po ay isang single mother. Meron po akong dalawang anak sa iba't ibang mga lalaki. Ang panganay ko po, Kapitan, ay ipinagbubuntis ko noong mga panahon na ako po ay 20 anyos pa lamang. Nasundan po ito noong ako po ay naging 24. Talagang failure. Hindi matagumpay ang aking mga karanasan sa pakikipagrelasyon. Ewan ko ba, Kapitan, bakit ganito ang mga pinagdadaanan ko? Sa totoo lamang, napakaraming pagkakataon na tinatanong ko rin ang aking sarili kung bakit

hindi ko na isinasali ang pakikipagrelasyon doon dahil makailang beses na rin akong umiyak dahil sa pag-ibig. Puro kabiguan lamang, kapitan, at puro panunumpa. Puro lamang. Paasang lahat sa akin. Yung tipong akala ko ay mag-aasawa na ako. Yung tipong meron ng tatayong lalaki o magiging ama ng aking mga anak. Simple lang naman ang pangarap ko, kapitan, yung mahalin lamang ako ng lalaki. At yun nga po ang nangyari sa akin nang minsang dumating o nang dumating nang minsang isang araw nang dumating sa akin ang isang lalaki. Nung magkakilala kami ni Joven, kapitan, hindi ko masyadong sineryoso ang lalaki ito dahil gaya rin po ng karamihang naging karelasyon ko noon, puro pangako lamang at paasang ginawa sa akin. Papaasahin ka, pagkatapos, sasaktan at iiwang ka lamang. Yun din ang akala ko noon kay Joven. Pero magkaiba sa lahat si Joven dahil makatapos o pagkatapos lamang ng 3 buwan ng aming relasyon, at nung maipakilala ko si Joven sa aking 2 mga anak, ay nagsama na kami kaagad sa isang bubong. Sinabihan niya akong pansamantala munang makitira sa kanila. Sa mga pagkakataong kasing yon ay kulang pa ang aming o wala pa kaming eksakto o hindi pa wasto o sapat ang aming kinikita para sa aming pangangailangan. Pero ako sana noong, kapitan, ay ayaw ko talagang tumira sa kanila. Iniisip ko pa lamang ay nahihiya na ako. Pero si Joven mismo, kapitan, ang talagang nagkumbinsi sa akin na doon na lamang daw tumira sa kanila para mas makatipid kaming dalawa. Yung ibabayad daw namin sa arkila o renta ng bahay, mas mabuti na raw gagamitin na lamang namin bilang personal o sa personal naming pangangailangan. Magandang punto yon. Naniwala at pumayag ako sa kanya kaya sumama ako sa kanila at ipinakilala ako sa kanyang ina. Doon ko na lamang, kapitan, na wala na pala siyang ama. Nag-iisa na lamang ang kanyang ina sa kanilang pamamahay kasama ang 2 pang mga kapatid. Ramdam ko kagad na hindi po maganda ang pagtanggap sa akin ng kanyang ina, kapitan. Sa unang pagkakataong nagkita kaming 2, nang dalhin ako at 2 at dalhin ko rin ang 2 kong mga anak, kapitan, napakaraming tanong ng kanyang ina sa akin. Saan na raw ang mga ama ng aking mga anak? Paano daw nangyaring pinayagan ko raw na magkaroon ako ng 2 anak sa iba't ibang mga lalaki? Napakarami niyang opinyon patungkol sa aking karanasan. Dapat daw ganito, dapat daw ganon, hindi raw ako dapat nagpapabaya sa aking sarili, na para bang okay lang daw sa aking gamitin ako ng iba't ibang mga lalaki. Sa unang punto pa lamang, kapitan, at sa unang tagpo pa lamang namin ang kanyang ina, medyo nasaktan na po ako kaagad. Hinawakan lamang ni Joven ang aking kamay, tanda na parang gusto niyang sabihin sa aking hayaan mo na lamang. Ganun lang yan dahil hindi pa naman kayo magkakilala. Hinayaan ko na lamang, kapitan, pero tumagos yon sa aking puso. Yung lahat ng mga sinabi niya na parang ang gusto niyang palabasin ay para ba akong isang babaeng kaladkarin. Yung tipong kahit na sino na lamang ay pinapatulang ko. Hindi ko naman kasalanan, kapitan, na hindi nagtagumpay ang mga dati kong karelasyon. Hindi ko rin naman kasalanan kung bakit walang lalaking gustong magpakasal sa akin noon. Hindi ko rin naman kasalanan kung bakit iniwan ako ng mga lalaki o naging ama ng aking mga anak. Nakisama pa ako, kapitan. Subalit noong mga panahon na ako po'y nagkasakit, doon po nagsimula ang problema. Dati-rati kasi ay kahit papaano ay may kinikita ako, kapitan. Meron akong trabaho. Dahil nga po meron akong karamdaman, huminto ako sa aking pagtatrabaho dahil yun po ang sinabi sa akin ng doktor. Dati-rati kasi ay hindi naman ako humihingi.

sa kinikita ni Joven dahil yung mga pangangailangan ng aking dalawang mga anak dahil yung mga pangangailangan ng aking dalawang mga anak, Kapitan, ako mismo ang nag-aabot. Ako mismo ang nagbibigay sa kanilang pangangailangan at niminsan ay hindi ako humihingi sa aking ka-live-in partner na si Joven. Pero nung mga panahon na ako po'y nagkasakit, Kapitan, at pinagbawalan ako ng doktor, doon na pumasok ang isang problema. Dati-rati kasi nag-aabot si Joven sa kanyang ina, pambayad, sa kuryente, sa pagkain, pang grocery. Nung natanggalan o nung huminto ako sa aking trabaho, Kapitan, yung perang dapat sana inaabot niya sa kanyang ina ay ibinibigay na sa akin, pang allowance, para sa baon ng aking mga anak. Doon na nagsimulang hindi namin pagkakaunawaan ng kanyang ina na madalas nagpaparinig ito sa social media. Nung una ay binabaliwala ko lamang ang lahat. Nung una, hindi ko lamang masyadong dinidibdib, Kapitan, dahil naiintindihan ko naman at kilala ko naman ang kanyang ina. Ganun lang talaga siguro ang ugali nito at madalas nagpaparinig. Minsan rin ako nagsumbong kay Joven. Sinabi ko sa kanyang, yung mga patama at yung mga parinig ng iyong ina sa social media, para ba sa akin yan? Tanong ko sa aking ka-live-in partner. Sinabi niya sa akin na hindi na mahalaga kung ikaw yan. Hindi na mahalaga kung ikaw ang pinapatamaan ni Mama. Basta wag mo lang pansinin at wag mo na lamang tignan. Pero hindi maari, Kapitan, na hindi ko matignan ang mga post na yan. Dahil nasasaktan ako. Doon kasi minsan, para bang hinuhusgahan ako ng mga tao sa paligid. Na minsan kasi may nag-aabot ng istorya sa akin. Na minsan may nagpaparinig. O ang mga parinig na kanyang ina ay may kinikwento o may nagkikwento rin sa akin, Kapitan. Doon ako labis na naapektuhan. Yung para bang nag-asawa lamang daw ang kanyang anak, yun pa daw o doon pa daw sa isang babaeng may dalawa ng bagahe. Single daw ang kanyang anak at pwede naman daw sanang mag-asawa ng single rin. Pero nagbit-bit pa raw ang kanyang anak ng isang babae na may dalawa pang anak. Doble na. Papakainin daw ng kanyang anak, Kapitan. Doon ako nasaktan ng sobra. Hindi ko naman intensyon na maging ganun ang kalagayan namin, Kapitan, dahil nung una, nung naliligaw pa lamang sa akin si Joven, ay may trabaho naman ako. At klaro yun sa akin, malinaw yun sa akin na hindi ko dapat inaasa ang pangangailangan ng aking mga anak sa magiging lalaki ko, sa magiging karelasyong ko. Ako talaga ang may gusto na kung sakali mang may pangangailangan ng aking mga anak, dapat nanggagaling mismo sa aking bulsa. At hindi nanggagaling sa ibang mga tao dahil alam ko, Kapitan, na maaari itong isumbat sa akin balang araw. Kaya lamang naging ganon ang sitwasyon ay dahil nagkaroon ako ng sakit. Mahina ang aking katawan at mahina ang aking baga. Mas lalong naging problemado ako, Kapitan, dahil kung maaari lamang sana ay lumipat na ako. Maari lamang sana, Kapitan, ay umalis na kami. Pero walang-wala ako sa puntong yon. Walang-wala akong pera sa pagkakataong yon. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nakakatulong sa gawaing bahay dahilan para mas lalong magparinig ang kanyang ina. Tamad. Pabigat. Wala daw kaming ibang ginagawa kundi kumain. Ang trabaho daw ng kanyang anak ay nagsipag. Nagtatrabaho lamang daw ang kanyang anak para sa amin ang aking mga anak. Ayaw ko sanang sumagot, Kapitan, pero napuno na rin ako. Kaya minsan nasagot ko na rin ang kanyang ina. Isang araw nang magparinig ito sa akin,
Habang nagwawalis, Kapitan, rinig na rinig ko ang kanyang boses kahit nasa loob pa ako ng kwarto. Marami daw ang mga tao sa paligid na namimihasa. Abusado, sabi niya. Hindi pa raw nakontento at nagdala pa ng 2 mga anak. Hindi pa raw nakontento at pinapakain, hindi raw marunong tumulong sa gawaing bahay. Doon ako nasaktan ng labis, Kapitan, kaya agad akong tumayo kahit nahihirapan ako sa puntong yun. Kahit mabigat ang aking katawan, sinikap kong tumayo para kausapin ang aking biyanan. Agad-agad kong sinabi sa kanya na, "Ma, kung ako ba ang pinariringgan mo, hindi ko gustong tumira sa pamamahay ninyo. Hindi ko talaga gustong dito tumira sa inyo. Sinabi ko na yan kay Joven noon pa man. Pero si Joven mismo ang gustong dito ako tumira. Hayaan mo, Ma, at pag-uwi ni Joven, kakausapin ko siya at aalis kami sa pamamahay na ito. Kung hindi man siya papayag, kahit ako na lang ang aalis at ang aking mga anak."

Agad-agad akong nagkwento kay Joven. Wala akong itinago sa kanya at agad-agad kong sinabing nagkasagutan kami ng iyong ina. Nagulat siya, kapitan, at hindi niya inaasahan yun. Kasi madalas niyang paalala sa akin na huwag ko raw patulan ang kanyang ina. Pero hindi na rin ako makapagtimpi pa. Hindi ko na rin kayang lagi na lamang akong pinariringgan. Galit rin ang kanyang mga kapatid, kapitan, nung malaman nilang sinasagot-sagot ko ang kanilang ina. Hindi ko naman intensyon talagang lumaban. Ang sa akin lamang ay paglilinaw sa pagkakataong yon. Gusto ko lamang sabihin at depensahan rin ang aking sarili sa mga iniisip nilang naging pabigat ako. Kung kaya ko lang naman sanang gumawa at kumilos, hindi na ako aasa pa sa kahit na sino man. May karamdaman o sakit lamang ako sa pagkakataong yon. Kaya lagi lamang akong nakahiga. Kaya lamang akong nasa loob ng kwarto. Makarating ito kay Joven, kapitan, na medyo doon rin ako nasaktan na sa halip sana ay kampihan din niya o kampihan niya ako. Doon ko natansya. Doon ko nalaman na mas mabigat sa kanya ang kanyang mga kapatid. Doon ko naramdaman na parang mas mabigat sa kanya ang kanyang ina. Kaya sinabi ko sa kanya, kung hindi tayo aalis ngayong gabi, ako na lamang at ang aking mga anak ang aalis. Nakiusap si Joven sa akin na sana ipagpabukas na lamang daw ang lahat dahil gabi na rin. Tinutuo ko nga po, kapitan, at halos hindi ako makatulog sa gabing yun. Hindi ko na kayang hintayin pa. Kaya inaasikaso ko at inayos ko na ang aking mga damit, ang damit ng aking mga anak. Dahil gusto ko, pagka na may liwanag na, aalis na kami kaagad kahit tulog pa silang lahat. Naawa rin naman si Joven, kapitan, sa puntong yon. Ang totoo, pakiramdam ko sa pagkakataong yon ay ayaw nga sana niyang sumama sa amin. Pero dahil na rin siguro at naawa siya sa akin dahil may sakit ako at may dalawa pa akong mga anak at wala rin naman akong ibang pupuntahan, sinamahan niya ako, kapitan, at naghanap kami ng sarili naming bahay. Isang maliit na bahay lamang, pero at least kahit papano ay wala na doon ang kanyang mga kapatid. Wala na roon ang kanyang ina. Doon kami nakatira. Akala ko noon ay magiging payapa ng takbo ng aming pagsasama, kapitan. Pero natuntun rin kami ng kanyang ina. Nagulat na lamang ako ng isang araw dumating ito sa aming pamamahay. At ako lamang ang kanyang nadatnan dahil nasa trabaho si Joven sa pagkakataong yun. Gusto ko lang naman sana, kapitan, maging professional sa harapan niya. Maging isang tao. Kaya pinapasok ko po siya sa loob ng aming pamamahay para sana asikasuhin, para sana iparamdam sa kanya na ang lahat ng aming mga pagkakasagutan at hindi pagkakaunawaan noon ay tapos na ang lahat ng yun. Tinanong ko pa nga po ang aking bina noon, kapitan, kung kumain na ba siya, kung kumusta ba siya. Hindi sumagot. Agad-agad niyang sinabi sa akin na alam mo, kung hindi dahil sa'yo, maganda sana ang kapalaran ng anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, siguro napunta yan sa magandang babae, sa profesional na babae at may magandang trabaho. Hindi tulad sa'yo. May dalawa ng mga anak, wala pang ambag. Kinabahan na naman ako, kapitan. Hindi dahil sa natakot ako sa kanya, kundi takot ako sa aking sarili. Takot ako na baka makalimutan kong matanda ito sa akin. O higit na mas matanda ito sa akin. Na baka makalimutan kong ina ito ng ka-live-in partner ko. Nang lamig ang buo kong katawang, kapitan. Grabe ang pang-iinsulto niya sa akin. Kailan daw ba ako gagaling? Maari ba daw ang iwanan ko na lamang ang kanyang anak?
Kung totoo daw nagmamahal ako sa kanyang anak, baka kung mari ay pwede kong iwanan ang kanyang anak para mapunta raw ito sa ibang mga babae. Sa babaeng karapat-dapat sa kanya. Sa babaeng may trabaho rin, hindi tulad sa akin na walang trabaho. Sinabi pa siya sa akin o sinabi pa niya sa akin, Kapitan, na simula raw na magsama kami ni Joven, ni minsan na hindi na raw ito nakakabili pa ng bagong damit. Alam mo ba, simula nung magsama kay ni Joven, ni minsan hindi ko na yan nakitang bumili ng bagong damit niya. Kaawa-awa ang anak ko. Ang lahat ng kinikita niya ay napupunta lamang sa iyo at napupunta sa mga batang hindi naman sa kanya.

Mawalang galang na po, sinagot ko sa kapitan. Ang anak niyo po ay nasa wastong edad na. May sarili na siyang isip at may sarili na siyang pagpapasya. Kung mas pinili man ako ng anak ninyo, hindi ko na problema yon. Nagmamahalang kaming dalawa. Hayaan niyo po, sa darating na panahon kung ako'y gagaling, hindi ako aasa na kahit sa sino man. Hindi ako aasa kahit kanino man. At para sa kaalaman po ninyo, yung mga anak ko, hindi kay Joven galing ang pinapakain ko dyan. Kahit papano ay nagbibigay naman ng sustento ang kanilang mga ama sa akin. Mas lumaki pa ang pagkakasagutan naming dalawa dahil hinusgahan niya ako, kapitan, na nakikipagkita pa pala ako sa mga ama ng bata. Ginawa ko lang naman yung katwiran sana, kapitan, dahil ayaw ko sanang isipin niya na ang kinikita ni Joven ay napupunta lamang sa aking mga anak. May delikadesa naman ako, kapitan. Hindi naman ako ganong klaseng tao na parang walang konsiderasyon. Alam ko namang hindi kay Joven ang mga bata. Alam ko naman ang mga anak ko ay hindi kay Joven yon at wala siyang responsibilidad. Ang totoo, kapitan, ay nagbibigay rin naman ng sustento ang mga ama. Kahit papano, sa maliit na paraan, nag-aabot naman ito ng pera para sa pangangailangan ng dalawa kong mga anak. Doon pa mas lumaki ang aming hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina. Dahil nung matapos marinig yon ang kanyang ina ay hinusgahan pa ako, kapitan, na baka raw hindi lamang alam ni Joven, baka nakikipagkita raw ako sa mga lalaki na dati kong karelasyon, na baka raw meron pa daw akong ginagawa na hindi lamang alam ni Joven. Galit na galit ako noong, kapitan, at pigil na pigil ako sa aking sarili. Sinabi ko na lamang na napakababa naman ang tingin mo sa akin. Wala akong ibang ginagawa. Wala akong ginagawang masama sa anak ninyo. Hindi naman sila ganung kayaman, kapitan, at hindi naman marangyang kanilang buhay. Pero kung makaalipusta sa akin ay parabang napakayaman nila. Na parabang napakamayaman niya. Sinabihan ko siya na bago pa ako makalimot, umalis ka na lamang po. Hanggang may respeto pa akong natitira sa inyo, sana umalis na po kayo. Tumalikod dito, kapitan, at may pagbabanta pa sa akin. Totoong ayaw na ayaw sa akin ang kanyang ina. Dahil raw, narinig ko na lamang sa iba't ibang mga tao na nakakilala sa kanila, dahil raw ay may dalawa na akong mga anak sa iba't ibang mga lalaki. Napaka-unfair daw yun para sa kanyang anak na single pa, walang sabit, at napunta raw sa akin na isa ng babaeng may dalawa ng anak at higit na mas matanda raw sa kanyang anak. 8 taon din naman kasi ang agwat naming dalawa, kapitan, sa edad. Hindi maiwasang maawa ako sa aking sarili at sa aking kalagayan. Kaya nung magkausap kami ni Joven, sinabi ko sa kanyang mas mainam na sigurong maghiwalay na lamang tayong dalawa. Mas mainam na sigurong putulin na lamang natin ang ating relasyon. Tama naman ang ina mo. Pwede ka pang mag-asawa. Pwede ka pang maging malaya. Pwede ka pang pumili ng babaeng karapat-dapat para sa'yo. Ayaw naman niya sa sinabi ko, kapitan. Sinabi niya sa aking mahal raw niya ako kahit ano pa man ang sabihin ng ibang mga tao. Mahal raw niya ang kanyang mga magulang o ang kanyang magulang. Mahal din daw niya ang kanyang mga kapatid. Pero may sarili na raw siyang buhay. At ako ang pipiliin niya o ako ang pinili niya.
kasalukuyang kapitan, hindi pa rin maganda ang aming relasyon. Pero umaasa ako na balang araw magiging maayos din ang lahat. Hindi ko lamang alam, kapitan, kung paano. Matapos ang mga hindi namin pagkakaunawaan at pagkakasagutan, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko itatama, aayusin ang aming relasyon na kanyang magulang. Sana gumaling rin ako sa aking karamdaman para hindi na ako umasa pa sa kinikita ni Joven, na sana makakabalik rin ako sa aking trabaho. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Daisy.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: President Dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandali nga nagpa-BP ko sa 150 over 80. Sa adto ni gayo na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha ka buok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Salamat din ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy, o Holy Queen Pharmacy. Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
4: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C, o gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lamig na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
5: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Aliosa North Cotabato, RJ Pharmacy, Jamilu Pharmacy, og FJNK Pharmacy. Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, og Salianga Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
6: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanungtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar. Ang Magnum C products mapalit sa Santa Josefa, Agusan del Sur, Jardin Pharmacy, Bangueros Drug Store, Gardosa Pharmacy, QCC Incorporated, o Petagara Store.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love.
7: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
8: Sigurado ka?
0: Sex.
8: Fiyosa, dilip ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Marriage.
7: Sos na anas sa kanyana. Puros na kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
7: Yes, nanawat. Nagyan ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Magnum C, epektibo, barato.
0: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong September 26 para sa Magnum C Caravan Day.
2: Caravan Day.
0: At ang tibuok team sa Magnum C kadong September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker ug daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Magnum C, ang pinakasta sa mga senior citizens. Puso, basko, o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career.
3: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
4: Sex, Marriage, and Career? Kauban si Captain Jake, si Mommy Lucky.
3: Si Madel Cabradias, Cabiadas, Mommy Lucky and Captain Jake, Hutanbag. Unsa man ang Hutanbag?
4: Hutanbag?
3: Nabutdan siguro ni Nabutdan.
4: Kahalo ka ba?
3: Or Nahutdan. Unsa ba?
4: Unsa?
3: Hinay kayo sa mga inanig. Video ko kayo ka-apasan niyo. No? May hibong ganin ko sa inyo. Kadali kayo mo ka-get sa mga ginapatag na. Si Jason Jason, maraming salamat po sa inyo. Bago natin na pag-usapan ng kwento ngayong araw, mga kaibigan, may dalawa pang t-shirt na pamimigay natin. Ayun, word, Mommy Lucky.
4: Hello, word na tayo diretso.
3: Ayan. Oy, bago po ang lahat na, huwag niyo po kalimutan, mga nanay, mga taga North Cotabato, September 26 po. Sabado na po ito, nay, tay. September 26, alas 8 po ng umaga, Barangay Sudapin. Alas 8 na umaga. Barangay Sudapin, alas 8 po na umaga.
4: Sige.
3: Diyan po tayo magkita-kita, alas 8 na umaga. Caravan Day natin. Maglalaro tayo natin mga paraffle. Magkita-kita, tanin nyo ha. Ang pwede mo appeal, mga taga North Cotabato. Saan ka man ngayon? Taga Kabakan, Antipas, Matalam, taga Magpet. Pwede kang umaten po sa ating Caravan Day. September 26 po, mga kaibigan. Sabado, alas 8 na umaga, Barangay Sudapin. Pakimarkahan po ang kalendaryo. Huwag na huwag po niyong kakalimutan kay pagkatapos nito, baka matagal na naman po kami makakabalik sa inyong lugar. Sayang po, ulit ang magkita-kita, nay, no? Ningaw po mi sa inyo. Gimingaw mi sa mga inahan sa Kidapawan City. Yeah. Hopefully, magkita ta ninyo.
4: Yes, magkita-kita ta ng adlaw ng oras sa September 26, alas 8 sa buntag. Ay, ang kalimot, ana, ha? Kay sus!
3: Si Ma'am Merlin Ordes, marami salamat po sa inyo. Sayang, Mami Lucky, kay 30,000 rabang jackpot prize. Di ba, Mami Lucky?
4: Yes, dapat maka-add to mo ng adlawa, Captain okay. Jake. Alas 8.
3: Sige, Mami Lucky, kasi tipid sa oras.
4: Okay, ano ba yung fourth guest?
3: Oh, yeah, fourth.
4: Fourth guest ni siya, ha? Ang word na to, Captain Jake, saan na siya, t-shirt or
3: one? T-shirt pa.
4: T-shirt pa. Okay, ang fourth guest na to nga makadaog og t-shirt is, ang fourth guest or fourth word to guess is kana, ako nang gitbutang. Ang iyahang kuan, Captain Jake, kay Pabuto Wagay.
3: Ano?
4: Pabuto Wagay.
3: Kuyawa. Kuya. Kuyawa ng Pabuto Wagay. Unsa na, Mami Lucky? Pabuto Wagay. Kuyawa na
4: Pabuto Wagay.
3: Kadali lang ha, Pabuto Wagay. Kung sabot pa sabot ani.
4: Abot lang, kamay mag-guess. Pabuto Wagay.
3: O, di ko kabaluan. Hinayin ko sa inani po mga tigpaminaw. Di kayo kag-gets ani na yun. Hinayin ko ano yung mga puzzle words. Ano ito? Pabuto Wagay. Ayan.
4: Pabuto Wagay.
3: Unsa man daw ni Be?
4: Sige daw Be. Unsa man daw ni Be? Unsa man daw ni Pabuto. Dili ba na ka ng ano?
3: Pabuto Wagay. Di ba ka ni Pabuhagay, ana?
4: Secret!
3: Wala, wag mo ni-answer ko doon, Milagy. Wala ni-answer ko.
4: Naglisod, lagi ni sila.
3: Nagunahuna po sila kung saan, ano eh, Pabuto Wagay.
4: Pabuto Wagay, ano yung Milagy? Saan, Mamilaki mo rin manig?
3: Pabuwagay daw, Mamilaki. Pabuwagay siguro na.
4: Wait lang, din ako makita ang mga comment.
3: Pabuwagay ko, no?
4: No!
3: Mali daw, Gio Del Mundo.
4: Mali, oy, apil-apil pod mo, ha?
3: Salamat sa pagpamina, mga taga. Kuan, Sunlight Grocery sa Bidsayap.
4: Ana si...
3: Pabuto Yagaw.
4: Ana si Jason. Jason, unsa man eh.
3: Clifford Ortiz. Ayan, salamat sa pagpaminaw. Shoutout po sa Seminary College of Davao, si Ate Nancy, uy, si Borg, si Noli, ug tata. Naminas ng programa niya. Thank you very much. Pabuto wagay.
4: Pabuto wagay.
3: Pabutagay. Si Andre Rosales, mali po. Ayan. Shoutout po sa RNG crew. Shoutout sa inyo lahat. Real Espinosa, Tatay Real, maraming salamat po.
4: O, di ba, naglisan sila, Cap?
3: Two words, Captain Jake. Two words ni siya. Patubugay. Pabuwagay daw ang aming laki.
4: Ano? Mali. Pabuhagay. No po, patubugay.
3: Mali po. Jason, namin na sila karon. Anyway, balikan natin ang kwento, mami laki. Basi madugay ta ba?
4: Sige, tanaw na ito.
3: Wala pa ba yung naka-answer?
4: Wala pa yung naka-answer, Cap.
3: Sirit na.
4: Sirit na, kay.
3: Kami na lang yung hatag sa answer. Sirit na.
4: Sirit na, oy.
3: Oo. Utubap, putubo. Unsa man ang... Katon po ni si Ma'am Lynn Judy Lynn. Utubap putubo. Kuan po sila no?
4: Nagpag-guess po. Pila pa ninyo hatag ani
3: na mo? Sa may imong kuan ug ma-answer na mo niyon sa may imong. Sa may premyo. Ang ingon ni Nanay Mila Istal, pabuto day.
4: Pabuto gini si Captain.
3: Ana si Anas nanay, pabuto day.
4: Josephine, si Nanay Josephine, ingon pa siya nga, nagbuwag. Ano din si Nanay Lynn, kalisod po.
3: Nagbuwag.
4: Patubo, yagaw.
3: Unsa man ang mamilaki?
4: Ang tama nga sagot, ay wala na yun ha, kutob na ni kato kay Chacheng at tubag ha. Kaya sa ana.
3: Wala na
4: ha. No. Ang tama nga tubag, Captain Jake, ayaw pagbuot.
3: Ayaw pagbuot. Pero two words siya.
4: Nag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i
3: sus mga diyan.
4: Kuya kanis just now, pabuto wagas.
3: Si Lil Jodilyn pa patubo gamay.
4: Ang correct na answer po ay
3: Anson.
4: Ayaw pagbuot.
3: Ayun. Sige, napailaw lang word, Mami Lucky.
4: Napailaw lang word or mag-advise na ta.
3: Advise na ta, Mami Lucky.
4: Kaya mo lisod-lisod na akong next word kay lima ka words.
3: Sayang. At sa yung humano na tong story kay sayang kayo. Imbis maka, di ta maka-advise ani karon. Mami Lucky, diretso na tayo.
4: Asaan sa na?
3: Sa story. Sa story. Story po mga kaibigan, si Daisy po. Ang kwento po niya ay isa po siyang single mother. Yan, duha kabukyang anak sa pagsugod. Niya humana, ila-ila niya si Juven. Ang nahimo niyang karelasyon. Pero 8 years ang ilang age gap po mga kaibigan. 8 years ang age gap. So medyo ang mama, ang reaction sa mama, murag wagid mo pabor. Kaya murag ang unahon, as mama nga, kusam niya kung anak ko, sa kadagang babae, kini pa mang yun.
4: Yes.
3: Murag ana ang dating magod. Mm-hmm. No? Murag ana ba akong pagsabot nga. Ang sama kanak. Sa sige ni mo kuan, kanak pa mang giimong napili. Nga na naman ay anak daan.
4: Okay na ang ilahang kuan, Captain Jack. Na ingon si Joanna din, Captain Jack. Luwi po si Senator Captain Jack at Mommy Lucky. Pero para sa ako, kay kung mabikil ang akong ugangan, kay ibandil, para doon sa iya ha, ibandil yung dayon sa tibok, baryo mo na, o galis akong ugangan.
3: Karilit.
4: Karilit.
3: So, burag kang di mo magkasinabot sa imo ugangan, isang yaw sa
4: umpag. Isang yaw may balita, ana.
3: Moni, actually, mo ginang story sa to ang sender garon nga. Gikasakit siyang dughan kay daghan manggod. Gusto niya i-ignore, gusto niya nga palampason, di niya paminawon. But doon lang yung mga tao musumbong ba? Kana bang mga stories palibot nga makaabot sa iha ba? Mo na siya. Sige.
4: Okay, sa ako, Captain Jake. Sa ako na dadiretso, Captain
3: Jake. Sige, Mami Lucky.
4: Para sa ako, Captain Jake, no, mas importante gihapon sa tanan, ang kanibita magpaubos ka.
3: Yan.
4: Magpaubos gihapon ka, have patience, tas ipaim mong pasensya. Kumuingon ka nga, gamay na lang kayo kung pasensya, tas ipaim mong PC, ana. Kasi in, at the end of the day, Captain Jake, ang mag-uban man sa usa ka balay, panimalay, dili man ang imo ugangan, kundi ka mo manggihapon. And clearly, nakastate dito, Captain Jake, ang giingon man po niya nga, ang iyahang bana po, ang iyahang partner po, di ba, niingon po na, nili kumusugot ka magbuwag ta. So, meaning, nag-stand ang lalaki, Captain Jake, niya ipaglaban po ang babae. I think, ang sa usa ka relasyon nga na ay mga extra baggage ka rin parehaan ni Captain Jake, no, ang lisod lamang gilin ha, ang sasugod lang yun. The moment nga makita po sa kinanginikan, ano, di ba, ang mga pariente, Captain Jake, or mga igsoon, Captain Jake, makita nila nga sincero mo sa umatag-usa. I'm sure moabot ang panahon, Captain Jake, nga madawat, mawala naman po ang issue. Mawa, mapahilom ra po na, hangtod sa matag-usa sa to, magkaroon tag peace of mind. For now, it's hard. Lisod yun na siya sa sinugdanan.
3: Kasi ang kalaban ni mo na emotion.
4: Ah, yes, ang emotion ni mo. At saka, syempre, dili mag-inadayan-dayan ng madawat. I mean, Kanang daan mo, kumbaga kapinsik mo ng ginaingon nila bang na naikasabihan ba nga daan na napagkapalit ba? Kumbaga buy one take one kung kumbaga mo na gitna. I mean, ang lalaki mo pud Captain Jake, kahibalo mo pud aware mo pud siya.
3: Napay yaga ning istorya mami laki.
4: Kana
3: bidang di pagkaana nga di palit kag baboy na apil baktin ana ba.
4: Pero
3: sakit kita paminaw na sa hintong dan ha, sa hintong dan.
4: Pero syempre, aka nang kuan pug bili pug ko sa lalaki Captain Jake in the first place. Kahibaw mo nang lalaki nga na ay anak ang babae.
3: Yes, oh, gugma mo ni gugma.
4: Oo, kasi nga sinasaalang-alang niya rin ang kapakanan ng mga bata. Meaning ana nahigugma na sila. And ikaw po, sender, wala man po na ito gina-invalidate ang imo ha. Karibita, imong na-feel karon. It's very normal. Kahit po siguro ako, kung maminaw ko sa story Captain Jake, makaingon siya kung normal ragid na siya. But, ang pinaka-importante din ha, ang kamong duha.
3: Ayun.
4: Hindi mo magpa-apekto ang kamong duha.
3: Kana siguro kung ang lucky na mismo maingon nga madungog na ni Mos Lucky, that would be the very moment siguro nga pwede na kamo.
4: Marag twist ni mo ba? Marag imo turning point ba nga?
3: Pero kung ang lalaki, pa naglabang ka pa, ang lalaki talagang pinapakita na may concern, pagmamalasakit pa sa'yo, pagmamahal, tama ito, mami laki. Moro na yung pinaka-bottom line.
4: Yes, that's the mo lang ginang pinaka-bottom line din ha. Basta importante, kamong duha, nagkasinabot mo, nagpinalanggaanay mo, dawat ni imong anak, that all the, mo lang siya ang
3: that what matters most.
4: Yes, that what matters most. So, love is all that matters. Kanta pa, love is all that matters.
3: Tama, no? Mo dati dapat na itong kanta ganina.
4: Love is all that matters. Mo magina mag-matter ang panagigugmaay ninyo. Sama na ninyo ay kastorya sa uban. Mura na guna siya o chismis ngay. Dili related sa kanang gugma, Captain Jake, or kanang sa tao
3: atong
4: ba?
3: Atong oras, ha?
4: Oo, na kanang bitong sulti, naki madungo nga, dili maayo sa imo ha. Pero at the end of the day, Captain Jake, ikaw ramang gihapon na nakahibaw.
3: Kasi
4: at the end of the day, kamo ramang gihapon.
3: Si Tatay Carlito, maraming salamat. Jodeline Tapia. According to Tatay Carlito, Sir Jake and Mami Lucky, Daisy, malungkot nga ang katayuan mo sa buhay. Mahal ka ni Joven. Hindi niya tinitignan ang iyong nakaraan. Taliwas naman sa kanyang ina na ayaw niya sa'yo dahil hindi kanya maipagmalaki. Nagustuhan ko ang karakter mo dahil marunong kang magpatumbaba at may respeto ka gaya ng values na delikadeza. Ayan. May mga araw pa na maipakita mo rin sa ina ni Joven na maging karapat-dapat ka na babae para sa kanyang anak. Balang araw, may awa rin ng Diyos na gagabayang ka. O naputol ang message mo, Tay. Salamat sa imo, Tay, ha. Thank you very much, Tay, sa imong mensahe. Anyway, mabuhay ka. Ang pinakalindot, tama ito, Mami Lucky, yun lang po ang ako ang subayon. Ang pinakalindot ani nga story or ang ako ang pwedeng mapulot na ito, bisan si Kinsa man ang naminaw. If dili ganin mo magkasinabot sa igsuon, dili ganin mo magkasinabot sa ginikanan, tama ito na maglahi ganun puyo. Ayan, pinaka-bottom line. Maglahi og puyo, nga, naglahi naman kagpuyo, no? Since naglahi na kagpuyo, maunsa pa imong madungog og mga istorya nga mohatod diha sa imong palibot, mahatod sa imong maabot sa imong dalungan, i-ignore na lang yun. Ayaw yun na i-entertain. Kaya makatrigger man na sa mami laki, diha raman magsugod ang dili panagkasinabtanay sa usa ka pamilya. Ang pinakanindot gihapon kay pagpugong sa sarili. Ayan. Dali masuko.
4: Pagpipigil.
3: Pagpipigil. Ang tinuod, dali ragin masuko, dali rapod mo react, mga kaibigan. Pero, walay noble anak. Kana bang labi na kung ang imuhang kastorya, I mean, ako po na ako naabot siya na, I mean, I have to be honest sa inyo, ha. Doon na dyan ko higayon nga makatubag kung medyo may edad. Ayan, ha. Niabot na sa ako ang punto, pero ang ending baya dili maayo nga feeling. Ayan, gusto lang ako ni share sa inyo, ha. Ang ending dili na ako ni ginikanan akong itubag kini kaneng kabahin ni sa kanang sa palibot lang ba nga dili magkana sinabot usahay ba. Okay, naman ko yung sahipon nga pagka medyo may edad ta, gusto mag-un na ito, entitled ta ba? Kana bang dapat kita sabton, kita idaran, mag-ana mag-un ang punto po sa uban, no? Dili tanan, pero napoy uban inana po nga klase nga mentalidad sa tigwang. Nga usahay, matrigger good po nga makatubag ka. Pero ang ako i-share sa inyo, ang ending ba ya, dili maayo?
4: Diligaan
3: sa paminaw, ayan. Because kita nga tao ba, wa mong tagimugna nga inana itong batasan. Ayan, dili, I mean, kahibaw kay tanga atong kasing-kasing dili ingon ana. Na usay naabot lang das punto nga nabutang das sa sakat sitwasyon nga makatubag, makasukol, pero ang atong pagkatao dili ingon ana gyud.
4: Ang personality.
3: Yeah, kaya mas nindot ya punto magantos magpigil. Ayan, magpugong sa kaugalingon. Kay kung makalimot ka dili man na ang makalimot mo ganina, it takes a lifetime to build your name, but it takes a second to destroy it. Ayan, ayun mo kalimot, anang ang prinsipyo ha. Usbo na to ha. It takes a lifetime to build your name. Your character, your name, imuhang pagkatao, pero it takes only a second to destroy it. Segundos lang. Naalang kay di maamaayong maistorya, segundos lang, nasipyat lang kasi mong gibuhat. Pwede nang ikadaot sa tibuok nimong pagkatao. Ayan. Maayo gihapon kung mag-amping, gawas niya na ang pag-ampo sa labawang makagagahom. Kaya ka ng pag-ampo bitaw sa Ginoo niya, imong isumbong sa Ginoo ang tanan, ma-release nimo ang tanan nimong kahiubos. Ayan. Bantayin ninyo pagka imong ihilak sa Ginoo na, matingala ka mugaan imong paminaw. Pag human nimo ana, matingala ka na lang ang mga butang basin pag-abos pa no, mahibulong ka na lang bisagwa ni mo gituyo, pero matingala ka na lang mahimo ng ayos ang tanan. Ayan, importante gyapon ang pagpakumbaba, mahog yun ang pinaka bottom line. Ang kapakumbabaan po mga kaibigan ang pinaka nindot kay nga taglayon sa katao. Abi kinargabyado ta ato na dayong kalimtan ng atong pagkamayong tao. Ayaw, ayaw gyud. Isa alang-alang gyud kanunay ang inyong kasing-kasing, ang imong pagkatao. Usahay mo ingong magutang, ah, grabe naman gulang pagtamay. Sagdi lang. Doon na may langit gatanaw. Ayan. Ayaw kalimot niya na. Kaya ang abot ang panahon nga, pag ang langit na kayo mubuhat og mga pamaagi, di gina, kumbaga, mas nindot gyud to nga kanang, ang higayon na bitaw mamilaki ang mubuhat sa mga pamaagi, mahibulong ka na lang unya, basig one day na lang, mato yung maugangan sa inyong balay. Muduol sa imo niya mga ikpasaylo o ipasaylo ako gang ha, kaya napasakitan na ka sa una.
4: Yes.
3: Nagtuo manggugugan nga inani, pero nakita na ko nga buutan manday ka.
4: Maayo manday ka.
3: Oo, pwede manday ta kang saligan. Oo. Normal maguna usahay mami laki ba? Dili man po ingon nga atong i-consider ang ugangan na. Pero usahay man good bilang ginikanan, na magood tayo po standard para sa itong mga anak ba? Labi na kung atong mga anak, nakaskwela. Di man ginamalikayan yun. Human as we are, na magiging tinginan nga panglanto po nga gusto po na ito nga unta ang maminiwan sa itong anak, mauni, mauna. Pero unsao man na ito ng itong anak, kinaman po iyang kasing-kasing. Siya may magbuot sa iyang ikasinabot nga tao. Siya may magbuot sa iyang ikauban nga tao. So what ay kalabutan na pag-abot sa panahon, kaya iyahaman ang desisyon. Basta ba, kaya di lang na ikadaot. So mauna nga, ang bottom line mga kaibigan, pailob lang yapon.
4: Yes. Ayan,
3: pinaka-nindot.
4: Patience.
3: Batunan na ito na sa itong kaugalin ang pagpailob. Kay basin unya makalimutan makabuhat ag dili maayo, mas mulalom la unya ang inyong dili panagsinabdanay.
4: Mm-hmm.
3: Mas lalalim lamang po mga kaibigan, hindi pagkakaunawan, kaya mainam ipakita pa rin ang kapakumbabaan, puso na mapagpakumbaba, papasakop. Sige lang, wa naman mo nag-uban sa usa ka balay, ang ending kamura magyapoy mag-uban sa imong partner. So mo na pinaka bottom line diha.
4: Yeah.
3: Kamo na kasinabot, and tama yon, may nag-advise dito, huwag ka masyadong magpapastress para gumaling ka na sa iyong karamdaman. Limang ka na, nagtambag rin mamilaki.
4: Mm.
3: Tama yun. Huwag masyadong magpapadala sa emosyon kasi baka yan ang naging dahilan kaya ka hindi gumagaling sa iyong karamdaman. Ayan. I-release lang, God. Nyabisan pa, huwag ingon ganit ko sa inyo nga, forgive them from afar. Ayan. Or bless them from afar. Kanabang, di man kinahanglan nga ingon kag, gipasaylo ta ka. O di man po na ako nang, di man po kinahanglan, atuon mo sa tubangan o ka nang, mangayo ka og pasensya, hindi na kailangan. Bisag layo mo, pwede na nimo na iduol sa Ginoo niya. Imo sang pasaylo para mugaan imong paminaw. Kay basin mo na paraan nga maayo pug sa imong sakit.
4: Yes.
3: Tinuod na mamilaki, ugdi mo ayo. Ugdi gyud maayo mamilaki nga bisan pag unsay atong katwiran nga musukol ta sa atong ginikanan. The least that you can do is imong itakom imong baba kung masuko ka, nalain ka na kay kaligot-got. The least that you can do is itakom ang baba kung doon na kay kahiubos.
4: Yes.
3: Kaya hindi makamayo musukol tas ginikanan. Dahala na magkinaunsa. Ginore mag-igo. Mugin ako nakatunan po ha. Maaw po na akong nakatunan. Itakom ragyan ang baba. Bahala na magkinaunsa. Ginore mag-igo. Kaya sa hindi maging malikyan doon natin mga kahiubos ba. Pero di gid maayo musukol tas maguwang sa ato.
4: Correct. Tinuod gid na siya Captain Jake. Paubos lang gud kanunay.
3: Ang pinakanindot itakom ang baba niya. Bahala nang Ginoo dia. Basta ikaw, padayin kasi mong kinabuhi. Hindi nga na, malipayong kapag abos pa naman. Anyway, Mami Lucky, congratulations sa itong mga winners karong adlawa.
4: Tulo ka buka itong winners karong Captain Jake.
3: Napatay gamay ng oras, 1,000 pesos.
4: Okay, 1,000 pesos.
3: Ayun, 1,000 pesos po mga kaibigan para po sa makakahula sa tuang gipatag na nga word karong adlawa. Lingaw ko ano mga patag na ni Mami Lucky ba?
4: Hello,
3: kay kuyo kay mga... Kuyo
4: mga
3: kay,
4: words.
3: Mga words ba? sa to ganina.
4: Kuan, kalimot mo ko. Ay, kuan kap. Pabuto wagay.
3: Pabuto wagay, limang kana. Pabuto wagay.
4: Nagpabutan na eh. Okay, last word yung makadaog. Og 1,000 pesos GCash. Ayan ha.
3: 1,000 pesos.
4: Oy, naku, 1,000 pesos. Hatanawa ha. At ang atang na mo ang itong fifth to guest ay, walay lain, ako nang gibutang dira, Captain Jake.
3: Oh, sige daw.
4: Ang fifth Captain Jake kay
3: Warm My Darks.
4: Warm My Darks.
3: Aba, 1,000.

0: Dato Wagay.
1: Dato Wagay.
0: Kadali raman natin. Mark my word naman.
1: Sige lang. Sunod. Sunod na po. Okay lang na. Wala yung problema. At least na-enjoy kayo, sila.
0: Wala na-enjoy ay ang uban. Kadali raman ako tagnaon. Mas maayo doon katong mapuzzle yung kagunahon na kung saan
1: magiging. Ugma na po.
0: Jason, congratulations.
1: Congratulations! I-message ka sa mong team. Gamit ang mong Facebook account ni Captain Jake at Mommy Lucky para sa imo ang number para sa 1,000 pesos nga imong nadaugan. Congratulations sa ato mga winners! Ug ang winner na to kagahapon, Captain Jake, napadalahan na nato ug mga t-shirts.
0: Aba, si Lynn, si Lynn, Jody Lynn, ano siya nga, ay uy, ano siya, si Lang Lang Mehay, mark my words, ulahin na. Si Ovaldo Gasildo, si Yangoy, ako ang ikaduha.
1: Ano pa rin si Madelo. Gitag niya itong nakadawag siya, dark my words.
0: Dark, na nitubag, dark storm. Dark storm ko, no? Kalayora, ay, dark storm. Si Andre Rosales.
1: Wala siya na-enjoy. Wala siya na-enjoy. Wala siya na-enjoy. Sige lang, umana po, mag-enjoy ta.
0: Umana po. But anyway, maraming salamat po sa inyo. Ayun po ha, mga kaibigan. Again, gaya po ng ating sinabi kanina, kung meron kayong mga ganito nakikinig kayo sa programa, isa sa pinaka-lesson dito ay yung pagpipigil sa sarili. Bottom line po mga kaibigan, ang kontrol o ang pagtrato sa tuwa sa ubang tao, di na to na control. Mm-hmm. But ang control na to ka ng paano ta mo react sa ilahang gibuhat sa tuwa. Ayan.
1: Ay, ganahan ko.
0: I've learned my lessons sa kanang sitwasyon. Bugat kayo nga lesson and ako kayo nga tuition fee akong gibayaran ani Mami Laki para makatunan lang ako nga lesson sa kinabuhi. Pag sinabing malaki ang tuition fee, ibig sabihin, kaapil na diha ang kanang sleepless nights, apil na diha ang kanang kasakits dughan, ano ba? So, ang isa sa akong nakatunan, Mami Laki, is that kanang guan, kanang di na to control kung sa isipon sa to sa laing tao. Di na to control kung paano nila itrato ta. Pero control na to paano ta mo react sa ilang gibuhat sa to.
1: Yes.
0: So, mo'y pinaka bottom line.
1: Naanay, ano, Captain Jake, ako lang i-share gamay kanyang ginatawag na to nga mag-practice daw ta o calm mga response, calm response.
0: Yan.
1: Na ay trigger, unsay nakapatrigger. After do sa naka-trigger sa imo ha, ang kanang imong unang act mo do na siya ang reaction. Pero dili pa do na siya mao ang imong response. So mo na trigger, reaction,
0: trigger, reaction,
1: response.
0: Response. So pag nag-trigger ka,
1: ang imong initial reaction ganun, sapot ba ka, malagot ka, masuko ka, malain ka.
0: Pero kung binatay ko ano, 90 seconds rule.
1: Oh, 90 seconds. Pag 90 seconds.
0: After 90 seconds, alimaw, nasuko ka, doon ay situation nga, nasuko ka, no, na-trigger ka, bago daw ka mo react, magbilang ka around 90 seconds. Breathe in.
1: Murag lisod siya, no, actually.
0: Breathe in, breathe out, mga kaibigan. Ginhawag lalom. Then 90 seconds after, saka ni mo ma-realize nga, ay, murag pwede manday ko nga mo-react sa lahik nga pamaagi. Ayan. Nga dili kailangan kong sukog maayo. Pero no, nagiging mga sitwasyon nga kasuko-suko. Ayan. Pero I'm not saying nga kailangan na ito paundayunan. What I'm trying to say is that control
1: your emotions.
0: Ayan. Pigil. Pagpipigil po, mga kaibigan.
1: Control your reaction. Ayan. Kaya ang imong reaction, dili pa na siya ang imuhang tamang response.
0: Ayan. So, ayun. Maraming salamat po. Sana may natutunan na naman tayo sa ating programa ngayong araw, ngayong hapon, mga kaibigan. Ako po si Captain J.
1: Kung ka si Mami Lucky.
0: Hanggang bukas muli, alas launa gihapon. And mamaya po, alas 8, alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi sa South Cotabato area. And huwag niyo po nga kalimutan ngayong araw po ng Sabado, dyan po sa Kidapawan City, mga kaibigan. Kidapawan City po, September 26, alas 8 ng umaga, Barangay Sudapin, magkita-kita taninyo para sa tuwang Magnum C
1: Caravan Day!
0: Yan, natay TV, ng ipangatag, 5 kabuk portable speaker, 5 ka 22-inch LED TV, doon ay mga payong mag t-shirt, mga plastic wares, ng ipangatag, daghan ka itang i-prepare ng mga papremyo anang adlawa. So, mga nanay, mga taga Midsayap, taga Kabakan, and sa uban pang mga lugar nga duol man lamang dito sa ato ang sa Kidapawan City, panambong mo na yar, makita ta ninyo kay talagsara kay ni makita ta.
1: Makita-kita ta ninyo ha sa Sabado na 26, September 26, alas 8 sa buntag.
0: Ayun, no. Sige na, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Hanggang bukas muli, mga kaibigan, wag niyo pong kalimutan na lagi po naming bilin sa inyo ang mali ay mali at ang tama ay tama. Kapag kamali, ayun na po ang dayuni. Pagkatama, padayo na bisaglisod. Muna na yung pinakanindot nga bantayan ninyo.
1: Ang ganahan ko, ano.
0: Pagkatama, bisaglisod, padayo na lang. Pagkamali, ayaw yun na hayae. Ayan. Padayon daw sa unahan. Again, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex,

0: Marriage and career, love.
1: Ayo, dong.
2: Uy, Nay. Marriage.
1: Katapusan naman ron. Maningil ko sa imong utang, be.
2: Ay, Nay. Pasensya kayo na yan. O kabayad ka ron. Kayo nagamit na ginagong kwarta.
1: Unsa! Kung ho! Kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta? Kay ipalita kog magnum si herbal coffee o magnum si herbal capsule. Mayari na ko ba? Kay mahutdan ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
4: Ala lalaki pasunog biya to ni mama.
1: Unsa? Ipasunog sa imong mama?
4: Hiningon mo si mama nga. Tagpot ka daw kayo sa balay.
1: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-appel ko sa Magnum C na karaban. Magna! Palitik ang Magnum C!
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kay balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ko. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Ang Magnum C products mapalit sa Compostela, Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Crazy Dalumpini, sa una nga wala ako nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko, 150 over 80. Sa adtong higayon na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat yun ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
3: Kini ang F.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape o kuhan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayon nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protect hi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
21: MCOR Festival.
20: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapasa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
21: MCOR Festival.
20: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoo nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ko bilhin.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
12: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
7: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jod.
7: Di na jod mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nice!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nakagamit, ang sakit akong hawa, kit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karon nga, nagamit ako sa Magnum C nga kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
9: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
12: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ayo sa Kidney Care, nakatabang jud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapasa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
4: For more info, just visit M-Core Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsa vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Okay, kumusta? Kumusta? Maing adlaw sab ka natong tanan, mahigala. Ano yan nasab kita sa atong programa sa Matag Adlaw nga inyong mabati diya sa inyong mga radio. Kumusta ang tanan at mga avid listeners sa nagkalanlaing mga lugar? Kinilang gyapon ninyong higala si Kuya Arn, makikuban ka ninyo sabay sa paghatag na sa buglaing tampo sa usa ka lalaki nga si Jeffrey nga taga Mangagoy, Bislig City. Kumusta, kumusta sa tanan taga Mangagoy, no? Sakop sa siyudad sa Bislig. Pipila na ka mga sindir nato, atong nadawat nga mga gishare nga kaagi diri sa to. Labi na kay Jeffrey. Jeff, salamat kay sa imong pagsalig nini atong programa, no? Usa ni si Jeffrey nga atong tigpaminaw diya sa barangay Mangagoy, Bislig. Tinungdan ko no nga matod pa niya nga ganahan siya nga mushare sa iyang kaagi. Okay, Jeff, salamat kayo. Atong tagaan karon og kinabuhi, no? Pero sa dili pa, kumusta unsa nato atong mga listeners sa nagkalain mga lugar? Bisan asa nga napita maabot sa tibuok Mindanao, bisan pa man sa Kabisayaan. Kumusta ang tanan? Manghinaot ko sa tanan na itong mga produkto nga nagkalain na naasa inyo ha. Nagpabilin mo nga nagsalig o nagpabilin mo nga naggamit. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kinahanglan. Inyo kining imintin mahigala, no? Padayon lang mga users no sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon aron sa ingon ni Ana kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect labi na sa mga tao nga gusto nga magbawas sa matag adlaw, mahinloan ang lawas ug labi na sad maangko nato ang atong pagkatulog nga sa taas-taas na nga oras. Dili na pares niya ng tagduhan na lang ka oras, tulo na lang ka oras, pero dili na maayo mahigala. Sa tangtunga lang sa kutsara mga higala, no? Matabangan na niya nga mudaghan ang atong ihi, matag-adlaw na atong pagbawas o maangko na nato ang taas-taas nga pagkatulog atong pagkahinanok. Matambala na o maulian na mawala na sa ato ang insomnia. Maunigingon nga goodbye insomnia sa tagtunga lang sa kutsara sa matag-adlaw na itong pagtimpla sa kape na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara mga higala, nagkantidad lang ka na siya o 4 pesos, pinakataas 5 pesos. O inga na mga higala, ginagbay lang. Makasib na kayo mo niya na. Pero walay problema, pwede usa ka kutsara sa matagtimpla ninyo. Pwede, good, wala sa overdose kaya wala man ay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users, no, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, o di ba? Mudaghan ang inyong ihi kung maminti na ninyo ni. But pasabot daghan ang hugaw nga mataban sa pag-ihi ninyo. Ug dayon maangko na nato ang pagbawas nga regular sa matag-adlaw sa atong hugaw. O importante man gud mga higala nga makapagbawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Una nga makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga higala nato din ha, nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Ug dayon usab maangko na pud ang taas-taas sa oras nga pagkatulog nato. Kay kapoy kay nung lawas mga higala nga wala kita itulog. Magkababa atong immune system dayon hantun magkaluya kita dali ra pud kita matakbuyan og mga delikadong sakit tagdugay pa kita makatulog na pa kita problema nang pagkatulog takbuyan bagi taglaing mga problema na unsaon na lang nato no musugot na lang ta nga maglubog tas banig dili man na pwede mga higala labi na kung kita ang gisaligan sa tibuok pamilya. Una, timanon na to atong kawilingon, makatabang usab ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa matag-adlaw nga tagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag ni siyag plus 8 herbs mahigala tungod sa mga sangkap ni ini. Kini atong Coffee Corn Purple, duna kini daghang binipisyo. Ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o sa management sa diabetes kay makatabang usab kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Napagit siya ay dugang nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod na sa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis mahigala. Dugang pa yun nga sagol na siya, ampalaya or barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Inga na mga igala. Dugang pa yun, napagit siya itawag nga spirulina. Spirulina mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makapalambo sa brain health. Dugang pa yun na sa chia seeds, makatabang sa timbang nga imong giatiman, dayon makalambo sab sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog nimo. Busa mag-coffeecorn purple kada adlaw mahigala. Ang Capricorn Plus It Herbs Herbal Coffee. Mao kato ato mga Capricorn Gold ug Capricorn Purple mahigala, pero ayon ninyo himo ag magic ang ato mga kape ha. Nga pag inom dinyo diha dayon maulian dayon mo, dili pa mga 3 days lang diha ninyo mapatagamtaman ang epekto niya mahigala. Magsugod na siya sa pagpanambal sa imong lawas, paghindlo sa inyong lawas, labi na sa atong Capricorn Gold o usab sa atong Capricorn Purple. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag human ninyo sa pagpangapi, mga 3 minutos, 5 minutos, may epekto na na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo. Pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod na pagitse tungkat ali mupataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise recovery o stress management. Dugang pagyod na sa ginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, o ang ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama ni anang ubo mga higala. Dugang pa yun, napagit siya Panax Ginseng mga igala, no? Panax Ginseng ug Horny Goat Weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Mao na mga igala, ang atong Turbo Max Coffee, busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mga higala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matang adlaw, usay mamoy po atong lawas, batyo na itong pamaol, tungod sa panuhot, makatabang nga atong orayon ni anak mga higala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners na ito, mga higala, kini atong orayon makatabang yung kini sa inyo ha, panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo kargadong panuhot ang buntis pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak, bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit iyang bation. O dayon protektado pagita sa mga insekto, labi na kining lamok dinggi, dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala, bisan sa mga bata, sa mga teenager, tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Oil. Kining citronella kuha na siya herbal, napagid siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, daon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong orayon, nga mao'y makahatag o mayong binipisyo sa ato. Ah. O dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no? Mga nuka sa mga bata, simbakog pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, mao na nindot og naa sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katol sa external lang apart, pwede siya ay, pwede din siya maka, atong i-gamitin para pagtambal. Huwag dahin para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha o gapas matagabi, butahin orayon, itaplak niya sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Huwag dahin usab sa mga bukol, magkuha o gapas, butahin orayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Huwag sa adunay mga matagtiki, o, basta uban nga mga external lang parts atong lawas makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata, haplasira ng buhok, lukpa, pagmalukop na po sa risag usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong orayon. Huwag dahil usab sa atong kaming supremo herbal oil, mga higala, no? Kaming pa ni siya, pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naa sa atong supremo herbal oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labi na usab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong supremo herbal oil nga makatabang sab-sab di ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kaya ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong supremo herbal oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Bili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong supremo tungod sa samuyaw. Kaysa orayon tungod sa citronella dili makadulang mga insekto or lamok, mga langaw. Kindiri sa atong supremo samuyaw may gala nga sagol. Busa kung haplas lang, pagpanghaplas ang inyong gikinanglan, supremo herbal oil masaligan usab mga higala. Okay, standby lang una mga higala, no? Napakuyuban pang mga product akong i-share di sa inyo ha. Unya na lang, no? Sabay sa paghatag na itong kinabuhi sa kaagi sa usa ka lalaki nga si Jeffrey nga lumulupyo kini sa barangay Mangagoy, Bislig City. Sir Jeffrey, di ay mong kaagi.
1: Doctor Love.
0: Mga higala, adunay mga higayon nga malipay ta. Kay tungod adunay kalit miabot kanimo nga wala nimo damha nga butang o tao nga imong gituohan nga maghantod na kini kanimo. Ikaw higala, asa taman ang kalipay nimo karan? Mao kini ang kaagi sa atong sinder nga si Jeffrey nga lumulupyo sa barangay Mangagoy. Sir Jeffrey, atong tagag kinabuhi na imong kaagi para masabtan sa atong mga listeners, pero sa dili pa ako sa ihatag kanimo imong gipangayo nga awit.

0: Ah, nay, paminaw ko ninyo, nay. Tay.
1: Ah, kaluyan kasi Ginoo, Jepre.
0: Ay, nga nung nadugay ka man. Ay, nag-overtime sa migamay sa mong trabaho man nilang madungagan ng ayon nadlaw na akong sweldo na eh, tay. Ay, pastilan sab na imong kakugi ni mo. Nga ulit tao pa man unta ka. Wa pa man kay gibuhi. Si tatay ni mo na ipinsyon.

0: Ha? Na makita na ko nga mga babae, mga byuda. Dili na ko makita namang galing 20 anyos tayo, nay. Pero, nanay uyam. Bisan 14 anyos tayo, nay, nanay uyam. Asa pa mang kumulugar diha? Ay, basi na ang makita ni mo. Gun mangita di ay ka. Diri na pod ka kanunay sa balay. Ambot lang ha, nay. Kapuyan ako si pangitag babae nga. Duha-duha ko nga mga uyam kay labi na unta itong bata-bata pa. Pero hibalo ko nga, wanay mo sugot sa ko ah. Nap, ingana na lang ka. Mahimok kang ulitawang guwang. Ya, sige, paningkamot, murag na igibuhi. Sige lang, tay. Base na yung ihulog sa ginuogikan sa langit. Ay, tontog, hindi mong tawa na kapangita o babae. Kay mintras na pa ka may makakita pa mi sa imong liwat. Di pa ka magpakuha sa paglaom. 46 pa ka, bisan pa og edad kag 50, makaanak pa ka. Sige na, paningkamot na yung taon, Jeffrey. Dili mi mo sugot nga mahanaw namin ni tatay ni mo diri sa kalibutan nga magpabilin kang ulitao. Nga matawag na kag ulitaong guwang. Kinsa may mo atiman sa imo ha, kung matiguang nigyog ka. Maintong na'y asawa o na'y anak.
1: Ang problema lagi na'y tay, asa ko mangita.
2: Ay mangita, ganun sa pagpangita ni mo gikan sa trabaho magpuyo radri. Kung munaog anak sa mga kapareho ni mo, mga tigulang na pod nga mga pamilyado na. Ay, pangita ko paglakaw-lakaw.
1: Lisod po may makikbarkada ko niya ng mga batanuntay nga lahi manilang style. Ako mabarkada na na mga pamilya, mga tinigulang ng hunahuna. Dili na kumat sa mga batanuntay, edad 20-25, di na kumat sa ilahat ay.
0: Muna mabarkada na ako mga guwang na kayag mga hunahuna, mga puros na mga panginabuhi.
1: Ay, pangita, Jepre, dili mo sugot mawala mis kalibutan nga

0: Lagan man ta sa una. Kumusta to sila ng Lidya o sinong usting?
1: Para man din ha. Mawin magloto nini niya akong naninda.
0: Sa pangalan ni mo?
1: O sa mga palit ka o magpilag-ila lang ang tris ako ha.
0: Amo palit man, esa, be. Kaning munggos, be, kayo kaning munggos. O kining iskabitse.
1: Ah, kadi lang.
0: Tempa ko sa ngalan ni mo.
1: Joy.
0: Ah, pila na edad ni mo, Joy?
1: 21.
0: Nanay Uyam?
1: Ano mo, utaan naman ka?
0: Utaan na lang.
1: Hoy, kuya. Masi nakahuna-una ka dinis ako, ah. Ibalok ko, pamilyado na ka.
0: Grabe sa mo.
1: Kanay mo itsura, kuya. Pamilyado naman, na. Akong paniin sa imo, ha? Kundili ka 50, mga 40 plus, mga 47.
0: Ubos-ubos eh, sir gamay. 46 pa ko.
1: Ah, di maura. Halos anak ra ko ni mo.
0: Sabagay, son. Sige na. Lami diri istambayan kay nay guwapa.
1: Ya imo.
0: Di man hinon, pero bas hindi ay.
1: Wow, ha? Nangandoy ka? Oy, pamilyado na kayo na ako isubak na sa imong pamilya. At ima na imong pamilya.
0: Wala pa ko'y asawa, wala pa ko'y mga anak, wala pa ko'y pamilya. Inahan ra og amahan.
1: Nanasabding malalaki. Magpa-asin-asin nga ulit ako para ingnon, para daigon, og manguyab sugton.
0: Tinuod lagi, bisag mangutana ka. Taman sa nakailadris ako, wala pa ko'y pamilya, ulit ako pa ko.
1: Imposible ka na. Sa imong edad, namakitsura pero... Di ko mo to, nga ulit ako pa ka.
0: Tinood ka na, Joy. Mula ako din niya pag-uli na ako, ha?
1: Makambrasan ko sa imong asawa, si mabugno ko.
0: Walag eh. Patakam lang ka, walag eh ko'y pamilya ko, ko'y asawa. Wala po ko'y anak. Mani ko din, ipamatuod na ako sa imo, ha?
1: O, diara, o.
0: O, diara kong bayad. Diara na.
1: Oh, anong imbilin mo ni mo, na mo ko'y sukli sa imo, ha?
0: Balik ko na ako niya, para na ako'y dahilan nga mabalik ko.
1: Karon di ay mo kwaon.
0: Sige ra, unya na, ha? Sige, Joy, aras ako, Joy. Balik ko niya, Joy, ha?
1: Bahala ka.

0: Hello, Joy.
1: Ah.
0: Hurot na imong sudan, Joy. Kay laminta, pulutan ba?
1: Ah, kanina ra na hurot. Mga alas 4 pa. O, imong sukli, kuhaon ni mo?
0: Karo na. Buka na yung mga salinda, bisa yung mga karni-karni.
1: Wala na.
0: Ah, ka na lang dilata diha, nga maligyan ninyo.
1: Unsa ka man ni mo? Kaunod.
0: Tagay ko kisa kabuk berbi.
1: Ah, ka din lang.
0: Asa si Nang Lidya o si Nung Usting?
1: Diri man to ka kanina. May pabante na bukod nining tindahan. Hurot naman ang mga sudan. Kanina po ilang sari-sari store. Ako mantayan.
0: Bagay ka ka diri ba?
1: Huy, uli na sa inyo ha? Masimapasan kasi mong asawa.
0: Walay mo apas ako ha. Joy, asa pa ka gikan, Joy?
1: Ah, ako? Sa Bohol ko gikan.
0: Wow, Bulanon di ka?
1: Medyo. Taga diri akong mama. Iksoon ni Tia Lidya. Akong papa taga Bohol. Tuara sila dito. Ako rin ibakasyon diri. Ah, mao? Oo.
0: Nabiyani mo yung uyab dito?
1: Wala man ko yung uyab.
0: Wow, ha? Tinood ka?
1: Wala ka eh.
0: Sa una na ah, pero basi nagbulag na mo.
1: Wala yun. Wala po kay first love. Strikto kayo to si papa. Kay focus ko sa kong biskwila karon. Nahumanan ako.
0: Nakahuman na kagkurso?
1: Oo. Education lang. Nya, bago lang ko nahuman. Mao na bakasyon siya ko diri. O niya na kong board exam. Uli ko sa Bohol.
0: Ah. Joy. Maglaglaago diri, Joy, ha?
1: Ikaw, bahala ka. Huwag makakayasawa.
0: Walag eh.
1: Basi mabugnoan ko ha. Bantay lang yun ka.
0: Basing ni mo ari diri nga mga pares ako ha. Mga batanon. Ay na silag pansina.
1: Nga naman.
0: Ah, mga batanon. Atik-atik na sila. Ako, tinudan na nini ako, akin na ako sa edad. Halos nga anak taragyog ka, anak tamang yug ka o buto na naon.
1: May kinasahig ka, kuya.
0: Oo, pero kung ako'y manguyab, tinudan na yun na ako ni, kay gusto na ako, ma

star na ko, maminyo na ko kay gusto sa ako mga ginikanyan. Na, una sila mawala din sa kalibutan kay sumasahop na lagpod in town. Makita pa nila akong anak nga ilang apo. Muna nangita kong kaparis na ako. Total, sa panginabuhi, makasuporta naman ko sa akong pamilya. Wow, kinsa may ipabati-bati ni mo? Ah, walay lain ikaw, kay ikaw rin may namina. Masin mo inom ka? Ah, dili ko, di ko mainom. Ako rin mag-inom-inom ani, ha? Naglagod din pirminti, Joy, ha? Ina sinong usting o sinang Lydia. Ah, bahala ka, ikaw rin kayo magpunto.

0: Oh, nadugay na po gulong kag maayo. Jepre, tay, pamin ako tay.
1: Asa ka man gikan, anak?
0: Nay, nasangit ko dito sa ila. Kaila ka to ni ng Lydia, nung usting.
1: Ay nga nung di ko ko kaila, kanay tindahan?
0: Oo. Nakapalit ko ganiag luto daan nga sudan na akong gibalon. O niya, unsa may kondi ay. Ni pagbalik na ako, nihapit ko. Kaya na ilang tindira dito nga ganlan og Joy. Murag may pagkabulanon kay yung mama igsuonin ng Lydia. Niya yung amahan taga Bohol. Tua sa Bohol yung mga ginikanan. Og si Joy, bakasyon lang dire. Nailan ni nung usting og ng Lydia. Mo'y nagbantes tindahan.
1: O niya, unsa may naadya?
0: Hindi. Gusto magkaninyo maminyo ko. Mang tsamba ko. Bas hindi ay. Ama o ba? Eh, mayo na imong plano. Pila po yung edad ka ng bayhana. Magkuyara sa ako ah, tay. 46 naman ko. Mulakat ako sa 40 City. Siya, 21 pa.
1: Ay, anak, ragid ni mo na anak.
0: Maugani, nay. Lain po kayo mangita kung babae nga pare sa akong edad. Kasagaran, mga byuda man na. Huwag naikap match na ako. Mao namang yun na. Di, basing na yung mga byuda nga pwede makig-unong gid sa imo hantod-hantod. Di, okay ra. Mga 40 ba, 30 ba kapin. Wala po kinakita tayo nga byuda. O single man baka ha. Kana, testingan ako nga pure dalaga ginat.

0: ako ni Sir Regalon og ice cream. May tag na si Joyce din dahanda. Uy na! Hello, Joy. May gabi, Joy.
1: Oh, uy, kuya. Sige na, Yika. Hapit diri ba?
0: Ganaan ko makakita sa imo, ha? Kumplito akong adlaw, labi ng kagabihon. Abi ni mo, Joy. Sukad nga, sige na ko diri, nagkabarkada ta.
1: Kaya nga na, day, kuya.
0: Dili ko sa'yo makatulog.
1: Dili ka makatulog? Kaya nga naman.
0: Sige ko na sa imo, ha?
1: Oy! Ikaw man din na, Jipre.
0: Uy, nang Lydia. Mayong gabi inang.
1: Ay, ikaw din giingon ni Joy di ay nga na sige ani-ani diri nga Jipre. Kanya, dagan ba yung Jipre? Kano'ng kinsa nga Jipre? Ikaw di ay. Tiya, tinon bagay tiya nga wala siya asawa? Ay, ulit taon na. Hapit na naman himong ulit taong guwang.
2: Oh, maubag tinon yun di ay.
0: Di magu kamo tuo. Ay, uy, Jipre. Nung, may gabi inong. Ah, hapit siya ko diri nung, tagay kong isa kabog. Berde anong be? Oo, kanilang, kanilang. Napipulutan ni mo diya, Joy?
1: Oh, diya pa'y karne. Adubong nga karne.
0: Ah, ambi na be. Pulutan ako na. Ah, ganaan ko mainom din nga magsulti-sulti ta. Nang Lydia. Ah, magkiksulti ako sa imong dalaga ha.
1: Ay, may problema. Ulit tao ka man. Pero hapit na lagi maulit taong guwang. Nala, sige Joy. Ati man na si Jipre. Okay, buutan man na. Mubayad na kung unsa imong order niya taga ilang. Sige tiya.
0: Oh, sige na, Jipre. Diyarang imong beer. Oh. Tuod, Joy. Nakoy, ihatag sa'yo mo ha. Tuwara akong ibutang dito. Wasan ako ipakita na yun para may nang surprise.
1: Unsa man na?
0: Ice cream, Jara. Oh.
1: Oh, isa ka galon nga ice cream?
0: Oh. Kung mukhaong ka naman tag-adlo, basin abdan pa ng isa kasimana. O dahi, loop bread. Lami kay ni nga loop bread. Pinalit na ako ni nga sikat kay nga bikiri diri nga lami kay manghimo diri sa mga agoy.
1: Ah. Salamat ani ha. Ganaan ko ning ice cream.
0: Sige na, pagkuha og baso. Pag kaon-kaon na na, samtang mag-inom-inom ko beer.
1: Ah, sige, kadali lang.

0: labi kay mga ice cream.
1: Oo. Pila na kahiga yun nga kanunay ko maghapitan diri eh. Matingala na sila ni nanay tatay. Nga. Tagdugay nung kumakauli, tag-alas 10 na. Kay makauli ko, nagigan overtime sa mong trabaho, alas 7. Di, makapit pa ko diri.
0: Bitot, kanagabihin na kamuari diri. Nga naman.
1: Ganahan lang ko nga makakita sa imo, ha?
0: Kung sa may ganahan mo sa ko, ah?
1: Guapa, buutan. Simple nga, pagkababae. Basta, halang doon nga pagkasulti. Nagusto ko sa imo, Joy.
0: Ah.
1: Tinood ka na, Joy. Mura kong nakakita og birhen ba?
0: Grabe ang ulog-ulog ni mo, kuya.
1: Pwede ay napagkuyas ako pag Jeffrey lang.
0: Uy, happy na kahit ka matatay na ako. 21 ko ikaw, pila to?
1: 46 na.
0: Dapat magkuya lang ko. Dapat ka ni uncle.
1: Ayos, sab, grabe sab ka. Jeffrey lang.
0: Ah, sige Jeffrey kong Jeffrey. Malipay naman ka.
1: Oo, malipay na kung tawagan ko ni mong Jeffrey. Abi ni mo. Ay lang kalain, Joy ha. Bisan di arates tindahan magsulti, akong isulti akong tuyo sa imo ha.
0: Kayon sa kana.
1: Pwede manguyab ko sa imo, Joy.
0: Ho? Huh? Manguyab ka sa ko ah?
1: Oh, Joy. May nalang malipay ko sa pagdawat ni mo diri sa ko ha.
0: Jeffrey, taas na ka itong gap na to. 46 na ako, 21.
1: Sige lang, God. Basta yung basta nga ito nga ito, maanad na kitang duha. Nga, feeling na ako, parehas na kitang edad.
0: Isa nun sa ako na ito, taas na kaya itong gap. Amahan na ka na ako.
1: Sige na, Joy. Maanad na rin ka. Makahuna-huna rin ka nga, parehas na kitang edad. Maloy ka sa ako, Joy. Gusto na kumaminyo.
0: Plano pagkikunin mo ako ay mong minyoan.
1: Ako hangyo lang ko. Kung sugton ko ni mo karon, magpakasal kita.
0: Agad? Magpakasal agad?
1: Dili ko gusto nga mawala ka sa ko ha. Kung nawaton ako ni mo karon.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsa imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghana po kayo ihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayos siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawana kay... Kanang na ang magiganahan man po ko.
3: O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatud-an din ako nga maayo din sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Matawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila ra pilo oi nga no ako raw mong puyway pamaol kada ko maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila og ma wag abuntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imay rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviflex syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung nanunda na gid siya. Na ako'y gipainom niyang vitamin sa una pero masakit man yan tiyan, dili siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviflex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon na pagyapon tayong Nerviflex AA Appetite Enhancer Capsule. Mauni siya, Nerviflex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviflex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 nga ito pataas. No? Sa Nerviflex AA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviflex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mauna na gitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mauna ang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayon. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Mahinaot ko tayo nga dawaton ta ko niya.
8: Ay, sulay lang anak. Ipakita nga seryoso ka.
1: Mao ba tay?
8: Oo. Ayaw ipakita nga mura kang nagkumidyara. Serious good lubo hangyo ba?
1: Oo, tay. Sige lang. Palo-apan ako tayo.

0: Joy, kumusta to akong tuyo sa imo ha? Mura nagtulo na ka adlaw akong pagpaabot. Pata pa mang kukukod. Sa edad ni mga 21, tama-tama na ka na. Gusto na ako nga board exam pa ko. Kung sugton ko ni mo, atong baka pa pag-board ni mo, ako'y mugasto. Ha? Ikaw mugasto? Nagtipon-tipon pa Marcela ni Papa at Mama ang kwarta para sa akong board exam. Para kung makapasal ko, mahipanagyo kong magtutudlo. Promise. Basahin mo lang kong dawatan. Ayaw pag una-una nga bata pa ka. Una-una ni mo nga match lang ta. Mauro na ibutang si mong una-una. Mauro na makaingon ka nga dili ko ni mo dawatan. Alanganin kang mo dawat diri ka na ako tungod kay ang nasa mong una-una. Tigulang na ko. E ikaw bata pa. Sige na, Joy. Promise, ako'y mugasto sa tanan. Problema ni mo pag-board.
1: Ah, sige.
0: Ha? Sige.
1: Ah.
0: Gidawat lang ko ni mo tungod kay nagpasalig ko nga ako'y mugasto sa imong pag-board ni mo.
1: Naloy lang sab ko sa imo ha. Labi na nakabati ko nga gusto na ka nga mag-minyo. Tinudanay ka ng imoy mo kung minyoan mo kung pakasilan.
0: Bisan ugma na yun, Joy. Na ako'y mga ginikanan ng mutabang diri ka na akong napog ko'y ginatigom-tigom nga kwarta kaysa gayon nga maminyo ko na ako'y kagasto.
1: Ah, sige. Sugtanda ka, pero akong tawagan ako mga ginikanan nga mo anhe.
0: Oh, ako sila pa na nagpamasahe para makari diri sa mga agoy.
1: Ay, ikaw magpadalag kwarta para pamiliti?
0: Oh, ako tanan, gasto.

mau ba? Utay, maminyo na yung kwalitay. Maayo hinon, anak. Anak, kano sa imong plano nga pakaslanin mo ng bayhana? Para alam ba na kuya mo ginikanag pamilite? Sila ni nung usting sinang Lydia, okay na kay sila? Asta si Kuan. Joy, ang iyong maginikanan, pareo na mo, tay. Para magigsabot me. Nagpasaligan ako, ako yung mugasto sa iyong pag-board exam. Kung sa higayon nga pwede na sa mo exam. Alasin mo ang tanan, anak. Para lang nga maminyo ka na. Kumpasi dayon para makabuo dahin kag bata dayon. Kay kami in town, ani, gusto na makakita og apo nga imong liwat uban sa imong asawa. Labi ka na si Joy. Mao na, anak. Nala, sige, anak. Sige, masuporta kami. Total, napag-mintinigom-tigom ni tatay ni mo. Salamat kay sa inyo, day. Ay, Jesus.

0: Ang amo lang, Jepre, ha?
1: Opa,
0: ang amo lang, bisan tuwa mi sa layo, imo lang panggaon na mong anak. Huwag problema pa. Mao na among gusto. Abini mo, usara ka tuig ang gap na to. Ako, 45. Ikaw, 46. Mag-47 na. Magulang pa ka na ako. Pero, papagiig hapo itawag ni mo sa ako. Kay asawa man ni mo akong anak. Ay, sige lang pare. Saon man nakasinabtan na yung maning doha. Sige lang, good pa.

0: sa katapusan. Naangkon ta nagyog ka.
1: Ning tigulang ay, murag na pa'y kaya, napakaya-kaya.
2: Uy, kasi may kaya. Muporti si Min ba kun, tapos wag kaya sa party nga ni.
1: Ah, bantay bitaw mo kung di ka makabuo.
2: Buho na to.
1: Inay-inay po.

0: Chief. Oh, naku isulti sa imo.
1: Unsa ka na?
0: Sigurado malipay ka. Wa na ko rigla ha.
1: Wa na ka rigla ha? Buntis na ka.
0: Oh, duha naman ka bulan. Wala ko aptis akong binulan nga rigla.
1: Oh, tatay rin yun ko. Malipay na sila ni nanay o tatay. Nga, may balukaron sila kang buntis na ka.
0: Ah, oo, wala naman ko rigla ha. Di, unsa ipot pasabot anong wala na rigla ha.
1: Di buntis na.

0: Dali na, Jay. Panihapon na.
1: Oh, wow. Laming soda ni mo, ha? Tod, kumusta? Wa magbunga pa atong panag-uban? Isip magtiayon?
0: Wala pa man. Tod, Jay, pananghid on ta ko sa imo, ha ba?
1: Mananghid ka on sa?
0: Mauli sa ako sa Bohol.
1: Ako?
0: Dirira ka mo. Balik raman po. Mingaw ko nila ni Mama magpapa kung maigsoon.
1: Wa pa kayo plano nga mag-board?
0: Muingon ra ko.
1: Kano sa magamularga?
0: Sunod ang taadlaw.
1: O sige. May report field doon ako man kay Mabalon Pamilite. May sabot ko sa imo ha. Gimingaw na ginikas mga magpapa ni mo.
0: Oo, good. Dugay-dugay na ba yan? Mingaw lang magkita. Mapatong pagkasal na to.
1: Maulagi, pila pa kabulan. Hantod karon ron, pagyapon ta magbunga po. Kaya na kong tatay na gyukong.
0: Sagdi lang. Ang pangandoy na mo matuman ralagi na makaanak rayapon kita.
1: Sige, nya, pila mga kakadlaw dito sa Bohol?
0: Pwede mga 15 days, isa ka kinsina. Okay na sa mo ha?
1: Wala problema, total. Paparaman yung mama ni mo ang iyadoan ni mo. Basta magpapot rin kong 15 days lang ha?
0: Ah, sige, sige. Salamat.

0: magpipindis na ugma. Tawagan ako si my love. Ay, gimingon ako sa iya ha. Gani, tulupak anlo nga nawala siya, nakalarga siya ito sa buhol. Gimingon na yung ugmayo. Pagkagwanta lang na ako. Ah, naitabo nga, dito rin ko kila tatay si tulog. Kaya mingawan man ko. Tawagan ako.
1: Hello?
0: Oh, mahal. My love. Kumusta? Saman, mauli na ka sunod adlaw o ugma?
1: Mauli?
0: Oo, 15 days na.
1: Dili na kong pauli.
0: Masa ko nang kumidya ni mo? Ay, parang pag kumidya, hindi na ka mauli.
1: Lagi, dili na kong pauli.
0: Ha?
1: Kasabot ka, dili na kong pauli.
0: Isa, sipot pa sipot din mo.
1: Di ka kasabot, di na kong pauli, dili na kong makiguban sa imo, dili ko gusto magiguban og tigulang.
0: Joy, my love.
1: Ay, sigtawag, my love. Di na kong paoli.
0: Kasal kita.
1: Himalok ko. Kung saan man ang kasal, di lang ko ganahan makikuban og tigulang. Pag-abot sa panahon, ikaw ang namatigulang, ako'y mag-anto sa imo, ha? Kaluod niya, ana.
0: Oh, sumunit, dinudanay ba na imo, ha, Joy?
1: Kagahin ni mo ko, olo. Naningkamot ko, nagpatik-atik ra ko. Nga, mauli, pero di na ko mabalik din, ha? Sa tinod lang di ano ko sa Cebu.
0: Unsa?
1: Isulti na lang ko sila mama nga dili na ko makikuban sa imuha pagpadayon. Dili na ko kaya makikuban sa imuha. Antun, ikaw matigulang kan. Dili ko ganahan. Kabata pa na ako.
0: Joy! Ibalok ko dili na tinod imong isulti, Joy.
1: Mahala ka.
0: Joy! Ayaw pang umidyan, Joy!
1: Mahala ka sa imong kinabuhi niya.
0: Joy! Mahinot ko dili ni tinuod imo gisulti.
1: Tinuod lagi dili na kong pauli din ha, kasabot ka. Usbon ako dili ko gusto mo lahutay nga magiguban sa usa ka tigulang na. Kay pag abot sa panahon nga ikaw matigulang nagkaayo, kaluod na siguro no magatiman ko sa imo ha. Mangita sa ko bisag magulang lang na akong mga 5 years, okay ra. Pero ikaw, mo 22 pa ko, ikaw mo 47 na. Hapit na ka na ako malulo. So dili pwede nga makiglahote ko sa pagiguban nimo nga maabot ang panahon nga tigulang na kay ka. Yes!
0: Kidok! Joy!

di na ako siya makontak. Sinun na rin bakit siguro itong iya. Joy, di na kita makontak. Unsa? Onay, tinuod ba ka na anak? Ha, Jupre? Wala kita pa uli. Dapat karoon na siya din sa mga agoy. Antun karon wala na. Itinuod gini ayang gisulti nga di na daw siya mabalik. Kay dili siya gusto mula hotel makikatubang diri ka na ako. Kay dili na daw siya ganahan. Nga muabot ang panahon nga tingulang na kayo ko kay sa iya. Dili siya ganahan mo atiman diri ka na ako. Matun pa niya tay dahil lunun na daw siya. Kinoo ko. Pastilan. Day, hantun-hantun na siguro ko ano yung mag-inusara. Labi na kung wala na ka mo. Kaya ako mga isuod, tuwapot sa lagyo. Ako na lang nahibilin rin sa inyo akong simba ko mawala na ka mo. Ako na lang magpabilin. Grabe sab si Joy. Gipasa ka niyag maayo.

Kumusta na kasi, Joy? Hapit na duha ka tuwing ang nakalabay. Musing kwinta na ko hapit. Naminyo ba kasi dito sa lain na nabakay ang kauban? Kalaing lalaki dito sa Cebu? O baka sa Bohol kung may pauli siya? Aminin mo, Joy, kung asa ka karon. Dilimali kayan sa higayon nga mag-inusara ko nga wala sila tatay nanay. Ikaw kanunay na sa una-una. Sukad niya ito sa imong paglakaw nga matunpan niyo nga di ka na mabalik. Wala akong makabsig pag-asa. Naglaom gyapon ako nga mabalik ka. Naghulat ko kanimo hantud karon. Sayang. Nakaingon ko nga hantod sa hantod na. Pero day mo akong imur day kong giatik. Kumusta na kahaka? Siguro malipayon ka na kung adunay kauban na ni mga lain. Pero okay lang. Kapalaran yun siguro na ako ni. Nga mag-inusara. Nga mahimong ulit taong guwang hantod sa kahangturan.

Bay Jepre, asa bay? Okay na ka sa ato party karon? Okay na kay bay? Pastilan bay? Ikaw lang magyud walay partner diri sa ato, ah? Kalit man lang murag nahano nga murag bula to imong gipakaslan. Lagi bay? Oh, halos diri ni pamilya. Sige lang. Ikaw rin yung ulit tao din, iba-iba. Ikaw ba na ito sa trabaho? Minyon, naunta ka, pero, oh. Wa, may ikaw ba ni mo? Layasan man kayo ka. Sa akin, iba-iba, kalimpi na ka na. Sao man ako. Mawag siguro yung kapalaran. Yan, musugot na lang ka, bay. Hantun sa hantun nga. Magsulog ka sa imong kinabuhi. Lisod na bagay na, bay. Pangita rin kaglain, bay. Wa mo kinakita. Bisan ka nalalang ko diyan mga single mom. Ambot, wala po kinakita na yung mga single mom pero nanay uyam. Ay, di na magpakaos paglaong bay. Unya, wala na kayong balita to imong asawa. Asawa, magito ni mo, pinakaslan ko to ni mo. Wala na kayong balita sa iya, bay. Tuwala to si mo, baka alaba ka sa Bohol. Ay, kaluoy po ni mo, bay.

0: Bay je pre bay. Oh. Lon, ano man? Nay mong tatay nanay. Na sila. Una sa atong party. Ngano nakalo pa man sila may-ari? Wa man sila magingon nga buwan hibay. Oh, ano man pasudlo na ako. Ako rin pasulod ba eh? Andun na sana ako sila. Nay! Tay! Huwag mo mag-iwin ang muanhi mo. Ay, huwag may plano ng muanhi, God. Astay mo, tatay.
1: Ay, oo, anak. Nakani lang may tungod ni...
0: Si Free? Joy! Kamusta na ka?
2: Joy! Usibot pa sa buta ni Joy! Ganun niya na ka!
0: Wala ka malipay nga ni ako. Nibalik sa imo.
2: Joy! Joy! Ikaw yung kini!
0: Kinsa pa man day na anak? Ha? Kinsa pa man day na? Si Joy na nibalik. Mibatig ka Lois sa imo na konsensya. Gitambagan sa mga ginikanan niya. Nga mo balik din he. Kayong kasal ka mo. Matunalo in town si Joy. Pasalo ako ha.
2: Joy, pwede bang kakakus? Para may bala na wang atinood bini. Wala pa akong magdamgo.
0: Oo.
2: Joy. Salamat Joy. Salamat.
0: Sorry kayo, Jeffrey, ha? Napasakitan ta ka. Nga nakasulti ko nga din akong balik. Pero sa diyang... Sige ko na ako una-una. Nakonsensya ko. O itambagan po ko na ni Mama at Papa nga dilimayo akong ibuat. Basing karmahon ko na ko. Pero naluhi ko sa imo, Jeffrey. Sorry kayo.
2: Joy! Joy! Salamat! Salamat! Salamat!
0: Nanihakan ni balik ha! Nagpaabot ko sa ibuha!

0: Kumusta naman ka, Tiresam, nang wala ko?
1: Sa ganyan nga marumduman ta ka kay mudungan na katuig ang nakalabay, di ba?
0: Dugay na.
1: Sa ganyan nga marumduman ta ka. Mulog-mulan akong luha o sa'y madamguhan ta ka nga naakas akong tapat.
0: Sorry kayo ha.
1: Mahal pa ba ko ni mo?
0: Oo. Nibalik ka ni ko kay nalaway ko. Di rin ako na-realize nga mahal ta ka. Sige lang, bahalang matigo lang na ka. Nagkinanglan ka matanon niya po nga babae, nga imong asawa, nga moti man siya mo ha.
1: Ay, pag-una-una niya na, dili ta ka pa antuson. Kung di nila na ako makaya mag-ampo ko sa Ginoong akuhaon ako niya para dili mag-antos akong asawa sa pag-atiman diri ka na ako.
0: Uy, ay pag-ana ha. Gusto na ako mabawi. Gusto na ako matiman sa'yo mabalag kung saan nakakatigo lang. Total, makabatan ng mga anak.
1: Maghimo na tayo anak.
0: Si ikaghimo niya tapos wala di ay. Riglahon niya pong ko.
1: Imposible na kinig di ko makabuo. Ato nang himoon, karon ka ni balik na ka. I love you, Joey.

0: Sangko sa langit akong gibati nga kalipay niya itong tungora ko yan nga nagtuunay yun kung wala na ang tanan. Magpabilin ako nga mag-inusara hantod akong matigulang. Gihikap sa ginawang kasing-kasing ni Joy, dala usab sa pag-advise sa iyang mga ginikanan. Nibati kaloy si Joy. Mura ko gibayo sa kahanginan niya itong higayon na kuyar. Na nakita na ko si Joy nga may pagsangpit niya nasa sa unahan nga wala din siya magpakita. Ako rang inahanog amahan ang nagpakita ka na ako samtang nagparty mi natong tungora. Ug dayon kalit nito nga si Joy. Mura ko gibayaw ko yarn. Nga wala ko makasabot sa akong kalipay nga gibati. Mihangi ko ang Joy nga gusto ko nga mugakos. Naginaksanay kami. Sabay sa paghila pagpatulo sa among mga luha. Karon ko yarn na namitulo ka mga anak. Ug ako usab karon. Sa isinta na kapin, sa isinta ay tres. Pero lahote niya po ni Kuya Arn. Ako lang nang i-share Kuya Arn kasi kung paminaw sa imong programa diri sa Barangay Mangagoy. Labi na, mabati na ako sa mga tricycle sa palingki. Kung sa ilang gitipukan sa mga tricycle sa palingki, mautong i-monitor na ako sa cellphone. Kung asa niya programa. Maut na yun, naningkamot ko Kuya Arn nga makunta ko ikaw kay matod pa ni mo, pwede rin akong i-text. Mato nga, pagtawag ni mo, gitubag yun ako. Para ma-share na ako akong kaagi. Dagan salamat Kuya Arn, di lang ko tama na imo magtatampo, Jeffrey. Dagan salamat Jeffrey, no, sa imong kaagi nga imong gishare diri sa toa. Hapit na sa makabsig paglao mahigala, pero kalit nga may tunga, murag anghel ba nga may tunga si Joy. Nga mo'y nakahatag kalipay ni Jeffrey. Okay, salamat no mga higalog. Ay nyo kalimti mga listeners no. Ato mga tigpaminaw. Ato mga produkto mo ni pinaka-importante sa inyo. Halabi nagikan sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. O sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. O sa atong Turbo Max coffee. Pangpadugang og energy. O labi no sab sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Og sa atong Supremo, kami nga haplas nga Supremo Herbal Oil og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Babae o lalaki, og sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon gikan sa 30 anyos pataas hantod sa mga tigulang nga edad. Basta nawala ang ganas pagkaon, pwede mo tiknene sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer. Og sa ato usab nga B40 capsule para sa mga higala na ito nga anay murag nanusok-tusok sa ilang tiil, magbinhod ilang kamot og tiil. B40 na kana mga higala ha? Kay nerves neuropathy na. Og sa atong dagang health problem ang itiker, ang atong MegaCare soft gel capsule. Og sa atong Ferbite capsule nga makatabang sa mga higala na ito nga luya ang lawas. Gamay nga trabaho daling kapuyon, loose pad tanaon, maglipong-lipong, dry tanaon. Kung nindot sab ni sa mga bagong nanganak nga mga inahan ni atong Ferbite capsule. Busa mga higala, imintin ang Ferbite capsule. Daghan ug daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Kini inyong higala si Kuya Arn ang inyong
1: Dr. Love.
0: Daghang salamat.

0: na ka ba'y mga panguntana mahitungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga higala. Maing adlaw ka na itong tanan. Welcome na po sa ato ang inadlaw nga programa, no? May kalabutan sa panglawas. Of course, kaniyang yung higala sa kahanginan, si Buttercup, no? Gi-invite na ito ang tanan nga mo join sa atong program. Minabinagid sa ato ang hotline, no? 0909-304-8924. And of course, ang atong programa, di gini siya maghimpos kung wala ang ato ang halang doon nga doktora, nga si Doktora Choi.
2: Ganon.
1: Ganon, halang doon dyan na, no?
2: So, mayong adlaw sa tanan nato, mayong adlaw mang Buttercup, no?
1: Mm-hmm.
2: Mayong adlaw sa atong listeners. So, thank you kaayo sa paghatag og time nga pagduyog nato karon sa atong program, no? Hinatunta nga na sila'y makatunan gamay sa atong mga discussions o ma-apply nila sa ilaang self or even sa ilang family, no? So, syempre, health is wealth, ba, no? Kay,
1: mm-hmm,
2: para karon, oh, na-admito ako anak, kay nag-fever, no? Mm. So, na-infection, and then, siya UTI.
1: Kinsa nga baby ni mo, Dok?
2: Akong second.
1: Si kinsa ka ito, Arabella?
2: Si Ara.
1: Oh, get oh, well oh. Soon, baby Ara.
2: So, praise God, no? Praise God kayo kang Dr. Atilano o kang Dr. Agador, nga nitabang na mo, oh, kanang take care og nihatag og mga reseta na mo, no? So hopefully tomorrow magawas na mi,
1: mm-hmm,
2: and then ana, so kanang kinahanglan jud kanang aside ana dugangan po natog ampo, no?
1: Yes.
2: So nag-message po ko sa akong mga nailhan nga maampuon nga mga relatives og friends,
1: mm-hmm,
2: haron tabangan kog ampo, no? Kay prayer is still the best medicine gihapon,
1: no?
2: So kato nisali ko sa among doktor, no? Nisali ko sa among mga pediatrician, and then nisali po ko sa Ginoo, no?
1: Kay yes, number one
2: ana gid na, no? Kinahanglan duyugan gid nato og faith ang ato ang pagpanambal.
1: Yes, Doc. No? Kana,
2: so, kung na kayo mga parinti diha, no, nga mga maampuon, o kanang mga suod nimo, mga friends, ayog kaulaw mga yung tabang sa prayers, no? Kay, di ba ma'am, 2 or 3 are gathered in my
1: yes,
2: name, I will be in their midst. So, bahala paglagyo mo, wala mo kakuyog diha, kung pariha ang inyo ang prayer, so,
1: grabe dyan siya ka-powerful. Oh,
2: ma-multiply ang power sa healing sa Ginoo.
1: Yes. Aha. Kaya na, mga higala, no? So, madungog yun na ito sa Dr. Choi nga, dili na niya siya doktora, pwede po na siya mahimo ni siya nga kuan.
2: Pastora.
1: Dili siya. Ano na siya? Oh,
2: counselor. Bisa parang madre.
1: Pero ang ngayon, kasi doktora, no? Sa tingog pa lang daan, malumanay kayo. So, mga higala, no, hinaot nga, kami jud mismo dinhi sa estasyon, sa among programa, maghinaot jud mi kanunay sa inyong maayong panglawas. So, dili lang sa inyo, kami po din ni Doktora Choi, amo pong ipanghinaot nga, na po mi sa maayong panglawas, ang tanan, di ba, Dok?
2: Mm-hmm.
1: Para happy, you know? Labi na gid sa itong programa, nga, bahin gini sa health. So, lami jud kayo nga, kung mahimo gid unta, healthy lang ta kanunay, himsog, no? Wala nagpasabot nga himsog, nga medyo, kanang dapat unuron jud ta dili, di ba, Doc? Dapat isakto tag resistensya. So kung isakto tag resistensya, dapat naka vitamins.
2: Yeah, dapat insakto vitamins.
1: Yes,
2: no, sama mga bata, dapat na Nerveflex syrup, no? Mm-hmm. Na multivitamins with lysine for appetite stimulant, taurine for brain development, zinc for immunity, and chlorella extract for growth. Og sa atong mga teenagers, taman sa atong mga elderlies,
1: mm-hmm,
2: na tay Nerveflex AE, no, na ipaganag kaon, and then kompleto sa vitamins, no?
1: Yes, Dr. Choi.
2: Na problema na ko sa akong teenager, no? Lisod kayo pa kanon, no? Muna ko ka-slim kay ni Moy, kagamay kay ni mo. Yun siya nga, kana lagi, kanang pilihan kayo, pilihan kay kaon niya itong mga teenager. Pero kanang nasa eskwilahan, nga kuyog nila ilang mga barkada, o kana, so careful ta, ngay. kami pabalunan man jud na namo pero usahay tagaanan po namong gamay ng kwarta.
1: Kaya
2: usahay maingog mo na sila labi na sa school dili ra man po no. Usahay mang request og Jollibee no pero mahal yung Jollibee dili kaigo atong 50 pesos ana. So dahil na sa school bantay ka na yung mga stall no.
1: Ang mga chichirias.
2: Or kanang iya ganahan nga siomay nga may nanam na yung gusto. Usahay maibog mong gulpo siya maluoy man po gusto. Panalag sa tagaan na mo gamay.
1: Dako ba ka gitabang ng mga siomay do? Kanabit ang mga nice siomay rice na 25 ra? Na mabusog na. Pero dili, i-remind na to ang mga kabatanuna no nga. Dili maayo nga magsigitag kaona na.
2: Yes.
1: Kaya unsay makadaot ana dok. Di ba siya oily siya dok? Unsa ba na naaana dok nga di siya maayo sa mga bata?
2: Processed food siya. Pero di man siya yung nga processed yung gayo. Kaya naman siya mga karni, naman siya flour, inana. Pero para na ko dili siya dapat sigihon kay dili ba siya ingon na nutritious jugayo. So syempre gikan sa pagkabata atong na bawaan sa elementary na go grow and glow. So ana. Dapat kompleto na nga klase nga mga pagkaon. So dapat na gulay, na protina, na carbohydrates. So kanang inana gud kay more on protein and carbohydrate ra man. So wala siya gulay ug vitamin. So syempre ning abot sa balay dapat
1: na
2: kompleto gyud o bag vitamins o kanang balanced diet pod sa balay.
1: Yes, doc. Di katong mga buros doc no, maayo pod kay sila nga mag-inom sa atong Mega Care.
2: Yes, atong mga buros karon is gonna encourage na mo take og omega 3 or fish oil. Pinakanindot ang atong Mega Care no. Dili siya amoy isda, dili siya taste og isda no. So kabante ka sa ubang mga fish oil is daggo then inigtulon nimo rag kaluwaon ka kay murag oil sa isda imong giinom which is mo chacha actually
1: inig panog abajodok mo kay isda
2: bo nana pero kani siya Mega Care wala jugoy problema ever since now and then nga may pa dyan siya sayon pa dyan siya imnon compared sa uban. So ang atong buros mang good is maglain pa na samot ang ilang gibati tapos ato pang painom og omega 3 nga laing kay glami no
1: dugwa so, na jud.
2: Yeah, so dire ta sa Mega Care og ato ang Fervite ang ato ang Fervite iron capsule. With vitamin B complex with iron na siya no sa mga mama na to og sa mga elderly bitaw nga naay tendency mag anemia. So molo ang ilang hemoglobin og hematocrit. So, pwede yung kayo mag-everyday mo sa inyong Fervite.
1: Okay.
2: Dayon, ang atong mga elderly po, labi na itong mga high blood doon, diabeticon, o kanang tag-asong cholesterol, kina-advocate po na ito nga, aside sa B-complex, mag-inom po sila o Mega Care.
1: Yes.
2: Amo na siya ay Paris, no? Paris na siya nga.
1: The
2: take
1: best
2: care sa mga atherosclerosis.
1: The best siya ay Paris, Dok, no? Anak ka ng duha?
2: Yes.
1: Kung sa ganito, Dok? No, sana?
2: Atong B-forte o Mega Care.
1: Yes. Kanajud. Ipaklaro ginato ni doktora kay.
2: Yes.
1: Kay no sa paganitong sakita dok nga murag yung mayungit yung ko dok nang para sa atherosclerotic plaque.
2: Atherosclerotic plaque. Okay. Actually, in short, mura siya mga cholesterol na napot dana sa inyo ang mga ugat. So, imagine lang yun mo kana mga chlorine nga nanapot sa atong mga pipe sa tubig, no? Sa atong mga tubo diha sa tubig. Chlorine ang nanapot nga nanggahi. So the same sa ato ang mga ugat, ang nanapot is mga cholesterol nga nanggahi. Yeah, ang tawag ana is plaque nga atherosclerosis, no? Nga plaque, no? So cholesterol nga mga plaque na siya actually sa Bisaya, man gani. So pareha ra po sa mga tubo sa tubig na to, kung kusog ang pressure sa tubig, musiak, no? Motipak, no? Nay manggawa sa inyo ang mga baldi diha, mga planggana niya nga gagmayng mga tipak sa chlorine, no? So inana man peligro man guna kung inana ang mahitabo sa tong ugat nga motipak ang kaning atherosclerotic plaque kay inigtipak ana mubara man na sa mga gagmayng ugat nato sa heart mo na maka heart attack mo bara sa mga gagmayng ugat nato sa brain maka stroke, no? So mo na siya nga inanglan panipso na siya, paliguno na ang atong mga atherosclerotic plaque diha. Okay. Eventually, naamang yun na. Imang yun na ito malikayan, no? Sigigayan sa pagkabata. Hangtod sa pagkatiguang, no? Naamang yun na yung mga ginagmang cholesterol sa atong ikaon, no? Labi nagmang mamista, daghan kay kolesterol jud, no? Umba palang daan, paaway tong tambok, no? Balbak ko.
1: Kalamian dok,
2: igutom ko. Panit sa lechon, murag gyud unang mahurot, no? So, dugay kay kumuha magkaon og panit sa lechon. Kaya ako pa jud nang pang-scrapon, pangtangon ako ng mga fats.
1: Mm-hmm.
2: Okay, lawin na akong mga anak, ganahan kay silang kanang crunchy nga parts sa panit. So, si mama, dugay kayo makakaon kay manangtang sa ugfats din, ipanghatag sa mga anak. Mm. Ana ang akong role, no?
1: Dok, lami kayo mag-isgutan, dok. Let's show na this.
2: Nagigigutom na biya ko, eh.
1: Yeah, dok, kaning mga nainag-question na ba din, dok? Baka nang usa sa ato ang mga pasyente, no nga, diabetic siya. E nga siya, dok, unsa anak ko, pagkahibalo, kung taas akong sugar sa dugo ug unsay mga simptomas niini?
2: Yes, no?
1: Mm.
2: So, kita diri sa Philippines, labi na ting panahon sa eleksyon, uso kayo ng mga medical mission, di ba? Mm-hmm. Pero even karon nga, naglaganap ang mga yakap clinic, no? So, nagpauso po doog medical mission, haron first encounter sa mga pasyente, mama na siya. So, number one, ana, is magpa-testing sa ilang sugar, no? Random blood sugar. Anong nakakaon na sila, nakapamahaw na, dahil yun, here comes, huy, ato ta dito, kaya na ay medical mission, no? Or na ay enrollment sa yakap, no? So, free sugar testing. So, kung nang ina na, nga random na, kaya nakakaon na ka, ideally, dili nang gid siya mula pasok 160. So 160 to 180 man gani mong kuha, murang nagduda na ta ana nga naay problema ang imo ang sugar regulation sa lawas, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung 180 and above na ka ana, kinahanglan na gyud ka magpa-testing o confirmation og fasting HbA1c ana to rule out diabetes, no? So mana siya. Pero kung naka-fasting ka mga 10 hours or 8 hours of fasting, ang imong sugar ideal yun na is dapat less than 100.
1: Mm-hmm.
2: So, kung 100 na to 125, gitawag na naman na siya impaired fasting. So, meaning na may problema imong fasting or ang uban na natawag yun, ala, pre-diabetes na ka, no? Padong nakag-diabetes kung dili mo mapungan. Sa diet or sa exercise, ana, no? And then, kung ang iwang result is 126 and above, and then kaduha na i-testing, sa imo ang fasting blood sugar, so napatesting ka karon sa imong fasting and then 126. So i-confirm na siya another day ni 127 or 126 lang gihapon, diabetic ni gihapon ka na.
1: Okay.
2: Oo. Uh-huh. So labaw na sa mga uban nga tag 200 dayon diretso, no? So mana siya ang kuan, and then ang symptoms ana kasagaran ang mga first few symptoms kanang banhod dayon ang uban mga tul, labi na sa ilang mga private parts, agi sa dryness na siya, dry ang skin nimo, o dry pod ang mga mucosa nimo sa imo mga private part, no? Labi na sa mga babae, no? May ngon na sila. And then ang uban na may ngon nga hanap akong pananaw, muna nga mga doctor sa mata may yung sag-testing sa imo sugar, no? So kasagaran ka na, or ang uban may ngon nga ng hupong ko. No, murag nang namurot ang akong kuan. Agi na siya kay aside sa

0: mam nga. Gaubo-ubo lang niyan. Pag testing is taas break sugar, motong dali siya natakdang TB kay umos dahil siya resistant siya. Kay diabetic dahil siya.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na siya nga. Kasagaran sa mga patient na mo nga na i-x-ray ng TB, amo pong i-confirm kung dili ba siya diabetic. Kay usahay common sila nga go together.
1: So, inani siya, Doc. Thank you kay Doc. No, Mike, yung pagka-explain ni mo, no, kung saan nila pagkahibalo nga taas ilang sugar sa dugo ug mao na yung mga simptomas nung eh mag-mention. Then kini Doc, manguta na lang po ta Doc kung unsa may maayong pwedeng kanon prutas o mga tamis kung diabetic ang usa ka tawo.
0: Para nako kanang mga tamis kay nga mga prutas sama sa mangga, dapat na sa 1/2 or 1/4 lang. No? So pwede ra mga magkaon pero ang portion ba unsa kadaghan na.
1: Aha.
0: So, kung mga lansones, mga grapes, inana, siguro mga 7 to 10 pieces lang. Inana. So, kanang mga, matod pa nila murag tennis ball lang. Gabantay mo ng tennis ball.
1: Gamay,
0: ang uso mo ko na ito karoon, pickle ball man, no? Gamay na po kayo ng pickle ball, oy. Iyak, rapos na nagtatayan ako. Kung ino na, nakadaghan na yung kaon na prutas, no? Kato lang pong tennis ball. So, more or less, inana ka dako ang imong fruit nga kanon.
1: Pero Dok, gamay-gamay. Dok, lami yung datong murag basketball.
0: kung kanang basketball, sure ball, dyan na siya nga, ma-diabetic dyan na, no?
1: Dok, maana magod sila, Dok, na ako sa iba raw gamay. Maana magod sila, Dok, nga okay naman ang prutas, kay natural man na siya, so okay na siya sa muang blood sugar.
0: Yes.
1: Maana ang uban, Dok, ha?
0: Natural okay. Siya, fructose man ang tawag na to, anang prutas nga.
1: Mm-hmm.
0: Nga kuan nga sugar no fructose but it was is still sugar.
1: Aww.
0: So it's still sugar. So in fact ang juice, fruit juice is pang pa treatment sa ubos nga sugar. No, kung ubos ang sugar nimo sa imong lawas, wala ka kaon ng tarong, pataso na sa juice. No, isa na siya sa treatment. Pero sure ball dyan na, inigdaghanon na naman yung prutas, mataas dyan na yung sugar.
1: Okay.
0: Oo, labi naman yung sila, ay, butong lang, butong kay mayon yung butong. Ang karang sabaw sa butong is equivalent to isa po na siya kabasong juice.
1: Mm.
0: Equivalent po na siya sa isa ka serving of fruit, no? So, muna mo ingon sa mga diabetic na mo, kung nagprutas na ka, ayaw na pag-juice. Kung nag-juice ka,
1: di pwede na
0: ka, dili na po ka mag-prutas.
1: Oh.
0: So, na siya. Oh, so kung unsa man gani, pili na lang ka. Hiwa atong mangga
1: or
0: katong gamay juice. Nga fruit salad nga sudlanan nga gamay nga yahong or juice. No?
1: Bali po na dok, no. Nanay gud na dok. Lamay unta pudi kanang duha.
0: Kung kana tanan
1: 1/4 portion.
0: I expect lang gid nga mataas mo sugar,
1: okay.
0: No. So exercise na pagkahuman aron may use up na siya.
1: So dok, nindot jud kay dok no nga nanay atong tuluman nun dok, kadaghan jud tag makatunan bahin ana dok sa imo ang gi-explain karon ba.
0: Mm.
1: Uh-huh. Thank you kay Dr. Choi.
0: So ang mga diabetic kung ganahan sila na magpa-check up no. Murag daana naman jud ko na nakuan no, nag-training kog 2 years sa Manila for diabetes lang yun, no.
1: Mm.
0: Atong mga big time dito nga mga doktor sa amo ang ISDFI no, Institute for Studies in Diabetes Foundation sa Manila, no? Founded by Dr. Fernando. And then, ang amo ang kuan karon dito, ma'am, is si Dr. Panelo, no? So, more on amo, ilan lang yung specialize ang diabetes, no?
1: Mm.
0: So, muna nga, nindot yung kaya na siyang topic para sa kuha, kay murag, taghan mong diabetic sa among family, akong papa, number one na, iya maigsuon, akong mama eventually nag-develop og diabetes and even ako no nag-GDM ko so
1: no wonder
0: naka-feel jud ko nga sa tinuod jud ay nani jud ay no nang ganahan ka mukaon pero maski gamay ra imong gikaon nga tamis mo saka gyud gyapon akong sugar so moto nga kasabot man ko sa kuha kay di man ako tumapugan kay naman jud ko yung mga placental hormones no sa katong inunlan ba sa bata bitaw kinanglan man pud dito sa development sa bata so agi ato mga placental hormones man ang nitaas akong sugar so to counteract increase lang gyud nako akong insulin sa lawas no so nag-inject ko labi na ang akong anak nga ikaduha is dugay gyud namo to nga gipangayo sa Ginoo mga 7 years dito namong inampo. No, so muna nga ni insulin ko during sa second baby nako then the same point pagka third baby nako the same point diha po nahitabo no nga ni saka kong sugar insulin gyapon ko pero ginagmay lang after ko nang anak nawala ra pod tong effect adtong katong placental hormones kay wala na may placenta no so normal na so far ako ang sugar karon pero kana lang ni develop gyud ko high blood kay mas more man jud

0: kang family na mo, ako ma magpapa both high blood man. Ako mama later na lang man siya ni-develop o taas o sugar, marag ayaw gito sa mga tambal nga yang ginom o kanang injections sa yang tuhod. Dito to ni-develop yang diabetes.
1: Mga gina ni kuha adyo ko anong kursuha do kasi yung pamilya daan.
0: Yes, uh-huh. So katong mga diabetic tree sa Buanga del Norte, ako ang clinic na ako sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. Kung doon sila sa Manukan, dapit na ako sa Manukan Doctors, I think mga Sabado siguro, manawag lang sila sa among hotline. So sa DepagMed, is among number is 09107559686 or sa Manukan Doctors na sila ay 09611328256, no? Pero I think na sila Facebook, no? Manukan Doctors. And then, napon may sa Prime Med, napon Facebook ang Prime Med, akong gibhatag niya nga time is Friday. Friday sa buntag. No? Sir, 9972341215. So, ako nang gibahin, ma'am, akong schedule. Kaya, usahay, mangod, ang mga tao, kanang dili sila pwede aning mga orasa. So, ano yung mga adlawa. So, na sila yung options.
1: Yes. Taghagkapilian nga itong mga higala,
0: yes.
1: No?
0: Yes. Oh, pero kung unsa man gani, siguraduha lang yun nga, kamemorize mo sa number ni Neil. Kaya muna ako ang ultimate secretary. Mm-hmm. Sir, 910-755-9686 kung gusto sila magpa-schedule sa ako. Ah.
1: Yeah. Nindot ta kaya na, Dr. Choi, no? Nakabahig ang tanan, no? Mga higala. Mm-hmm. Para lang na siya. Gituyo na ni Dr. Choi nga. Para lang dyan nga malaanan mo niya og panahon.
0: Yes. Labi okay. Na ni mga diabetes, ma'am. Kay yes. Iso na dyan kaayo ang diabetic, mga good. Mm-hmm. Daghan kay dala nga sakit.
1: Mahod yun, Dok. Tinuho yun na, Dok. Sinsakto yun ka ay nga daghang mga natay diabetologist, no? Yan, labi na yun si Dr. Choi. Dali na kanin ninyo siya nga maduol.
0: Oh, mm. Ako ang alan is Dr. Bantilante. No? Bantilante.
1: Francis,
0: no? Francis Bantilante.
1: Okay. Then, so, muna na, no? Mga higala, no? Pilailag yun si Dr. Choi nga si Dr. Francis Bantilante.
0: Yes. O, dali sa dipolog, ma'am, pwede na po ko ka-admit sa mga hospitals.
1: Aha, i-invite kaya po sila, Dok, o sa mga hospitals?
0: Pwede ko sa ACE, sa OKD, o sa Corazon Hospital.
1: Alright, mga higala, no? So, nadungog na ninyo ang invitation ni Dr. Choi. O, nadungog po ninyo ang mga advice ni Doktora, labi na dyan sa inyong mga problema sa panglawas.
0: Mm-hmm.
1: O, hangto na po ta sa sunod nga episode. Tangalan ni Kuya Friends, mga higala, kini si Buttercup. And may ingon nga, prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi, nangaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Alright, mga higalan, for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: The time now on FMR. It's 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: bagong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Brook City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Dalong pini, sa una nga wala pa ko nagamit og Magnum C, sandaling nagpa-BP ko, 150 over 80. Sa adto ni gayo na, nagamit na yun ko og Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha ka buok. Sa ikatulo nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
10: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
11: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Dabo, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa
3: Mungkayo Davao de Oro,
2: Uno Pharmacy,
3: Daklan Pharmacy,
2: Mother Teresa's Pharmacy,
3: Farmacia Anora,
2: Wisecard Pharmacy,
3: Northern Drug,
2: Maxi Pharmacy,
3: ug Vilma Store.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL, makabuhay!
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa
9: Mungkayo Davao de Oro,
8: Uno Pharmacy,
9: Daklan Pharmacy,
8: Mother Teresa's Pharmacy,
9: Farmacia Anora,
8: Wisecard Pharmacy,
9: Northern Drug,
8: Maxi Pharmacy,
9: ug Vilma Store.
10: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers.
15: Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets,
16: Back Ribs,
15: Green Soup,
16: Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia,
15: Halo Halo,
16: Cheesy,
15: Tokbokki,
16: Korean Rice Bowls,
15: Bulad Rice,
16: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
15: At marami pang iba.
16: Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
22: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani biay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalang paalala ang iBerry.

0: karong adlaw, mga pinanga. Ang atong topic karon, atong hisgutan ang soy sauce o ang uban ng mga pagkaon o mga gipanggamit na tos pagkaon unsa kadaghan ang asin ani para kabaluta unsay buhato nato kung makakauntan ni ini. Kay kung ang asin masubra o di nato mabalanse, pwede po ta magkasakit ani. Labi na ang high blood pinangga kung masubrahan ta sa asin. Ang asin mga pinangga, usa na siya ka mineral o labi na kining sodium nga naa sa asin, kinahanglan ni siya sa lawas tungod sa fluid balance para balanse ang imong fluid. No, namantay tubig sa lawas. Nerve function, dili maka-function atong mga nerve na to, muscle na to, kung walay insaktong asin. Pero kung sobra gani, mahimong makatampo siya sa pagtaas sa blood pressure. Ang FDA, daily value for sodium, kinahanglan dili musubra sa 2,300 milligram per day. No, sa edad nga 14 pataas. Pag abot na 14 pataas, naana ka sa isa ka kutsaritang asin nga gikinahanglan matag adlaw. Now ang pangutana, dili gyud kinahanglan kay isahon ra nimo na og kaon ang asin sa isa kutsarita. Pwede na siya tunga-tungaon sa tibuok adlaw, tunga-tungaon gikan sa nagkalain-laing mga pagkaon pod. Dili lang sa tong gitimpla, kundi bantayan pod nato base ang atong gipangkaon, tag-as na pog asin. So kinsa may hilig kaayo mo suso diri og toyo or soy sauce pinanga. Pila gani ito ka milligram for sodium kada adlaw is dili mo lampas 2,300. Of course sa average ni siya. Wala na siya labot sa mga grabing nagpasingot, grabing trabaho, physical, pakusog, tibok adlaw. Pwede magsubra na sila pinanga. Labi na katubi itong tibok adlaw nga grabe imong singot, init. So pwede ka na up to 5,000 milligram of sodium. Duha ka kutsarita, di mobos, duha kutsarita og tunga, no? More or less, naradiha mga pinanga. Pero mag-agad gihapon ka kung unsa ka kusgan ang imong lawas. Ma-feel man ni muna nga sa imong grabing pasingot, mamoy po'y nagani ka, medyo di na kayo mo function imong utok. Wanay kusog imong mga tuhod, basi kulang kag asin. So take a little salt, no, from time to time, labi na kung tibuok adlaw ka nagapasingot, no, labi na sa mga trabahante kaayo. So ingon ni ini mga pinanga, ang isa ka kutsarang toyo or soy sauce, kabalo mo pila na siyang pinanga, that is 15 ml. Ang iyahang sodium content ana pinanga, sagad naa sa mga more or less 1,000 milligram sodium. Sagad or around or more or less, basta naa diha pinanga. Ang uban 960 milligram sodium per tablespoon, naana na siya sa mga 42 or about 42% sa imuhang 2,300 milligram daily value. Tanawa ha, dili ta nagpasingot kaayo, sagad to ah. More on, daghan ba yung sedentaris Pilipino? Sa iyong huna-huna, isa kutsara, igo na pang suso, dili. Dili. Ang uban pinanga, yabo ng yabo, di ba? Sa butilya sa toyo, soy sauce. Yabutang na to, bana-bana na lang. Pag mo hurot ka og tulo ka kutsarang toyo or soy sauce pinanga, di na na mo ubos, more or less, I mean, 3,000 milligram sodium na yan. So, mangsubra na ang ato ang mga soy sauce. No, sa mga bata nga nasubrahan og asin, kay below 14, dapat di ka musubra aning 1,800 milligram. So, wa na nakatunga o sobra lang sa kutsarita. Unya ang 4 to 8 nga edad, nara na sila sa 1,500 milligram sodium kada adlaw. Sa mga 1 to 3 years old, nana sila sa mga 1,200 milligram a day sa sodium. So ang 1,200 milligram naranas tunga nga kutsarita. Unya ang 1,500 nana siya sa mga 2/3, a little more than half, sobra gamay sa katunga. Ang 1,800 milligram nana sa mga 3/4 teaspoon, about 3/4. So hapit na siya mahimong isa kutsarita. Now, unsa may mahitabo di ay dok kung masubrahan og asin ang mga bata og sa ato ang mga edad, no? Ang epekto gyud pag mahimo ng habit, but pasabot na sobra nang asin karon pila ka mga adlaw di pa na siya makapahigh blood. Pero pag mahimong habit, muabot na ganig pila ka bulan, muabot na ganig pila ka tuig high blood, no? Daghan ba kay mga bata nga gipang high blood na. Nakisa may nagacheck to adribi og BP sa mga bata, wa man. Unya, mauna nga daghan sa mga teenagers, even mga early 20s na anay mga sakit sa kasing-kasing. Usa sa ilhanan nimo nga ang gikaon in town sa tuang kauban sa balay o kita ato mga anak na sobrahan sa asin kay number one nga manifestation sa iyahang nasin neurological manifestations. Number one, irritable kayo. Na kay anak hilig kay chichirya, na makita nimo irritable kayo, chichirya ang i-workout. Na kay asawa nga irritable kayo, mahingaon kay chichirya, ayon, chichirya ang i-workout. Ayaw yung masawa kay maawayan man ka tungod kay napasayang chichirya. Unya, katugon. Yan, kapoy ang lawas. Confusion. Mabitaw irritable ang mga bata pag ginapakaon ni mog mga chichirya. Tungod kay, grabe nag-asin pinangga. Pwede sila mag-seizure, pwede sila mag-coma, pwede po sila mag, ang ilang mga unod nila, mag-twitching, muscle twitching, no? Maglihok-lihok, manggahi, mag-stiff ang ilahang mga muscle nila. Kuyaw kaayong masubrahan og asin ang atong lawas. Nga naman, pwede ang mga tubig sa atong mga brain cells. Nga nung irritable, katong nasubrahag kaon og asin, kaon imong chichirya, uy, dali naman ka masuko, kaon kag burger, dali naman ka masuko. Although I'm not saying kada kaon mo burger, dali ka masuko ha, pero usa sa mga possible nga bantayanan, nga nung irritable ka, nga nung singka ka, dali ka mo singka dayon. Suso ka, grabing tuyo, soy sauce, dapat pag naani ana ang ato ang tun-an diri unsaon pag counter adto, unsaon pag hinahine pag manage adto. Pag masubrahan tag asin nganong irritable ta kay ang tubig sa atong brain cells sa atong mga utok pinangga, pwede mugawas paingon didto sa ato ang dugo. Kay ni gawas man ang brain cells nato mukupos og mahimong dehydrated. Iyahang gi-disrupt ang normal nerve cell function. Kita mo sa mga bata awayon hilak, they are confused, di sila kasabot dayon panahon magkaon sila o grabing mga asin nga pagkaon. Kabalo mo pinangga ang usa ka handful kanang sa kamot lang bagi yaboni mo ang chips or corn chips mga pinangga, like for example mga kung ang imong gikaon nga mga chips, no? Chichirya ha, mga bata, mga ginikanan, bantayan eh. Kung heavily flavored nga chips, labi na katong mga baratuhon ra kaiba, naana siya sa ang isa lang ka kamot anak kadaghan, gibubo ni mus kamot, 200 to 350 milligram sodium. Isa lang na kamot ha, what if kung pila ka mga pouch or sachet or pouch ang nakaon anang bataa? No wonder nagkadaghan ang gipang dialysis today. Even mga bata, UTI yunon, irritable kaayo, mga daghan sa mga teenagers, early 20s, gipang dialysis na karon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Nundumi ha, nga ang imuhang anak nga 10 years old, for example, nara na dapat more or less 1,800 mg a day. Dili kaabot og kutsarita. Ang bata ni mo nga naggamit sa toyo, soy sauce, ayaw pasagdahi, basig na sobra na. No? Dapat lang isa ka kutsara or tungas kutsara or isa kutsara. Ibutang na to, isa kutsara ngayang gisaw-saw dito. Okay, pagkahurot, kulangan man. Nangita pa. So tama na to gihapon. Discipline. So sa may buhaton, nakakaumang isa kutsara. Ang isa kutsara ba ya? Diba? More or less, 1,000 mg sodium na yan. Sa toyo pa lang to. How about nikaon o hotdog? More or less, ang isa ka-hotdog pinanga, sausage. How about sa beef loaf? How about sa corn beef? Ang isa kutsarang corn beef. Ang isa ka-slice nga beef loaf. Kabalong pinanga, ang isa ka piece kanang 40 to 50 grams nga hotdog or sausage baron na sa mga 400 to 600 milligram sodium. Medyo taas. So pag makakaon ini mga pinanga, for example, ang corn beef, ang isa kutsarang corn beef, 15 grams, nana siya sa mga 100 to 150 milligram sodium. O na nga kung kita nagapakaon ng corn beef sa itong mga bata in town, it's either sukod-sukod yun, and then kinahanglan na yung mga pagkaon nga mutang-tangpod sa mga asin, especially inom yun yung limonsito kung magkaon. Okay? Kaon o pipino, kay nana sila yung mga components nga mutang-tang sa sobrang asin. Mauna nga, pag parat ang nakaon, nakaon o tuyo yung mong bata, pakaon ng pipino, pakaon na bag mansanas, pakaon na bag saging, kaya ang potassium o sapot sa gigamit nga, mo-regulate sa over nga sodium sa lawas. Pipino, saging, kapayas ba, then calamansi juice ba, the best yan. Ang calamansi juice, bisag di naasukaran, isa, duha calamansi, gipainom nyo sa bata, the best. Mauna kita din yung mga pinag-aatong ginatudlo, gyud, nga ang paggamit sa mga suplemento nga itong ginarekomenda din hi. Dili ni siya ingon nga suplemento-suplemento lang. Well-studied ni siya sa atong gikinahanglan sa lawas. Ang rason nga na mag-inom tag supplement kada adlaw, aside sa imuhang gitawag nga mga medication, mga maintenance, walay problema kung naakay mga maintenance. Gani sa imong pag-maintain, labi na nakay losartan, naakay ubang mga maintenance, dapat more water ka. Aside nga kung gipugngan ka sa imong doktor nga ayaw inom dahang tubig, kaya naay mga heart condition, kidney condition, liver condition nga bawal mag-inom na og daghang tubig. Huwag ang problema po ana, pwede po magkahinahinay kaguba ang imuhang mga joints tungod kay gibawalan ng mga kagtubig. So, more prayer ta no, more gracia yun ta, more determinasyon nga magtuon ta. Di takawadan og hope o paglaom. Importante, nga nung nag-promote ta dinhi og supplement nga available sa butika, kining atong ginapromote dinhi, dili ni siya kontra sa atong mga maintenance. Gani, mas mutabang pa ni sa atong mga maintenance para mas maging effective ang atong mga maintenance. Kaya nga naman, una, anong na high blood ta, kulag tulog, take our supplement. Pakatabang po ni sa itong heart, sa itong kidney, sa itong atay, dili ni pariha sa uban nga mga suplemento nga naigipang sagol nga makadaot, naigipang sagol nga synthetic. Mamanay realidad sa mga herbal industry. Naay mga supplement, naay mga herbs nga gipang sagulag synthetic, pain reliever unsa pa na diha nga mga gipang butang nga epektibo dayon pero dili sa pwede unta i lifetime paggamit. Pero ang atong ginarekomenda dinhi nga mga supplement is for lifetime nga magamit matag adlaw, Tungod kay kadaadlaw ta ma-stress, kailangan natong support para sa tuang heart, kidney, atay, dugo, sa tuang utok, o kini itong ginapang recommend din yung mga pinangga, mauni siya, nga available sa mga butika. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon siya ay andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga, sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pata gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human pa ni hapon, para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Maayong panglawas, batok,

0: Podcast Capsule May Buhay. Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na doon ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck-up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy!
7: Magbilin tag sabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Usahay ang gamay nga kompromeso nga sige natog balik-balik mao ang mahimong dakong problema. Kung panagsara basin makaingunta nga gamay ra manik epekto. Pero kung mahimo na kining adlaw-adlaw nga batasan ang gagmay nga desisyon magtapok og mahimong dakong problema sa panglawas. Usahay mo ingunta panagsara bitaw ni pero i-question ipangutana sa kaugalingon nga ang imong panagsa gitagaan pud ba nimo ang imong lawas og panahon nga makarecover sa iyang kaugalingon sa iyang lawas sa dili nga maayog epekto sa imong kompromiso. Nakay compromise nga gihimo. Ang question, nawala ba, na-regulate ba, na-manage ra ba? Mailhan nimo nga nawala na manage. Panahon wala kay mga aray, dili kapoy imong lawas, dili butod imong tiyan, og nakatulog kag insakto 7 to 9 hours nga naka-fasting. Nakatulog kag insakto nga gaan ang imong tiyan. Pagmata nimo bugat imong tiyan, butod imong tiyan, naghanginhangin imong tiyan, pait imong dila, baba, wa ka recover imong lawas. Duol ka sa inflammasyon o naaka-inflammasyon og di maulian ang gibati sa lawas. Always pinangga, tanawag yun ang imong habit. Unsay imong naandan, gikabisihan kada adlaw. Same sa imuhang success, same sa character, same sa tuwang spiritual growth. Small good decisions, repeated consistently, eventually become powerful. Story time. Niadtong 1986 mga pinaga na ay usa ka NASA mission sa United States nga gitawag og Space Shuttle Challenger. Unsa kining NASA mga pinaga? Mao na siya ang National Aeronautics and Space Administration. Ang misyon aning Space Shuttle Challenger mao ang pagpadala og 7 ka crew members ngadto sa space kawanangan para sa scientific work, satellite deployment og educational activities. Usa sa mga sakay mao si Krista McAuliffe, usa ka school teacher. Pero sa 73 seconds human sa launch, nabungkag ang Challenger og namatay ang tanang 7 ka crew members. Sa imbestigasyon mga pinangga, nakita nga usa sa importanteng problema mao ang gamay nga rubber seal nga gitawag og O-ring. Tungod sa tugnaw kaayo nga panahon, wala kini maayo og trabaho. Pero mao ni ang mas importanteng lesson. Dili kini kalit nga problema nga walay warning. Kay ngano man sa unang mga missions nila, nakakita na ang mga engineers o mga science nga naay problema sa O-rings. Pero tungod kay nakalahutay man ang previous missions, hinahinay nga nahimong normal ang risk. Ha? Ah, okay ra na. Ang spaceship perminti magpaingon nga, oy, problema bining O-rings, rubber seal na siya, para dili mo gawas ang mga gas dito pinangga. Pero naging successful man, okay raman, may nahitabo. Nahimo nilang naandan. Normal na lang ang risgo. Og maotoy, hinungdan, natungod kay mihungaw ang gas, nibuto ang spaceship. Dili tanan dakong kadaot magsugod sa dakong sayop. Usahay magsugod kini sa gagmay nga warning nga sige lang nato og pasagdan. Mausab sa panglawas, moingon rata, usaraman ka kutsara, tuluraman ka kutsara, usaraman ka pack nga chichirya, karong adlawa raman, okay pa man ko. Pero kung ang gamay nga unhealthy choice mahimong adlaw-adlaw nga habit, mahimo ni siyang dakong problema sa umaabot. Usahay ingana usab ang atoang spiritual life. Usara ka adlaw nga walay ampo, usa ka gamay nga pagpamakak, usa ka gamay nga kompromiso, usa ka suko nga wala nato giayo. Pero kung sige og balik-balik mahimong habit, og ang habit mahimong character. Ang word of God nagsulti sa Luke chapter 16 verse 10. Luke chapter 16 verse 10, ang matinumanon sa dutay matinumanon usab sa daghan. Og sa Song of Solomon chapter 2 verse 15, gipahinumdumanta bahin sa gagmay nga mga milo nga nagadaot sa kaparasan. No? Usa ni kagamay nga mananap nga ang mga grapevines, tingala na lang nganong mga matay, di kay mamunga, kay ngano man dito sa ilalom nagbuho ang milo. Onya ginakaon niya dito, nangadaot dito ang mga gamot nga mahinungdan, ma-deprive sa nutrisyon ang maong dakong tanom, mga dagkong, mga daghang tanom. Unsa may mga gagmayng sign, mga warning, ayaw pasagdi. Gagmayng sign tungod sa nasubrahan ang asin, saputon, para sa tua. Okay raman na usahay magsapot, ah, okay ra usahay, pero usahay makadaghan po di ay, di natakabantay nga halos matag-adlaw na tang gisapot. Labi na way kwarta pinangga. Wala tayo yung time. This is Doc Bri Palangi. Magpahinomdom, ayaw hulata ang krisis, una ka magbago. Bantay ang warning, ayuhang habit,

0: 0917-728-1434.
1: Hi, it's Emma Gwan.
2: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

Agora é que só um homem que bunda que não tem nada para acabar, porque a família é garancada que não há. Adlau que está garando que o Web Bells Pizza 24 na Sabula, 11 de setembro de 2026. Musta itong adlaw ang Web Bells, magkabinating, magkasuking, magkating, paminaw sa mga nagpalanog-lanog ground din is Tibuk, Mindanao. O gagutob sa buton sa tuwang paglanog-lanog, pagsibya, magigala. 92 days na lang! Ang nahibilin, una mudang at ang kapaskuhan. Ay, karong ingon ang tagapag-asa nga karong last quarter aning 2026 nga tuig mga gabimes. Ay, doon ay El Nino. Duha gani kasi mana nga inid. Grabe na. Grabe na gayo kainit mga gala. Reklamo na gaya sa pagkainin mo straight ugi sa kabulan. Unta dili madayon nang giingon na sa pag-asa nga El Nino. Welcome sa tuang programang Arangkada sa Buntang. Nagisgot sa mga butang kung diin ikaw o ako adunay kalambigitan din unyan taon-taon ni kalimot. Sa atong mga nagunang kabagabalita at tuang ito din na ang among nagkaila mga balita magigala sulod sa 24 oras sa sulod o gawas na sulod. Ako ang inyong kabayibs, karangkada kapamilya, mga suking magatig paminaw din sa 101.9 FMR Davao. Dudes Romantico Tandok. Atong kumustahon itong mga tigpaminaw din sa Davao de Oro ang naglanog-lanog sa 96.7. Minaw karon sila sa 96.7 sa FMR Davao de Oro nga nanuka din na sa lungsod sa Nabunturan. Apo na'y pinakakusog nga FM radio station din na sa Nabunturan kanang 96.7. Eo sab sa Dagbayan sa Tagum, kumusta ang mga tigpaminaw sa 89.5? Mayong morning ganin yung tanan din ha mga manang, mga manong. Mga inday ug mga undong, good morning ganin yung tanan. Good morning! Nandi na sa syudad sa Tago mga duang na 89.5 FMR Dabnor. Asa mo muna minaw, karoon? Again, may buntag. Hala, kape. Nga nagapi pa nining mura sa karoon. Ayong nga pagpanikaisikay nining sayo sa kabuntagon karoon. Magabahan natin, pagkasuki, pagkating paminaw sa ito, pagkasuki, pagkadrivers. Hello, ganin yung tanan, dahan-dahan lang sa pagmamaniho. Ika nga, huwag masyadong humaharurot sa daan. Marami pong mga buhay na nagkasalalay sa ating mga gamay, mga dudoy. Mata sa kalsada, huwag sa paa sa dalaga. Ayaw! Ano ba? Amog lingilingi. Alam na nagsiksi kayo, naka-miniskirt. Nakapalda. Driver din ang muling dito sa wala na nakadaon ay dito sa yahang tuuhang nga bahin. Ito, tutok sa kalsada ha, mga drivers na to sa mga papublikong sakinan. Dating na mga pasahiro. No? Ayos on the road. Basta nga to ang mga kasundaluhan, karoon kapulisan. Yung mga nagpalanog-danog din sa to ang FMR. Kumusta ho? Nagaduang mayor din sa Dagbayan sa Davao, magala si Mayor Baste. Ipatawagan na rapat siya, Guan. Ipadalahan na siya, gininiang sa pinagikan sa Senado, mga gala. Muntags na mga konsyales din sa Dagbayan. Nagilang guban sa tulog kapag distrito. Hello, ganin yung dinan.

Maliog daw gabi sa itong lotto results gabi eh. Pagkitaon ako ko. Daghang kayo kapabot sa tuwang lotto results. Ang dama lagi dahan. Una ko mo kuha ng dama dahan na mong tuwang lotto results ha. Nag-lingkod na ko dapat na nasa tubangan ibutang ni Mugay. Daghang kayo nagkapabot na karon.

0: na ni kong production na si Stan Diribano. Oh, dama na siya kaya kaya nagpahambutan na nga tuwang lutur salt. Ito nang balikan na niya magigala, no? Mga nadagan ang kinag-text diri ang nagpahambut. Suwertres ko nilang ginagawa nga. Unsa gano'y yung result sa kining suwertres ng gabi. Nagan magamutayaan ang suwertres ba? Ay, mas dali siguro na sa dag-on kumpara sa kining guan. Luto. Langan pilak ka combinations unom ga combinations imong atangan nang lusot man imong gipatdan nga unom ka mga ini ang combinations di ba okay diyan ang atuang luto results as of 9 PM GBS September 23 okay. Dito sa tuwang Grand Lotto 655 draw. Ngayon ay jackpot price ng 219,836,261 pesos. Niyang itong winning combinations in any order or in any combinations. Number 29, number 47, number 22, number 32, number 50, og number 46. Atong 655 grand luto again 29, 47, 22, 32, 50 og 46. Sa atong 645 mega luto draw adunay jackpot prize nga 71,193,623 ka pesos. Taka ra kada di palabo-labo ni Bangla City sikid. Again, ang ato ang winning combinations in any order. Number 44. Number 5.
1: Good morning!
0: Number 4. Number 40. Number 45. Og number 47. Number 7. Dili 47. Number 7. Again, atong 645 mega lotto draw 44. 5, 4, 40, 45, og 7. Gadikit ramang guning labu-labu, ano ba? Okay, sa ito ang 4-digit luto draw in exact order. Sa raman to? Sa raman to? Nawala man. 0, 7, 0, 1. Okay, ito ang 4-digit lotto result sa gabi. Okay, 0, 7, 0, 1.

Ito ang Sortras result 9 PM kagabi. 4-1-4. Again, 9 PM 4-1-4. Manato ang Sortras.

Oras mga ka-vibes, familia, karagadang. Doon na ay 15 minuto, sumana galabay, antag na sa alas 6 sa buntag.

0: At nga nga doang maganaguna nga mga balita. Sa doang arangkada balita sa bundag at sa dilibang uluhan, sa doang balita at doang siron, mga kabibes, kapamilya, arangkada ang kahimtang sa atong panahon karon.
1: Arangkada balita. Weather update.
0: Aminaw mo sa itong kahimtang sa panahon, karong adlaw mas mikusog pa o hingpit. Nagayon, ganahimong usag ka tropical storm ang ginamonitor ng bagyo ng kani low pressure area lamang. Sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, kunpar, samtang nagpadayon ang ibigto sa... Nagdala o pag-ulan sa amihanan o sidlakan ng bahin sa nasod. Malas sa pag-asa, katapusang namatikdan ang sintro sa mga tropical storm sa gilayon nga 1,695 kilometers sa sidlakan nga bahin sa Northern Luzon. Kung asa dala niini ang gikusgon sa hangin nga maabot sa 65 kilometers per hour dool sa sintro o mga paghaguros nga maabot sa 65 kilometers per hour dool sa sintro o mga paghaguros nga maabot sa 80 kilometers per hour. Samtang nagalihog pengon sa kasagpan ngadto sa amihanan nga kasagpan nga bahin sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Tugod sa epekto sa trow nini og sa localized thunderstorms. Nagpabilin na ang pasidaan sa pag-asa sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa Eastern Visayas, sa may Caraga o dinhi sa Davao Region, sa Sarangani o guban pang lugar sa nasod nga magkasinati o kasarangan hangtod sa kusog nga pag-ulan. Ipinumdumaan garon sa insya ang bagalugalang pagamahanan o mga residente sa pagpabilin nga alerto. Pagmonitor sa mga musunod nga update nga sa maong nga kining bagyo. Ang temperatura nagadula garon sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Ug agadlaw ni subang kining alas 5:28 sa buntag ginimusab niya ang alas 5:58 sa hapon.
1: Arangkada.
0: Sa way paglangan magregada niya na ang uluhang tudling sa atong mga balita sa Arangkada Balita sa buntag. Balitang lokal tungod sa bundag sa pultahan tulunghaan nagkaguliyang.
1: Arangkada.
0: Mga bus operator mihangyo singil sa terminal sa Ikulan paubsan. Duha dakpan 102,000 pesos balor sa Cebu sakpan.
1: Arangkada.
0: Giingong gikulata sa mayor sa Panabo nanawagan sa LGU.
1: Arangkada.
0: Og pagbaligya sa yutang kabilin gipalagan sa NCIP Davao.
1: Arangkada.
0: Balitang regional, duha ka sundalo patay sa ambo sa Sultan Kudarat.
1: Arangkada.
0: Uluhan sa balitang nasional, buto sa pagkumbikto kang Vice President Duterte giubsan sa 14. Drug trafficker nga si Mary Jane Veloso pasayloon sa gobyerno.
1: Arangkada.
0: Matod sa pag-asa, grabing epekto sa Super El Nino masinati hangtod 2027.
1: Arangkada.
0: Og barangay iske election dili pa hingpit maoktaba. Balitang international, panagtagbo nila ni Xi Jinping o Donald Trump gika hinaman.
1: Aras Garda.
0: Balitang paugnat sa kusog, bisan sa Enero pa dulaon, tiket sa Europe Games sa NBA, gidugok sa mga fans.
1: Aras Garda.
0: Og sa tong balitang showbiz, netizens na high blood sa kaaryat ni Moira de la Torre.
1: Aragada.
0: 22 minutos na magaranggada, humana galagubo ang dagda sa Lasay sa Bundang. O ganiyan ang mga nag-unag nagbagabaga na to sa atong aranggada balita sa Bundang.
1: Aragada. Balita.
0: Una sa balitang lokal, gitinaw sa kabilisan sa lungsod sa New Gorilla, Davao del Norte, nga walay na itabong pagbuto sa pusil sa usa ka tulunghaan dito kagahapon. Initaliwala sa mikatag video di nakita nga nagkaguluyang o nagdinaganay sa kahadlok ang pipila ka mga estudyante sa New Gorilla National High School. Mala sa New Gorilla PNP. Nagadawat sila report galawat sa hulga nga pag-atake batok sa mga teacher pinagi sa social media pasado alas 11 sa buntag. Diyang girespondihan si kabulisan, ilang naatlan nga nagkaguluyang na ang mga estudyante o nga milano gangusag ka masipa nga nabuto nga may pasamot sa kahadlok. Aban diyang gisusi, nasairan sa pag-autoridad nga dili buto sa pusil ang nadungog, inay usa lamang kakusog nga lagubo sa pultahan. Uman masiguro nga walay hulga sa siguridad. Gikansilar ang klase sa tibuok adlaw og sumala sa New Gorilla National High School. Ipela ang gilayon sa stress del debriefing ang mga junior og senior high school isip intervensyon. Gibutyag sa New Gorilla PNP. Ngailan ang giduso nga to sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ang Facebook post sa Iganlag Basta Delikado nga mo ay nag-post sa aligasyong hulga alang sa dugang investigasyon.
1: Aragada.
0: Nanggara na po ni mga estudyante garon sa high school, no? Kaya kabalo sila nga sa gunso ng balita sa mass shooting. School mass shooting mga gala, ila pong gisakyan. Yung mga maestra garon, doon na ay kahadlok. Ang lima kagbaharan ka. Di ba? Unsa naman tao ni? Panahon na yun. Mawala ang Facebook.
1: Aragada.
0: Mabuhi ka mo mawala ang Facebook? Ay? Mabuhi ka mo? Di ka mo magalinga sa? Ako ang gusto na ganun lang mga online gaming ang wala akong galamin na makadaot. Tanan, wala akong na. Di. Ay, mga sugal di. Wala akong na tanan. Maanda na itutukan. Da. Balik ko na ko tutukan sa itong gobyerno nga mawala na mga kaigsyonan.
1: Aragada.
0: Gihanggaw ganun sa pipilag ka mga operator sa pampublikong bus. Nga paubsan ang singil kada biyahe sa Davao City Overland Transport Terminal kung DCOT sa Ikulan. Nga itong syudad sa Davao. Sumala ni DCOT Manager Aisa Usop. May apila ang kapunungan sa mga bus operator nga nag-turno sa Ikulan Terminal. Nga himuon na gining 100 pesos ang kada largada, inay sa kasamtangang 200 pesos, matod ni Usop. Nga may padala na o formal nga sulat nga doon sa City Hall ang mga bus operator alang silahang apila. Himong rason sa mga operator ang padayon nga pagsirit sa presyo sa krudo. Labihan ang nahimong nga negatibong epekto sa ilahang operasyon. Apan gipasabot sa terminal manager nga wala pa itubag niini ang City Hall sanglit dili kini simple lamang nga pagpangayo pabor. Malapan ni Usop nga nagkabase ang maong hangyo sa mga operator ngadto sa pag-usab sa City Ordinance ug sa Tax Revenue Code. Gipasalig ni usop nga tun-an na sila ang buhatan ang hangyo sa mga bus operator. Mukabat sa 102,000 pesos nga balor sa ginadiling droga ang nasakmit gikan sa duha ka suspek atol sa bypass operation dito sa Turil ning siyudad sa Davao kagahapon. Sumala sa Balyog Police Station, gikasa ang bypass operation batok sa usa ka alias Branda 30 anyos sa kaulitaw. Nadakpan usab ang kauban ining si alias Benny 34 anyos. Nasairan nga pariyong taga barangay Dumoy ang duha ka mga suspek. Og sa karon gikay na ang pagpasaka og dugmang kaso batok sa mga dinakpan. Nagapahinumdum garon ang National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP sa sudad sa Davao nga dili ibaligya ang magayutang kabilin o sa dili giniangay paliton sa katawhan. Nasairan nga gipalagan sa NCIP Davao ang pagbaligya sa ancestral domain diha sa online platform diin ginigibarugan nga bawal subay sa nagalatid nga balaod. Ipahinumduman nga ang pagbaligya, pagbalhin o pagdeposisyon sa mga katungod sa yuta o mga ancestral domain na supak sa Republic Act No. 8371 o Epraloh ginadili sa balaod. Matod pa nga ang magbaligya, mamalit, ahinti, tighatag, ubisan kinsang nga muapil o mutabang sa usa ka illegal nga transaksyon mahimong mapahamtangan og silot ubos sa angay nga balaod. Pinasikad sa husto nga investigasyon o pagtingno sa mga awtoridad o sa korte. Tatapos ang detalye sa itong balitang lokal, tinuod nga rason ang buot mayagyag sa magsisibya nga si Oliver Otor, kinsa nag-aligar nga gikulata ni Panabo City Mayor Jose Jory Lampagos. Inungdan nga nawagan kini sa Panabo LGU. So, sa ka-interview, isulti ni Otor nga angay masayod ang publiko sa tinuod nga inungdan sa pagsuspende kang Lampagos kinsa gihulipan karon ni Vice Mayor Franklin Henteles isip City Mayor. Gikasuhan sumala pa sa mga lokal nga magsisibya ang mayor sa Panabo. Uban siya giingong gikulada, lakip na ang kauban ining bodyguard ni Aniadong lakip ang mga kauban ni ining bodyguard ang gikulata nga dugarin niya Aniadong Pebrero 24, 2025 sa Barangay Upper Licanan, Panabo City, Davao del Norte. Dili usab makumpirma ni Oliver Otor kung ang kasong iyang gipasaka ngadto sa Office of the Ombudsman ang rason sa pagkasuspindi sa mayor. Numikan wala pa siya nadawat nga dokumento kalabot sa iyang reklamo. Alas 6:29 na itong oras, mga karangkada.
1: Arangkada! Barangita! Regional!
0: O garon sa detalye sa balitang regional, duhang ka mga sundalo ang patay dihanggi pamusil sa wala pamailhing mga suspek dito sa Sultan Gudarand, Maguindanao del Norte kagabi. Nailhan ang mga biktima nga sila si Private First Class Jobert Labuson o Private First Class John Marg Dumaging. Pulos magkasakop sa Bravo Company sa 7th Infantry Battalion sa Philippine Army. Nahitabo ang insidente samtang mga biktima nagsagay o motorsiklong gimaneho ni Labuson o nagabiyahe sa Davao Cotabato National Road sa lungsod sa Sultan Kudarat mga alas 6:30 sa gabi. Sumala pa nga diyang miabot ang mga biktima sa Barangay Ladya. Kalit lang silang gipabuthan sa mga suspek gamit ang pistulang nakamotorsiklo usab ang mirsulta sila hanggamatayon. Giimbestigahan na garon si Kapulisan sa Bangsamoro Region ang nasampit nga panghitabo. Pagkatong balitang lokal o balitang nasyonal ngayon na bante o sa itong pagbalik magkakarangkan na kabayams kapamilya. Pagkatong balitang nasyonal, international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan
0: ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio kay Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, mawala kayo. Kalo yung sige nun, mawala kayo. Munang minti, yun ako nainom. Kadadla yung friendom. Kasi karnaw, kapag kaminom, kalima, aneh. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiya yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Regime Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Balik da mga karangkada sa itong karangkada balita sa bundang. Samtang itong oras karon, doon na kita 33 minutes after 6 o'clock in the morning.
1: Karangkada balita national.
0: O karon sa detalye sa itong balitang national. Gipaob sana ang ihap sa pagabutong na magkumbikto ang Vice President Sara Duterte. Sa butong 13-1, iuyunan sa Senate Impeachment Court nga iubos gikan sa 16 ang threshold sa pagabutong nga mupalagbot kang Duterte isip Vice Presidente sa nasun. Bugtong misupak sa sugyo do si Presiding Officer Senador Francis Escudero. Unom sa mga senador nga aliado sa mga Duterte ang wala mi butar. Samtang si Senador Mark Villar kinsasagop sa manorya, apil sa 13. Gumikan ini. Basihan sa 20 ka mga senador ang bagong 2/3 nga mahimong mupabor sa paggumbikto kang Duterte. Sanglit doon ay bungkig sa 13 isip 2 tersya sa 20. Kung 13.33 na uyunan ang mahimong 14 muragiran up ang gitawag nga budget number sa pagpalagbot sa Vice Presidente. Inoon na pito lamang kamaga senador ang kinahanglan alang sa acquittal ni Duterte. Ito pa 14 na lang. So ang mayorya garo nasa 13. Apil si Presiding Officer Chis Escudero. Ano kay si Villar po? Murag tanaw na to na po sa minorya, no? Kay gahapon, ibutong po siya nga ibaba ang kining threshold. So makonsider na ito nga 14 na sila mayorya. Murag delikado na gyud ang kininiang dipinsa o ang respondent ani mga kabibes ka arangkada.
1: Arangkada.
0: First time in the history nga gipa baba ang kininiang threshold. Magabi nating tigpaminaw. Ano, di man tabugado. Mga abogado man halos tiya nga banggitan kani katong gipatawag ang mga former Supreme Court mga chief justices, no? Tulo ganila magengala nga magabase sa present nga mga senador judges nga naa din na sa naka-attend sa impeachment trial, di ba? O usa lang ang nisupak nga nibarog nga 16 good, no? 16 good ang buto para ma kinini ang mapalagpot ang i-impeach mga kaigsunan.
1: Arangkada.
0: Samtang sulayang bahin plano sa gobyerno nga hatagan og hingpit nga pagpasaylo ang drug trafficker nga si Mary Jane Veloso. Mato ni Bataan Congressman Albert Garcia, ginatunan pag-ayo sa Office of the President ang paghatag sa absolute pardon kang Veloso. Kinsa nakumbikto o nasintensyahan sa nasod Indonesia tungod sa pagpayupot o pagpayuhot sa illegal nga droga. Mato ni Garcia, kinsa budget proponent alang sa OPI. Ang pagpasaylo sa hingpit kang Veloso nagsumikad sa tawhanong konsiderasyon. Iniusapod ka pamagi sa pagpanalipod sa mga overseas Filipino worker. Pinumduman nga gibilanggo si Veloso sa Correctional Institute for Women. Sugan niya itong 2024 diyang giubos sa Indonesia nga doon sa life sentence ang death penalty. Nini, tungod sa matod pa pagpayuhot o ilegal nga droga. Ang kani OFW na priso sa Indonesia sulod sa 15 ka tuig una nakauli sa Pilipinas.
1: Arangkada.
0: Subli nga nagpasidaan ang State Weather Bureau sa labihan ka grabe nga super El Nino sa hinapos nga bahin karong tuiga. Matod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, posible bang maabot ang epekto sa Super El Nino hangtod unang unom kabulan sa 2027. Sigun sa pag-asa nga base sa mga weather model, masinati ang epekto sa maong sistema sa klima sugod September og mograbi pa bisan sa December. Gawas sa taas nga hulaw o grabing ting-init, lagip sa mga epekto sa El Nino ang kabaang labihan kakusog nga pag-ulan, labi na sa kasagpan nga bahin sa nasud. So good September, sige pa mag-ulan. No. Unta dilit naman dayon. No, hindi na ba kanang naman tigdan sa pag-asa, dilit na naman dayon mga binating mga tigpaminaw. Katapos ang detalye sa itong balitang nasyonal. Dili pahingpit magkasilibrar ang mga kasamtangang naglingkod ng opisyalis sa barangay. Kinihuman gibutiag sa usag election lawyer nga wala pa'y kasiguruhan ang pag-uktaba o pag-postpone sa barangay sa ganyang kabataan elections, BSKE. Mato ni Attorney Romeo Makalintang, wala pa napirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaudnon nga nag-postpone sa BSKE. Wala usab gibito sa Pangulo ang maong balaudnon nga una nang gi-question pinaagi petisyon ni Makalintang. Dayang sulat ngadto sa Office of the President, gilang tugi ni Makalintang ang balaudnon na depektibo o nagalapas sa konstitusyon sanglit agi hikawan ang katawhan silang katungod nga mo pili sa bagong mga barangay o SK official. Subay sa balaod, ang BSKE gikatakda ang ipagayon karong November 2, 2026. Alas 6.39 na ang itong oras, mga kaarangkada.
1: Arangkada, Barangita International.
0: O garon sa balita sa gawasan na sud, may biyahe na padulong sa US si Chinese President Xi Jinping alang sa gikinaman nga panagtagbo nila ni President Donald Trump. Sumala sa report, mulungtad ang tulog-adlaw ang state visit ni Xi sa Amerika. O gini ang unang dagong nga panagtagbo nila ni Trump sukad niya itong 2017. Matod sa China state media, miuban kang Xi ang iyang asawa nga si Peng Liyuan o gaduha pa ang mga tagas ng mga opisyal sa Communist Party of China Central Committee. Gila uman nga hisgutan sa duha ka mga dagong leader sa tibuok kalibutan ang bahin sa ekonomiya, teknolohiya, lakip artificial intelligence kon AI o ang padayon nga tensyon sa Middle East o sa Black Sea. Og garon sa detalye sa paugnat sa kusog, i-anunsyo sa National Basketball Association kon NBA nga malampuso ng ilang overseas schedule tali sa San Antonio Spurs og New Orleans Pelicans. Matod sa NBA, nahurot dayon ang ticket alang sa bagadula sa duha ka team dito sa Paris, France og sa Manchester, England. Bisan kong garong Enero pag iniipagayon. Balo sa Liga,

0: Atong balitang showbiz, taas kilay o taas BP ang daghang netizen sa naimong magalihok sa singer nga si Moira de la Torre. Yang nag-guest kini sa Usaka Noontime Show karong bago pa lamang. Daghan ang naimbir na sa matudba labihan ka aryat o pabibi ni Moira de la Torre. Yang ipasayaw siya ni Showtime host Mimi Vice Ganda. Matod sa mga netizen, mas misamot ka OA ni Moira sa iyahang performance. O sa iyong mismong interview nga daw, muranag nagpakaroon ingnong bagets. Mas nasungot pa ang daghang mga marites sa aksyon ni Moira de la Torre kaysa iyang panghinaw sa pasangil nga siya ang third party sa panagbulag ni Miss Universe 2018 na Katrina Gray o sa iyang giilang kuya Sam Melby.
1: Pinawa!
2: Hindi ay, ha?
1: So nice!
2: O na, ano, kita mga public figure, kita mga singer, mga artista, mga, dapat dinumero ito mga liho, kinagang ka mga marites, ang mga netizen, yung musaway na ito, no?
1: Ayaw!
2: O na, usahay sa ka-celebrity, local celebrity, kinlibunaw. No, mo na, usahay, nga murag, ya, dinumero ganay ang lihok mga gala kay daghang kay nagabantay labi na nga kaduha na nisulod sa natad si pamulitika si Kid Libuno. Ay kalimot ha karo alas 7 yung magkauban ha si Kid Libuno para sa programang Labo-Labo, no? Alas 7 nga dito sa alas 8 sa buntag. At ang oras, 16 minutes na lang ginaibilin unang mudangat ang takna sa alas 7 sa buntag. Dito naglangkob ang ganitibukan sa tuwang arangkada balita sa buntag sa adlaw kita karon nga Huwebes. Petsa 24 sa bulan sa September 2, Igdismil 26. Dika nag-birthday karon. Happy birthday sa muang head mga igala, section head there's a special program management office kun SPMO sa duang siyudad sa Tagum. Hey! Si Samuel Sammy Angoy, Kap, happy birthday. How young? How old? More years to celebrate the Kapitan Samuel Sammy Angoy. Greetings coming from kinatibukang pwersa sa FMR Network o gata ng mga taga-SPMO. Happy birthday, Cap Samuel, Sammy Angoy. And of course, sa kuang sakop mangyagala sa Community Affairs Field Officer o CAFO din sa Tagum. Nag-celebrate to sab sa iyahang adlong natawahan garon, no? So celebrating his her. Pila na? 38? Ah, Jenny Berot? 38 na ka?
1: Pinawa!
2: Bulabog yung kidods pa. Alam, happy birthday, no? Jenny Berot, magagalang ko ang Community Affairs Field Officer din sa SPMO Tagum. So, tara, magagalang birthday ngayon. You have many more birthdays to come. More years to celebrate.
3: Happy birthday!
0: Gika na lamang sa FMR Network News Center, Princeton Lee, mamang news writer, Pat Stulitz, og Jason, og Harrison Cirillo, ang amuang technical production staff, ang amuang station manager, Billy Danriel Dolatre. Ako si Elmer, dudes, romantiko, tandog magingon. Pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita. Pagbuntag Mindanao, mabuhay Pilipinas! Woo!

Kaya sa mga karangkada, gapamilya, gabams, baligtas ay ito ang programa karangkada sa buntag. Kaya doon na patay na hibilin, pipilag ka mga gutlo. Ako itong pagpanagubo na uman. Ang dadbatalas, siyete na uga kung tilang daw ay tubig, no? Nautan may tubig. Sud din may tubig. Gimok akong ubulubol. Okay. Atong cellphone number again. 09-04-07-9954. Mga ka-vibes, na imong sumsuman karon sa social media ang gininiang pagpaubos. So, gining gitawag na itong conviction threshold sa impeachment trial. No? Sa tuwang ikaduhang pangulo sa nasud Pilipinas. So, gipaubos ang buto kung dili ipakita ang constitutional debate. No? Kung 16 bagyod o 2/3 sa mga senador nga legal o factual nga maka-participate. Nailang. Nainanawag. Okay? Ay ko na tawagin, okay? Dili ko ka tawagan eh. Tubag eh. Nag-programa ko. Hello, Dodge. Mayong buntag din na. Always good me na minaw diri sa Tan Kunsan, Agdaw. Sa mga Dalugdug family. Minaw garon. Dalugdug? Dalugdug family. Ito, mayong buntag. Mayong buntag niya. Mga Dalugdug family, especially nga dugang Wingweng o Bansoy. Ito na mga Dalugdug family dyan sa Tangunsan, minaw sila karon. Agdaw, no? Lamad. Hello, dudes. Minaw may karon diri sa Jerome. Grid lang ang mga ladies sa amuang apartment. Busy o tuplok-tuplok sila ang mag-cellphone from concerned citizen. Bawal na ina. Bawal siguro. Basig bawal na magtuplok-tuplok cellphone din sa inyong apartment. Concerned citizen. Nagbuntag niya. Okay. Sir, Sanodod, sentro sa Malihaw, Dimiyaw, Bohol. Ang mong gipuyan dito sa una. Gani dito ko ng tao. Pila na ba'y pliti Tagum, Padulong, Butuan? Tagum, Padulong, Butuan? Pag-uli na ako, nasipit mag-o to. 100... Ila to? Ah, 600 plus? 600 plus ba to? Kalimot mo ko? Ako magong partner ang nikuan. Ikaw stikit. O Butuan, Padulong, Hagna. 1,200 plus ang barko. 1,200 plus tong bargo. Okay, marag 600 plus tong bus. Wala ko, masayot. Okay, hagna. Dool sa Kapilya. Dool sa Kapilya sa Malihaw, Barangay Malihaw. Dito gani akong puso ni Biti, nagbitay. Tama ba? So, bulanong gika sa Sano. Okay. Lamat sa pag paminaw ganunay. Diya sa may Mako. Dabaw di Oro. Saan magipaminaw sa Mako? 89.5? O 101.9. Kaurag din na mo lapos, din na mo lahos di ang kuano, din ka lahos ang signal sa 96.7 din na. Palagod ako sa ano, sa nga frequency mong ginapaminaw din na.

Luminaw sa garon sa Agdao, Ubaldi, mga Lara family. Naglanog-lanog. Okay, salamat kayo. Tanang mga Lara family dia. O, daadya sa kwan, Barangay Castillo, kung amigo da si Marmasanggid. No? Kung kawaban sa buhat, kanya do. Marmasanggid, dating kapitan buda sa Barangay Castillo. Pagbuminaw na budagap. Belated happy birthday, Pat Lucero Pacquiao. Ako kadto kagabi pare kay. Si mohang reception si mohang birthday kay. Grabe ka busy, no? Oh, mahal po gasolina. Ikaw kid niadto ka sa kwan birthday ni Pat Lucero. Iyog held sa kwan somewhere in Mabini Resort. Wa kadto. Imbita man to siya. Senior citizen na siya, ha? Good morning, sa? Duog Dul. Saan eh? Duog. Say Duog. Duog Dul. Naminaw ko karon sa imo. Mga pita. Say Duog. Duds, tignan eh. Duds, tignan din eh. Duog. Minaw karon si Felix Dilima Lorito. Buntag ni Bida. Idol Felix Dilima Lorito. Salamat sa pagpaminaw. Okay, mga igala, mga kabibes, kapamilya, garanggad atong baligan. Ang gadong pagbaba sa threshold. Lagi, no, para ma-convict si Vice President Sara Duterte, mga igala. Ganin na himong sumsuman karon sa social media nga nung ibaba o first time in the history. Nga Senate Impeachment Court niya doong September 23 kagapon ni pabor sa formula nga ang all members of the Senate para sa competition, no, magpasabot sa mga senador nga legal o factual nga makahimo sa pag-appeal sa giniang proceedings. So ang 1987 Constitution mismo nagingon nga kinahanglan ang concurrence sa 2/3 of all the members of the Senate aron ma-convict ang impeached official. Di ba? So sa pagbinutuhay kagapon 13-1, no? Usa lang ang dili pabor nga ibaba ang maong threshold si presiding officer Chief Escudero Sopak siya. Siya man pwede gingon nga dapat 16 good ang buto nga kuhaon para mag-convict ang impeachable official. Okay? Mga kababis ka pamilya, gubanan din sa FMR Network mga suging mga tigpaminaw. Usa sa pinagkainid karon nga pangutana ang impeachment trial, diba? Kung 16 kabuto bagayod ang kinahanglan kaniadto aron ma-convict o nganong nahimong 14 man karon. Sayon ra kaayo paminaw ng tubag nausab ang basihan sa pagkwenta, diba? Sa sinugdanan sa trial, ang basihan mao ang 24 ka membro sa Senado. Kung 2/3 sa 24, mao ang 16. Apan karon, ang Senate Impeachment Court may hukom na sa pagkwinta sa duha ka tulo o 2/3, dili automatikong i-appeal ang mga senador nga dili legal o factual nga makahimo sa pag-appeal sa impeachment proceedings. Busa mga ka-vibes, mga kapamilya, garanggada, kung 20 lamang ang mahimong basihan, 2/3 nini, mao ang 13.33. Og tungod kay kinahanglan i-round up ngadto sa sunod nga tibuok nga numero, mahimong 14 kabuto ang gikinahanglan. Apan din ni magsugod ang maslawom nga debate.
Gipaubos ba gayod ang constitutional threshold? Ang usa ka panig mo ingon, dili.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment at patuloy lang kayo sa pagpapaabot ninyo mga katanungan, ha? Especially pagdating po sa inyong kalusugan. At sa mga gusto pang humabol na magpaabot ninyo mga katanungan, pwede kayong magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, Makabuhay, Doc. Madalas po ako nakakaranas ng indigestion. Laging may kabag, parang bloated lagi ang pakiramdam ko at hirap din po ako matunawan. Ano po ang magandang gawin para po dito? Lydia from Kidapawan City. You know what? Ang indigestion, karaniwan po dulot po ng poor digestion at pamamaga po mismo ng tiyan. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may mga kasangkapan po ng turmeric, ginger, garlic at serpentina na kilalang kilala sa anti-inflammatory at digestive enhancing properties. Tumutulong ito sa pagpapaluwag ng pamamaga at ini-improve po mismo ang digestion process. Ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi lalong-lalo na may mga ingredients ito from ginger at turmeric na nakakatulong sa pagpaparelax po ng digestive muscles at pagtulong sa maayos po na pagdaloy po ng digestive juice. Kaya po magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 beses po sa isang araw, 2 kapsula bago po kumain at 2 naman po bago matulog. Pwede rin isabay po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee sa umaga upang mas higit pang mapapabuti ang digestion at mababawasan po ang bloating. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Len. May bladder cancer, stage 2 po ako. Pakakatulong po ang EXL Makabuhay para sa aking kalagayan? Janice from Davao City. You know what, no? Ang bladder cancer ay isang uri po ng cancer sa lining po ng pantog na kadalasan ay may kaugnayan sa toxins, chronic inflammation, and weak immunity. Hindi ito gamot ang EXL Makabuhay products, ha? Pero ito'y nakakatulong bilang isang immune booster, anti-inflammatory, at detox support. Bakit nga ba ito nakakatulong, no? Dahil sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from turmeric, serpentina, guyabano, neem plant na may mga anti-cancer compound at antioxidant effect na kung saan ay makakatulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Dagdag mo pa ang Makabuhay herbs, garlic, cinnamon na tumutulong sa immune regulation at inflammation control. Pagdating naman po sa EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay may spirulina, rosehip, mangosteen, ATP booster na sinusuportahan mismo ang cellular repair at energy restoration na malaga, lalong-lalo na kung may naga-undergan sa chemotherapy at radiation. Now, iwasan po ang paninigarilyo, ha, mga process na pagkain at mga refined sugars. Uminom po ng maraming tubig, limitahan po ang exposure sa harmful chemicals like pesticide, cleaning agents. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at much better pwede rin sa middle of the day. Alright, we have another texter, Doc Len. Hirap po ako makatulog sa gabi. Simula po nag-resign po ako sa aking trabaho, call center agent po ako, sana po yung matulungan niyo po ako. Gusto ko po makatulog po ng maayos. Ano po ang pwede ko pong gawin para maging maayos ang aking tulog? Olivia from Puerto Princesa City. You know what, ang insomnia ay madalas po dulot po ng stress. Pwedeng posibleng hormonal imbalances or other inflammation issues, no? Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may ashitaba, serpentina at guyabano na nakakatulong sa relaxation at nerve support. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, hindi lang po ito basta-basta na papapagising, ha? May mga ingredients kasi ito ng mangosteen, turmeric at cinnamon na mataas na level sa antioxidant properties na para ma-relax po ang ating katawan at ma-improve po ang blood flow. Uminom po kayo ng 2 kapsula po ng EXL Makabuhay Capsule 1 oras bago po matulog para mas maganda po yung epekto nito. Ang 1 tasa rin also ng EXL Makabuhay Black Coffee sa umaga upang mapapaganda pa lalo ang blood circulation at maiwasan po yung stress na makakasalumuha mo sa buong mag-araw. Alright, hanggang sa susunod natin pagsasama-sama sa ating episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging naghahabilin po sa inyo na laging dapat maging masaya ka, maging malusog ka, at laging alagaan ang sarili. At ito yung kaibigan ninyo sa kalusugan na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan po natin ito. God bless us all at Makabuhay Day para sa ating lahat.
3: Makabuhay Health Hour.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Dabo, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa
7: Mungkayo Davao de Oro,
6: Uno Pharmacy,
7: Daklan Pharmacy,
6: Mother Teresa's Pharmacy,
7: Farmacia Anora,
6: Wisecard Pharmacy,
7: Northern Drug,
6: Maxi Pharmacy,
7: ug Vilma Store.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets,
13: Duck Ribs,
12: Green Soup,
13: Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo,
12: Cheesy
13: Tokbokki,
12: Korean Rice Bowls,
13: Bulad Rice,
12: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
13: At marami pang iba.
12: Saan ka pa?
14: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: kainit sa panahon, sa imuaga pong kupanington. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa. One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.